0: Nakabuot sa Hong Kong based Filipino boxer nga si Carlo Baccaro ang bag-ong milestone sa iyang karira. Umaniya maagaw ang bakanting World Boxing Foundation kon WBF Silver Welterweight title pinagi sa impresibong knockout victory batok sa Thai boxer nga si Chanarong Injampa. Itabo ang mga nga away sa main event sa First of Fury 12 Cebu Class 2026 niyato kadabinggo sa gabi Holy 26 dito sa Robinson's Galleria Cebu. Si Baccaro nga nataw sa Giholngan City, Negros Oriental o karon nagpuyo sa Cordova, Cebu. May pegayon o kusgan o tukmang left hook nga nakapukan kang Injampa sa 2 minutos o 16 segundo sa ikaduhang round. Nungdan nga wala na, kini makapadayon sa away. Gitabangan pa sa medical personnel ang Thai boxer sa wala pa kini magabangon pag-usap. Sa interview man sa dula, ningon si Baccaro nga wala siya magdahom nga mapaundang dayon ang iyang veterano nga kontra. Matod niya, ang iyang tumong maulamang ang mudaog bisan pa o mabot ang away sa katapusang round. Apan iyang ipasalamatan ng Ginoo sa higayon nga iyang nakuha ang maong aron nga makapahimulos sa knockout. Samtang gipadayag usab ni Jake Verano, pangulo sa Verano Boxing Promotions o manager ni Baccaro, ang iyang dako nga pagsalig nga dako pa ang maabot sa boksidor tungod sa talento o dedikasyon nini sa pag-insayo. Human sa mga kadaogan, bisaka na sa 15 kadaog, 2 kapilde o 9 ka-knockouts ang record ni Baccaro, samtang nahulog sa 21 kadaog, 26 kapilde o 15 ka-knockouts ang record ni Injampa. Sa mga away sa mga boxing event, midag usab si Chan Sala, pinagi sa 5th round technical knockout bato kang Sagar Pradhan, samtang si Junibert Bantay, nakapusti o 3rd round stoppage kontra kang Jusip Lamat. Nagdaog usab sa undercard sila si Jervy Hernani, Wenjel Mendoza, Robert Jan Cyrus o Ken Danila batok sa ilang mga tagsa-tagsag ng mga kontra.
1: Andos Balita, Balita. Balitang Sports. Andos Balita, Andos Balita.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtingin, inayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyuhang D3Bio. Sir GP.
5: Yes.
6: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
5: Uy.
6: Gamito na siya panambal. Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
5: Oh.
6: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 bio na ang gipasabot Sir JP no.
5: Mm.
6: Ang D3 bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
5: Correct.
6: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus o bisang unsang klase sa pathogens. Mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio. Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pud mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imuhang gana.
5: Ang imong appetite nga control sa imuang ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imuang hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
6: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
5: Pwede siguro no, aron dita mo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo og kini siya maka-trigger pod sa tuang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tung utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kini mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin og hunger hormone, si ghrelin og si insulin like peptide.
1: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunes og paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Sa mga butika.
6: ka.
5: Dili ka kinanglan mo kaon sa tanang higayon. Dapat mag-practice po ka sa gitawag na intermittent fasting.
6: Magpagutom.
5: Oo, kinanglan mag-jita ka.
6: Manang gusto na lang na ako pat yun ang Grilin aron dili na kugutomon sa
5: minus,
6: GP.
5: Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Dr. Ramil si Grilin. Because si Grilin muna i-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
6: May nga na ang imong otok, hoy. Wala na ko'y sulod. Oh. Mga una ta. Gutom na. Mga una ta.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Source.
2: Mao ni rason, Sir GP, nga ang palakaon, sa sige ni mugkaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung magsubrag kaon. Unya, mahibal-an na lang dahil ni mo, Sir GP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir GP, mao ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan.
1: Daghan.
2: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
1: Correct.
2: Itribayo. Nakanindot ani, Sir GP, ang ditribayo kay bisag daghan ang imong inumon dili jud ka masubrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
1: Wala tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako ra usab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
3: Ditribayo. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan nako sa radyo ang ditribayo. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
5: Handos balita. Handos balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
5: Handos balita. Handos balita. Balita.
7: Balitang showbiz.
5: Handos balita. Handos balita.
6: Kini musunod nga balitang showbiz, gandos ka nato sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abag usabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga daily sa panit. Magkapaputi, magkapahumok, o magkapahamis sa panit. Ano na ibukod ang oil, nagdala o vitamin elatisin collagen, o bang nutrients, gamawin mo paputi, o magpahamis mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drug Store. Epar Motors, Simulalo, nagbaligyan sa mga barato pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HJ o Yamaha. Karun, ano na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo? Ng mga Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligyan sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Simulalo, naimutang diha sa Manational Highway, Barangay Mambaid, Simulalo, doon sa Crossing Balaas. Gay pa nag-iog na mala. Nila neper, garopel, gina, garopel. Oban sila nga nakasidoy doy sa pares nina kasi Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko. Mao sila si Jan Jan, JB Lowell, Tope, Virgil, o Bert. Alang sa barat, dog pulido ng mga motorsiklo. Epper Motors, Milalo, dan tubag niya na mga kahandus.
5: Handos, balita. Handos, balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.
5: Handos balita, handos balita.
6: Karon sa kompleto na detalye sa itong balitang showbiz.
7: Balitang showbiz.

ஓகே மகண்டஸ் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பை பத்த பத்த பத்த பத்த பத்த பத்த பத்த பத்த வெல்கம் டு செக்மெண்ட் ang balitang showbiz. Kumusta ba tong morning karon mga bag makandos? Kumusta nung paminaw karon? Unsa man malipayon? Magulanon, mabugnaon or mainiton? Sama ba sa kainit sa tong panahon karon? Ang haring adlaw misidlak diha sa Sidlakan. Kung diin ang ihang kainit at giyod nga na mabatsyagan. Sige mga bayha, may buntag sa tarang nga nabinaw karon tak na kabuntagon. Kumusta itong nga kabuntagon karon? Kumusta itong nga pag-asikaso diha sa tagsa-tagsa na itong mga gimbuhaton sa mga panimalay, diha sa tukaran, sa palibot, diha sa mga opisina, sa mga kaumahan, kabaulan, o diha sa kadagatan. Sa tanang nga naminaw karon sa itong programa Sandus Balita sa Kahanginan, gikan diri sa Kapatagan, paingon sa Kabukiran. Kumusta man yung nahimutangan? Sige mga bay, maghando sa retas tong balitang showbiz. Misulod na sa bagong kapitulo sa iyang karira ang aktres nga si Julia Barreto. Human siya opisyal nga modula sa iyang kaugalingong karir isip po sa ka-independenteng artista. Pinagini, mas bukas na si Julia sa naklanlain nga oportunidad sa industriya sa showbiz o sa pagdawat o mga proyekto gikan sa lanlaing production companies. Sugda niya ang mga bagong yugto pinagi sa iyang pag-apel sa pelikulang Haunted Carnival nga usa sa mga opisyal nga interes sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2026. Kini usab ang unang higayon nga makatrabaho ni Julia ang Regal Entertainment. Ingon man ang veteranang aktres nga si Maricel Soriano ngayihang makatambayayong

0: maong pelikula. Niya, bisan pa siya nga bagong direksyon sa karira, gipadayag ni Julian yang adakong pasalamat sa Star Magic og Viva Artist Agency nga maoy nagdumala kaniya sa miagi nga mga tuig. Matod pa sa aktres, dako ang iyang pasalamat sa mga suporta o giya nga iyang nadawat gikan sa dulha ka mga talent management agencies o nagpabilin siyang bukas sa posibilidad nga makatrabaho sila pag-usab sa umaabot. Ang desisyon ni Julia Barreto sa pagdumala siyang kaugalingong karera isip usang bagong lakang aron mas mapalabdan pa ang iyang mga oportunidad o mapadayon ang pagtubo isip usa sa mga nagunang artista sa industriya sa pelikula o telebisyon. Ang okay, mga bay maghandos sa gipili nga ni Julia Barreto ang mag-inusara siya. Nga magdumala siya ang kaugalingon o walay mga manager. Yeah, hinoon, iya pong gipasalamatan mga bay maghandos ang ahensya o ang mga grupo o kanang buhatan kung din dito siya nagtrabaho sa duha kining grupo o kanang agency nga ihang gitrabahoan duha ni ka agency mga bay maghandos iyang gipasalamatan. Mabitaha yun nga tao mga bay maghandos nga mapasalamaton. Dili kay abi kay mobalhin na ka og lain nga Pinoyanan, mobalhin na kag lain trabahoan, imo nang dautan ang imong gigikanan. Ayaw ana nga mao nga kinaiyang humani mo mapahimusli ang usa ka kompanya, usa ka tao, imo nang dauton. Abi kay na human na ka og pagpahimulos ini, imuhan na lang dauton. Ayaw ana, importante ang kinabuhi o usa ka tao nga mapasalamaton. Bisan pa man sa mga hagit o pagsulay sa itong kinabuhi, importante nga mapasalamata. At tungod kay diha sa mga pagsulay nga mihamag, ay diha nga bihamlag or midasmag. O midamag. Diha ka na imo. Mauna yung nagpaligun sa imong pagkatao. Mauna yung nagpaligun diha sa imong pagkatao. Kaya mag-unsa man ang imong kinabuhi kung wala kay mga pagsulay. Dili ka masulayan kung ligun baka og huya. Mabitaw na sa mga eskwelahan nga anak ka mapatod ang ikay pinakabret og mahuman sa tanan nga mga series sa mga examinasyon. Zero sa mga test. Aga na nga mga test, examinasyon, mga pagsulay mana. Mga pagtesting mana sa pagkatawag ligun baka. Tinuon baka ang bright. Ako na nga, importante yun, mabitaw na nga ang mga boksidor sama ni Manny Pacquiao. Kamailhan siya nga pinakamaayo sa tibok kalibutan tungod ka iya yung gipang buntog itong mga banggitan, mga bantugan, ang mga magdudula o ka nga mga boxers. O na nga sa iyang pagkaboksidor, daghan man siya daog, apan, biyagi po siya mga pilde. Dili, sama siyang kontra nga, wajoy pilde, kaya nga naman mamili mapukontrahon. Matuod na yung record nga walay pilde. Apa doon sa pagka-pilde nga, siguroon po yung kini nga, kaya ako mahimong kontra ka na yung siguro po na akong mapilde. Maupo na sa itong mga sports, bisag asa nga sports, diya, sa itong katilingban, mga bay magandos, sa edukasyon man, sa trabahoan, o sa relihiyon, na yung mga sports nga activity. Muna nga, sa pagpalakang og sports activity, importante nga naani mo ang sportsmanship. Okay. Andam ka mudawat sa kapildihan o kadaugan. Pagkung saman nga, og mudaug ka, unya, daya di ang tanan. Agyapon, sa marapod nga imong gilimbungan ang imong kaugalingon. Muna, importante sa katao, mapasalamaton sama ni Julia Barreto. Unya kay, anong Barreto man nga babae man ni? Kay, sa, di ba, mga bay bakandus, gani, og makuan gani ka ng malalaki, uman yun na siya. Sama sa, og babae, abugada. Malalaki, abugado. Mababay, labandera. Malalaki, labandera. Mababay, kusinera. Malalaki, kusinero. Unya kay si Julia Barreto. Babay mani, ato ni tawagor siya si Julia Barreta. Maghandos, mawag ka ito ng balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.36.
1: Magandos,
0: ito mga tag na og balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Vulcanizing siya. Bubulkit sa ligid o mo-align siya ta sino nga mga motorsiklo. Naimutan diha sa National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing siya. Ipanag-iaw ginamala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Okay mga bay, kinatong ato lamanon ng handos balita, dunga na kining nga madunggan sa upat ka mga sibiyaanan mga bay maghandos. Okay, upat na nagkadaghan gyud mga estasyonan mga bay ang nag-hook up sa to ang handos balita mga bay maghandos niya. At ang iha ka gipakusgan pagyud ni, ito ang panag-uban sa Star Radio Tayasan. Abti niya kay murag layo na isunod tuig, madunggan na punta mga bay maghandos niya sa Valle Hermoso. Wala talang ninyo mga bay maghandos, di ba? Kay dutan yun igtaman ni manager ayon lahat to itong estasyonan para mukusog yun eh atong mga pagsibya mga bay Kenya. Humaniya sa Valle Hermoso. Pagpunta po rin sa manhoy dun niya po. Sige, wala talang ninyo mga bay maghandos sa kuha na itong kanang update-update na ginagawa. Sige niya karon mga bay maghandos, madunggan ta sa upat ng mga sibiyaanan. Una, kina itong gitingugan karon ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, Battle Radio Canlaon City o sa DYJA Idol Radio Bindoy. Niya gawas niya na, makita o madunggan sa pita sa Tibok Kalibutan, pinagi sa Facebook page ng Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Okay ha, sa tanang-tanang na minaw karon gikan dre sa Tayasan nga dito sa Tibok Kalibutan, good morning o maayong nga pagpaminaw mga bay maghandos. Pinangluhan diha nila ni Mayor Bemba Berto, kauban si Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga empleyado sa munisipyo, pinangluhan diha nila ni HRM Oto o Peso Manager Chris Ramirez, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. Tanan nga mga kapitan, Adres sa Tayasan, pinanguluhan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagle. Sabi ng mga bay makandos, kauban siyang sekretary ng mga presidente sa mga treasurer o sekretary, si Ma Marley Binchula. Di karong adlaw sila mga bay, doon ay judging diya sa urban gardening. Kanang best gulayan diya sa poblasyon Tayasan mga bay o mga kandos. Salamat diya ni Ma Marley Binjula, nga ito nakita gapon lawas sa inpo, mga bay maghandos. O niya, may po na po minunod ni Ma'am Lucille Kasumpang diya sa Bye-Bye Kabulutan. Napo, naglanta po niya sila si Ma'am Juan Arago o si Bay Janry Bulungay Tapat Chico. Arita ko na to sa itong mga panawagan, mga bay maghandos.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public service.
0: Okay, bye-bye logikan sa Maptikon nga Tayasan Care Coordinator nga mao si Boss Diboy Hinoo. Okay, matupato ni Boss Diboy Hinoo. May buntag ba? Gihangyo ang mga taga-giulngan nga magsayo alas 8 sa buntag magsugod ang para sa educational assistance by. Dahil salamat by sa La Libertad Gym. Okay. Mga bay makandos ha. At to pegayon ang pagdawat sa educational assistance requirements diya sa La Libertad Gym. Magpahibalo gikan mga bay makandos. Gikan ni Payasan Care Coordinator Diboy Hinoo.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public service.
0: Sige, paibalo mga bay maghandos ha. Sa tanang nga doon ay problema sa panghunauna o ganabog nga murag natahap na sa panghunauna. Murag naglain naman akong hunauna. Nga, buwan lagi, makalimot lagi sa kong kasawa basta makita guwapa. Ala, pakonsulta mo. Karong Agosto 28, nga diya sa Tayasan Primary Care Facility, ay mo konsulta o mohiling diya sa mga problema si Dr. Yap. Sama na niya. Imbis nga karya ko ikuan pindoton, lae man ng pindot.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public service.
0: Okay, bahibalo mga bay, maghandos nga karong Agosto 14, ang hiniusang pwersa sa Piso Negros Rental, Dole Negros Rental, lokal nga kagamhanan sa Tayasan nga gidumala ni Mayor Bemba Berto, o Piso Tayasan nga gidumala ni Piso Manager Chris Ramirez nga karong Agosto 14, adunay bagayon nga chauffeur caravan. gikan sa alas 9 hantud sa alas 3 hapon diha sa Tayasan Gymnasium. Kato nang itag trabaho mga bay magandos ha. Trabaho sa sulod sa nasod ug sa nasod, hala inor ning oportunidad nga makatrabaho kon mo anha mo diha anang adlaw karong Agosto 14 diha sa Tayasan Gym.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay, ado ka mga pahibalo mababekanto sa karuneng Hulyo 31 ang culmination program sa LG Utayasan nga panguluhan ni Mayor Bemberberto kaabag ini ang Municipal Health Officer Dr. Jing Suniga sa Tayasan Primary Care Facility o Laido Tayasan panguluhan ni Laido General Inicio at ugod kayo sila pagayon nga Sumpa Dance o ang Jingle Making Contest. Alaw na magsugod diha sa Tayasan Gym.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay, lain pa ibalo. Mga bayo, makandos. Anitak na ni Kabuntagon, natong hatapag tagad mga bay makandos sa lain pa nga mga pahibalo sa itong panag-uban sa handus balita. Okay, lain pahibalo, katong nagproblema sa inong pananaw mga bay makandos imbis magbasa, imbis nga Davao City. Mahimong Carabao City, tungod sa Katarak. Mga bay, mga kabalaka lagi mga bay, kay ang buhatan ni Congressman MMAY, mupadala ni dito sa IHAR Foundation o napulo kada pasyente sa Katarak ang operahan kada bulan. Unsa pag pangalista, haladu lang muna sa La Libertad Primary Care Facility para malista mo ni Dr. Sagmit. Niya, agad itong unang lista ay magkabalaka. Hulat lang mo kay tawagan ramo, mga bay o mga kandos.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Sige, harita sa mga duga nga mga pahibalo mga bay. Kandos ito, balik sa ito ang balita nga lokal kay ato nang ipamalita gani ato nga mga balita mga bay o makandos ato nga tulmanon sa handus balita. Okay, ato nang nabalita tanan kini kaning sa Zumba Dance o Jingle Making Contest. Ito nga balita na. Ito na po nga napibalo. Dayong sa psychiatric. Ito po na ipibalo. Yan sa bang SSS. Huma naghahapong adlaw. O doon na pala yun. Ito latan rin. Okay. Ang kwan po, Jamfer Caravan, ito na po na pahibalo. Dre, gilang tao. Okay, hurot-hurot na. Ay, doon na pa di ay. Ang doon na po special recruitment activity diha sa lungsod sa iyong mga bayo makandos. Abisita alang ang FB page sa mga bayo makandos, ang Ayungon Information Office.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay, doon ang mga pagtimbaya. Gikan ni Barangay Secretary sa Tanlad nga si Janre Bulogeta Pacheco. Matupato ni Bay Janre Bulogeta Pacheco. Good morning, Bay. Good morning pa rin mo, Bay. Ni Ma'am Juan Araco Balasabas Kaliaw. Good morning, Bay. Okay, good morning. O Bay Paminor dia sa Presidente sa mga BHW sa Tayasan. Nga mao si Ma'am Juan Araco Balasabas. Ni Ma'am Davita Duran. Good morning, Bay. Great ko. Sa Kua Pamili, Jorge Pamili, Duran Pamili, Estaniel Pamili, Tanaid Pamili. Great. Thanks kami from Davita Duran. Okay, may gabi dia. Gabi naman. Buntag dia. May buntag dia. May buntag dan ni mo, Ma'am Davita Duran. Nga naminaw karon tag na ni Kabuntagon. O sa tanan nga mga naminaw karon. Good morning ni Boss Digo Herodias. Gawa gi pakya sa pagpaminaw dia sa magtuhaw. Gawa ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Yun sab dia ni Ma'am Alma Scarpe dia sa Barangay Matuog. O ni Ma'am Lintugdang. Nga diha sa Mansebindoy. Dia sa Boulevard. Ni Ma'am Jerry Truso. Gawa ni Ma'am Lai Bulugeta Kasol. Yun sab ni Ma'am Edlin Sabanal o ni Boss Rodrigo Sabanal. O dito po sa Matuog, namina po dia kanunay po dia sila si Pare Edwin Sabanal o si Ma Mercy Sabanal. Sige, sa tanlag yung namina, katong oras o. Oh. Oras sa Pilipinas, alas 8:44.
1: Handos balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Haniel Hato uban sa tung teknisyan nga usab-usab kadiche nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw bimbuta pag-usab kanatong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o gumaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oban sa tumabtikon nga mga reporter, pananguluhan ni Handos 38 Buyags, Labiu, Karinal. Kini ang inyong tig balita, Handos 98. Bayro ni Bay Librado, magbilin sa kapanultiun nga nagkinayon. Mga Handos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat kas sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos sa mga nagunang

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:47.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ex mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa Maayo nga Panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans at Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simyaan, sa atong mga suki nga mga tigpalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live diri sa Mindanao o Visayas, mga lungsod nga abot sa itong pagsibiyan karon, mga solid na to nga mga consumers nga kanunay gayon gainom gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na ha. Ganina ra, no? Munang giingon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na ang DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Ay kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. No, mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga penataha, so wala pa ka inomog kape, mga higala. Katong wala pa ka pangape, lapangapi mo, mga higala. Ganahan mong batsada kaayo nga herbal nga coffee. Naatay coffee nga batsada kaayo. Kape nga walay asukal. Pero lami. Oh. Gamit mo, mga higala, DTX Coffee Mix. Kining atong programa, tulumanon, mga higala, hatod ka nato sa itong mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join ng atong programa, lihog kong send mga higala sa itong mga linya sa cellphone. Open na siya. O kanang ayaw mo pag-hesitate nga magpadala sa inyong mga mensahe. Sa itong mga viewers ba yung Facebook, pwede mo magka-comment sa Facebook, nato nga live. Ang atong linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. No, isenda yun kay ato ang basahon. Isgut ang tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad. Most common, hindi natamu antog layo mga higala, alitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension, high blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mulapaw na ang atuang BP, blood pressure sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino Kay laban yun ni sakit sa Pinoy Linghay Blan. Number one, mga higala, because of our sa tuang gitawag nga kultura, no? Sa tuang diet, grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal, laban mga higala, daghan, sobra-sobra. So, usang atos upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, gaedad og 30. Gasaka na ang risk nga makabaton og hypertension. Another one, mga higala, tungkol is panahon, no? Sa climate nato diri sa Pilipinas, laban init, mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabilag yun kung ang ato ang trabaho, gabulad ta sa init, gapasingota, eh laban yun ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Munidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke, mga higala. Tungod sa klima, panahon. Ani, abi pila ka mga tips. Anitas mga pipila ka mga tips, ha? Mga ka-DTX. Number one, giyod mga higala. Ligyod pagkalimtan, pag-inom, pag-tuman sa DTX 500. Pati ang ato ang litri bayo. Dilig yun na ito pagkalimtan. Kinahanglan na agad ay imnon nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa atong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ato ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio. Higit pagkalimtan, number one yun na. Dayon, bawasan na ito ang atong timbang. Sabi ninyo, dako kayog porsyento nga mo kunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, magbawas kag timbang, bisag, usa ka kilo lang, duha, sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or simana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kaniging parat, mga higala. Number one nga, makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. Mga dried fish, mga higala, ang parat kayo, likayan yun nato. Dayon, mag-exercise, walking, stretching, mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Ya, kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kay dili yun ta magkumpiyansa. Lisod yun magkumpiyansa, mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom yun ta. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom nga mga medication. Ang problema manggod na to, magsalig manggod ta. Unya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Okay rin eh. Nabita ko'y maintenance. O, di ba? Ayaw. No? Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tamban, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka ni makanis ma-stress sa makapahayblan ba yan? No. Makapahayblan. Then na ay mga medication nga ginainom. Then di pagkalimtan yun, no? Mag-klinika DTX 500. Mag-klinika D3Bio. Nakuntabang ba yan eh? No. Kaling nga itong mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Wala nga sa mga nangutan na, sir, asa man taka-avail kapalit anang D3Bio. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one, ikaduha nga very common kaayo nga sakit. Gawa sa high blood sa pamilya, pamilyang Pilipino, is kining diabetes. Di ba? Muman yung most common nga sakit, mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Wa man ta sa nag-diet pero ganiwang ta, eh, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya. Makonsider na siya nga naatay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok, mga mantikaon nga mga pagkaon ug tamis nga pagkaon. Kung uban tamis ra ang gilikayan, pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Lili lang tamis. Mga mantikaon nga pagkaon. Mamanay na miss God mo nang gaantos mo anay inyong diabetes. So tamis og mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes, mag-exercise regularly, nga dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mga higala. You know what, mga higala? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Matanon pa pamunta. Wala man nagmulo, pero naay diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi, mga higala. Handlok ba yung kwanin diabetes? No? Makahandlok kayo. The same sa cases sa ako na experience. Based akong mga minahas sa kinabuhi. Grabe nin diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas kaya. Sa dugo, manggod siya. Na amanggod sa dugo ang asukal kargado. Pag naa sa dugo, tangkanan dugo ko na to, muagi yun na sa tanang organo sa tong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan yun ang mga organo. Magkos yun na organ failure. Another one, gawas ng organ failure, magkos po nag-infection sa dugo. Pati kapaspas. No. So, diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic, no? Mamati itong mga ka-DTX na to, dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukunhod ang inyohang asukal, ang sugar sa lawas. Kun dili mo reverse sa diabetes. Intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Oh, tested and proven na ni siya. Na yung mga pagtuon o na ay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabaloon sa on pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o sa unsa pa na, naghan ka ayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours, 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dahil yun ang may tabuan na 2 meals a day na lang ka. Oh, that's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana. Mas maayo na la. Lagot mo no. Lindot kay ni mga saging no, lindot kay mga higala. Kana na lang. Nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it mga higala. Ma-reverse yun na ang inyong diabetes. So, usman ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagdagan din ato mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan na mga higala sa pag-inom o pag-tumar sa ito mga epektibo ng mga produkto na available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga D3Bio, DTE, o MITC. Itesting ko pag-inom. Pag-testing at kung inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Makainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3Bio o MITC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3Bio, mabibilis sa mga butika.
3: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
4: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo ang kidney dito akong kuan sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nalatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo.
5: So, unsa may nakaayo, ma'am?
4: DTX.
5: DTX, nga medyo na wala-wala na.
4: Oo. Napag-operahan ako, wala gid ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma nang gyapon ko GTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita, GTX, ay gudhanto ko na ang palit na akong sama, GTX gyapon.
5: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang clinical alternative?
4: Nakana mo kong gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong... Balito na yung imintin kay cholesterol sa ako lai basihan kay pag ikan sa pagpira detect sila kung imintin o ilain.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamerang na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muno yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muno yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: Kaya ko si Corazon Rotraot. Nagpuyo sa Barangay 24A. Taon na naka-experience ko o arthritis. Sakit akong tiil, akong kamot, akong tuhon. Pero galison ko o lataw. Dahil yun, dagan na kayo mga synthetic na tampal akong ginainom. Pero wala lang yapon. So, kapaminaw ko sa radyo nga, DTX lagi na nag-try ko. Only nakapacheck up na ko na yung Dr. Linhe. And I iman siya na mag-inom ka o DTX. Na pasahay nga kung gapalit yung DTX o D3 Bio. So, kaluwi sa Ginoo o ang akong ibatik karon dili naging sakit akong tuhod.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
8: Conchita Balagosa.
9: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
8: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
9: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
8: Sa kuan iya hang sakit iya murag ni mo minaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
9: So wala pa na siya ninginom ana unsa dayang gibati ma'am?
8: Luyahon siya.
9: Luyahon.
8: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
9: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay itiktibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
10: Pag may
0: diba galimdan sa mga higala ha, ang alkaline base nga vitamin C ang ato ang Mighty C kada adlaw. Oh, alang sa mga nagkaedad na pwede po niya sa may mga high blood, may mga diabetes, pagsada kaining ato ang alkaline base nga vitamin C available at dodayin sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-consider nato mga higala nga most common nga problema sa susyudad nato kaling pagtaas bitaws cholesterol, no? So nanatay high blood, diabetes and cholesterol taas mula paw na ganin asya sa 200 milligram per deciliter eh taas na gid na o 300 na 400
1: sa mga butika
0: taas na ato ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala na mag-control na number one sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Kini-consider po nato niya. Kanang bitong pagkaon bitaw sa mga taas o calories. Number one, rice. Carbohydrates. Unsa pa? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Taas kina silang mga calories. Taas o calories, 240 calories na taas na kaya na. And then, kuan, maglikay sa mga mantikaon, karne, daghan kaya ni, mga tamis. Makapasaka o sabsa, gitawag nga cholesterol. Most common rabag yun ni, kaling problema sa cholesterol. Actually, sa Amerika mo ni number one nga tambal nga ginariseta, kaling mga tatin-tatin. Kamalo na mo, anak, no? Kanang tambal sa cholesterol mo na yung number one nga ginariseta. Taas ang cholesterol. Muna nga, diet approach na. Pwede nga ma-reverse ang pagpakunhod, pagsaka sa cholesterol ko na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise pa singot, no? Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga kaliti-ex, muna'y duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. Munang daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat ng mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas o protina. Karne yun, likaya number one. Mas maayo nga mukhaon tagulay, prutas, isda kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Unsa man ang mga painkillers? Kanang atong ginainom ng mga pain reliever, likayan yun na to na mga kaliti-ex, ha? Sige ho na to na madaot itong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer? Naapod ni, no? Ang cancer, mga higala. So, likay ta sa mga pagkaon nga magkapaingan niyo nga musamot or magka-cancer ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Laban ani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. Mas maayo pa itong mukhaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So, muna yung mga common ng mga balatian sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney. Ikalima, iskaning cancer. So, tanawan ninyo, ha? Mas maayo pang mukaon sa mga pagkaon nga gulay prutas kaysa kanunay ka magkaon og baboy, baka, hotdog, bacon, ham og longganisa. Mas common ang ginapakaon nato sa atong mga anak. Mamis, mas common nato ang ginapakaon. Breakfast, kini sila nga mga pagkaon is unhealthy. Dili maayo. Makahatag ginig problema labi na giyon sa ato membros pamilya. Ay di ba galimta ng klinika Litri Bayo, ha? Ang Litri Bayo na to. Uy, nay mga textures din na to. Kalimot na ko mga higala. Before anything else mga higala, ato ni basahon ni nga to mga textures. Ang pagtake sa Litri Bayo o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bayo. Pwede nimo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako mga higala, mo inom kog DTX. Mo inom kog D3 Bayo. Bisan sa akong pamilya, akong bata, akong mga bata, anytime ko na sila ginapainom. Ganahan silang mainom, ginatagaan naman doon ako. Wala may problema na, good guy. Ang Litri Bayong DTX sa Bandit, food supplement pang good na. Mura na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. Litri Bayo, usapon ko rin na. Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig o sapon. Lami man. Lami istutunlan, no? Magkapanindot stingog. D3 Bayo, D3 Bayo. Tapos muna ako, anytime pwede mo makainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal. 30 minutes after. Ayaw ninyo isabay sa inyong mga medication, ha? O tagain ninyo ang oras. Anyway, atong oras limitado kay mo say babay ko higala. Huwag mapuhon, the same nga oras o the same nga sibyan. Tapos muna ko, mga higala na to dili sa Dipolog, ang ato ang mga klinika products. Available, mga higala, mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto lang mo sa mga butika, ha? Ay nako ninyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Anto lang mo diritso sa mga butika. Asa man nga mga butika, pharmacy diri sa Zamboanga del Norte. Available lang ang mga product. Sa gihapon mo sa ibabay ko, mga higala. Mga kaliti-ex, mga kalitri-bayo, kalimti-ayaw. Nga ang lawas. dapat pagampingan. Dilipag, Abu Saran.
10: Kasi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
1: DTX 500.
10: Sumukan nyo ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:20.
14: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
15: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
16: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
17: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit?
18: Welcome Visayas
17: ug Mindanao. Welcome sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan.
18: Yes.
17: Maayong adlaw din ha kanimo, Dok.
18: Maayong adlaw sab diha ka Dragon Mail.
17: Ilhan jud kaayo pag naka Dragon Fruit, Dok, no? Alagang Dragon Fruit kay hayag jud kaayo, Dok. Ug ngano nagka-blooming man ta, Dok Alan?
18: Naay may mga sikreto ka Dragon Mail.
17: Yes, mga suking tigpaminaw. Kabalo na gyud taon sa mga sikreto ni Dok Alan Autida. So sa atong mga tigpaminaw, Dok, no, sa ato ang mga user na, special sa ato mga user, Dok, sa Dragon Fruit Herbal Capsule or sa Dragon Fruit Products.
18: Okay.
17: Welcome pa mo sa ato ang programa karong adlaw. Of course, Dok Alan, no, madungog ta, Dok, all over Visayas ug Mindanao.
18: Yes.
17: Madungog ta over 60 radio stations.
18: Okay.
17: Mga ka-Dragon Fruit. So welcome ug sulod na mo sa ato ang programa, Dok Alan.
18: Yes, welcome. Welcome sa mga soki tigpaminaw. And of course, maayong adlaw ka Dragon Mail. Maayong adlaw usab sa mga soki na to nagasunod kanunay sa nagkadayon nilang mga soki sibihanan. Ay mo kabala ka mga soki tigpaminaw. Ano yan sabi niyo obo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay, naghatag ninyo og dugang impormasyon mahitungod sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ay mo kalimot ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga soki tigpaminaw, mga produktong mga kapsula ug uban pa niini para usab maprotektahan o protektado ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention. Now ay makalimot mga sokin tigwala og dili angay kabalak-an from St. Vincent GSK Healthcare Possible Product from Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pag-take nini. Batasana mga sokin tigpimlaw ang pag-inong o pagtumar sa ato usab nga kapsula. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dasok na kinisya nutrients, dasok na putusab kinisya ingredients o sa nagkadaing classes vitamin C. Anay gala, kung gusto mo nga mo take nini, pwede ka mong mapalit sa nagkadaing butika o promosya. Doon lamang sa inyo ang mga lugar. Anay gala, pinakalindot kayo. Another kasama ng produkto, mga sokit na paminaw. And of course, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini sa klase nga kape, mga soking tigpaminaw. Mga kaisona na to nga gibawalan na sila mga soking doctors pag inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape, mga soking tigpaminaw, nga angay kaninyo o angay usab ka natong tanan. Ana nga nindot kayo nga klase sa kape para usab sa mga negosyante, estudyante, makahatag ni siya og nindot nga memory mayo nga pangunang nagpagpahinundom sa inyo ha usab nga mga obligasyon, di ba? Hindi na ito kalikayan mga sokin tigpaminaw. Pwede mong text sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna higala, aside ana, atong iskutan usab, wrinkles, resulta kinigikan sa changes and collagen mga sokin tigpaminaw, the cell cement or nakulangan baka ta sa mga vitamin C. You cannot produce collagen. Muna higala ang pinaka-importante ng inyong masayran. Drink fresh carrot juice daily. Mga sokintik po yun ako. Avoid sa sunburn, ha? Ay makalimot sa pagbulat sa insakto nga kainit sa adlaw. Makadaot usab. Ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, barato, epektibo. Mapalit ninyo sa Nagdang Boutique o Promosya, Visayas o Mindanao. Basta't attack. Send with GSK Healthcare Possible Trading. Ato ni Bay.
17: Yes, mga ka.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas, ugang Mindanao.
2: Magkasunig ang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka, star, sikat!
4: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Swerte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
5: DTX 500 mapali sa mga butika.
6: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kayo sa Nura na yun. DTX, Mighty C, always kinakagamit. D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
5: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn. Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
12: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
13: Yes.
12: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
13: So, salamat kayo.
12: Tinuod yun na.

0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko bitong na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
1: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maigawahag sa mga kaigsunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasing sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaki babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang.
7: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pangong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-hard mama. Extreme na.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul tawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Adtong paminawon ang testimonya sa kaibigibo sa Vitron tablet.
4: Pangalan og kumpletong address.
5: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabodiso. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron tablet?
5: Oo, Vitron. Kung di ko ka ito, inom ko anak.
4: Mm-hmm.
5: Nauyon niya sa ito niya. Isa po, ganang kaning kalimutanon, mga naman po yung ako ang di ko anak. Mahayo po, dadali ka kang baka, inumdong magkanang, umakumang sa kaitang malimot.
4: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
5: Maulian din siya.
6: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Footnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yun niya na muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Dakog yun din ang tabang ang imong produkto sa lunch.
11: Kung kamo masulugon, tungod. Kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life
12: Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
14: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
15: Donnell Brand. Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
16: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
17: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
18: Feel the music, Star Radio.
19: Oras sa Star Radio, alas 9:46.
20: Morning Pasada.
21: Morning Pasada.
20: Now for requests and greetings.
21: Morning Pasada.
20: Dili lang sa Star Radio.
22: Maria Bunangera.

0: Marcella, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ.
1: Maria Bunganera.
0: Sa galan sa mga station managers, so ayan, haniya lahat o sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ay, today is Wednesday, July 29, 2026. Kumusta man mo diha, tanan? Nabisbisa na ba ang tanan? Nagbasa na ba ang yuta? Human sa pipila ka mga nag-uga nga yuta. Kesa miaging mga bulan ng liki ang mga yuta. Introhan nato good vibes kay para ba pod nga katong mga dugo nga naluya mahimong active gamay. All right mga ka-star,

0: Alright mga ka-star, wala tagamay sa Eri ha, guys. Nara ko'y gisipot gamay. Anyways, longsod sa Tayasan, ako pa hindi o sa kabarangay. Lakit ako sa mga kasilingan ng mga longsod, dagdag bayan, mga neighborhood, mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning.
1: Sana all.
0: And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Kamusta man diha? Para sa inyong mga song requests, yung mga greetings or shoutouts, you can do call or text itong official call and text line sa tuwang smart line. 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, i-type lang ang www. That's the radiotsn.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mapadangat itong mensahe sa ako ang personal Facebook account. Gapnod sa kawanangan. Live pod ko karon diya. Pwede mong mudrop by sinyo mga greetings or shoutouts. Kay ato po nang basahon later on mga ka-star nyo. Mga song request ato po nang i-play hanggat kaya sa itong oras. And of course, please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya naapo diha ang mga late mong impormasyon nga angay ninyo masayaran matag karon og unya. Okay?
1: Sana
0: all. Alright mga ka-star. Ato ding abi-abihon siya ni nga ito ang first caller ha, si Miss Waterfall. Yes, hello, good morning, Miss Waterfall.
2: Yes, good morning, Dixie.
0: Ay, kakiyot ba sa tingog? Oy, murang birahon akong kasing-kasing gikan sa nagtago na akong nagubidong-dughay. Miss Waterfall. Miss Waterfall, kumusta man ikaw?
2: Ako ready, Dixie.
0: Imingaw ang tanan ni mo. Asa man ka sa mga panahon nga nag isa ni
2: Rechapon ko DJ. Rechapon ko DJ. Pero paramdam rechapon ko kung ay time lagi.
0: Oo, oh, Vita. Nakasabot na dihang dapita. Miss Waterfall. Kumusta na ka pa? Miss Bis na ka?
2: DJ, wala na.
0: Wala na ka. na ka na miss kay nag-ulan man, di ba?
2: Dili man ugang yuta, DJ.
0: Ah, okay. Maudeng, wa na ka na miss. Sige na naman gina siya. Basta mag-ulan gani, meaning na siya wiran yud ang tanan. Sige, Miss Waterfall, love you sa imong mga greetings.
2: Yes, good morning, DJ. Hello, good morning. Good morning, guys. Akong pamilya dyan na si Ilan. Katawis na muli, mayong pagpaminaw. Good morning. Okay, dahil ako na ilan ako yun. Good ko rin kay si Kiko sa may kumento kayo ngon ni Ate Marites o ni Sir Daniel o Tol DJ sa Star Radio. Good morning. O pwede rin po si DJ.
0: Yan, saan sa ito ito?
2: Someone like you, DJ.
0: Never mind the fine. Someone like you, Miss Waterfall. Sige, Miss Waterfall. Ayaw.
2: Sige, Miss Waterfall. Sige, hindi na ako palungon. Ikaw rin ang ka.
0: Anha na. Sige, Miss Waterfall. Wala rin ka natapas na naka-star.
2: Oh, may lain. Ang sikat ng Star Radio ng Tayasan. Good morning. God bless.
0: God bless. Ayan, mga ka-star. Mata sa Best Waterfall nga dugay na natong gipangita o dugay na natong gipaabot sa ere. Stand by. Minaw sa tag. Importanteng pahinomdom gikan sa nans.
3: Bringing you the latest news. Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:59.
6: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind Capsule.
1: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Maria Bunangera, on air.
0: Someone like you by Adele requested a song named Waterfall.

0: All right, welcome back, mga guestar. Happy na kami sa Waterfall. Someone Like You by Adele. Kini mo ang kanta gidalit ka nato sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayin og tambal sulayog, natural nga pamaagi pagpamasahe gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagulado na antifungal, antibacterial, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Sheva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Sheva Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyas may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Diyas may Malabiog Cebu, mapalit diyan sa Malabiog diya sa Bet sorry store in front o Malabiog New People's Palace, mga castor. Pusaon sa penyong dilat, palit na mog Sheva Essential Oil.
1: Sana all.
0: Check your time. Our Philippine Standard Time at is now 6 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Ito mong oras, gatod ka na to sa Ayo Sabona Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pangpagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop. Pangpagwapa nga dili isog sa panit. Magkapaputi, magkahumog o magkahamin sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin, L-acetin, collagen. Nga mo'y mapaputi o mapahamin sa imong kutis naturally. Ayo Sabona Beauty Shop. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Alright, atong hatagan og bagdagad giningminsay diri sa tuang call and text line from Nelo na Pero Lino. Hi DJ Guapa, Agoy Nikki ay nasa dakong kasing-kasing. Kumusta na ikaw? Then pa-shout out ka ni Brad Rooney Bay Lebrado din sa akong family, Baguio family, Pero Lino family, Texan family, Cinto family, Saranelio family, then ni Mark Atabana Gaudan, Robelin Gaudan, then diha sa Tambaw, Inday Elden Tulbo Redoble, Inday Nili Torres Redoble, then sa tanan lang nga na Minaw. Request ko ang song DJ, Don't Fade Away. Kanalang DJ, salamat. Sige Nilon, kumusta man ikaw Sir Nilon? Kamusta si Ma'am Ginelita Matthew diha sa bayan na Sunggan Lalibertad Sir Nilon na Firolino. Kamusta men? Na diri si Chan Chan, matat pang Chan Chan diha sa may Palace Line. DJ, good morning, shout out ko sa tanang naminaw o labi na ni Tatay si Toy nga kanunay gatang sa inyong drama on the spot on air segment. Shout out po ming Daniel nga gimingaw na po ming Daniel. Asa naman ni si Daniel? Oy, basig na rin importante pong lakaw si Sir Daniel China. Anyways, salamat kay sa inyo hanga pagpaminaw mga ka-star. Ay, huwag katawas yung pagpadangat sa inyo ang mga greetings via Facebook Live. Search lang ang Gap Notes sa Kawanangin again. Gap Notes sa Kawanangin. Di ba lula iska? Oo, ang siya pa'y answer. May buntag Maria. Kamusta naman kala? Ay, okay raman yung ko. Ano pa man kumusta? Man kunin mong okay raman to. Pero may bait ang kakuyog. Ay, ba, samayo po ko na mga ibalaan sa kadaghanan. Good nga, magkumustahay po tang doha. May palang watang nagkumustahay. Oh, di ba? Oh, siya sa bagay. Madahal. Ay, nakulais ka. Anyways, itong kinimaong programa, gidalito sab ka na to sa Ice the Sun. Kung ikaw diha doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, ano na yung bukol-bukolog, bagubag, wala o natanan sa Ice the Sun, ang pinakabagong mangosteno product. Ngagipakosgan ka o ba ng Ice the Sun 10 Organic Seaweed? Mas taas ang xanthan purity 5 times beta carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panlawas tungod ang Ice the Sun. Barato lang ang Asta Sign. Mapalit sa inyo mga soking butika o gatindahin. Alright, tatatingitin pa yan itong mga kegsuna, mga habal-habal driver, pot-pot driver, e-bike driver, habala ka ng public and private utility vehicle or drivers sa itong mga nagkadayang mga departamento, ahensya sa gobyerno, PFP, sa paman, NBI, DPWH, DSWD, DA, tama, PNP, Deep Ed. Ada sa tanan naman yung ahinsya sa gobyerno atong ginalibkas, no? Ito, para po ma-familiarize po sa itong mga kaigsyonan, unsa ni mga agencies sa gobyerno. Oh, di ba? BFP. Sa meaning sa BFP, Bureau of Fire Protection, PNP, Philippine National Police, DSWD, Department of Social Welfare and Development, DPWH, Department of Public Works and Highways, sa paman, DA, Department of Agriculture, Deep Ed, Department of Education. Sige, yun siya pamandiha. Ipaambitan niya di report kay... Para sa dilik malimot ito mga kegsyonan. Po, datuara ba ka ng mga refresh ba sa itong mga mind ba? Diba? LCR, Local Civil Registrar. BIR, Bureau of... Masama na. Basta ang revenue. Sige, sige, comment na niya dili para po nga mas mabulukon o mahinungdanon niya ito ang programa sa patang na masada ta sa kahanginan. Diba? Na siya. Shout out to Mike de Durex of Alabama, USA. Good evening to you. How are you doing there? Ayap. I know you're still wake up even if it's evening over there. Because you're waiting. Ano isa mga ka-star? Balik na kurong taon-taon for now, manginaboy siya ko. Stay tuned. Hindi lang siya 98.3 FM Star Radio. Tayasan kay Basta na ka-star. Si Kat.

0: Pamati ang salawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sarte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon na ako kung magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
4: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-hard mama. Extreme na.
9: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
1: Dragon Fruit Plus.
11: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangit. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawaan ka kapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na po.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timpang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
13: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga benata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Insulin. Atong nadamot, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
4: Analisa Tolentino, talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Squaling kay akong panas. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulian.
3: Bila naman to niya ka bulan, baka hao adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
4: Isa kasi man na rato, yung giparito na kung Wonder Squaling, mato na, kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder Squaling.
1: Wonder Squaling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 10, 21.
9: Morning Pasada.
8: Tawag na for requests and greetings.
9: Morning Pasada.
8: Dili lang sa Star Radio.
10: Maria Bunangera on air.
11: Don't Fade Away, requested a song ni Sir Nilo Perolino of the Sungan La Libertad.

variety na lang lang yun siya mga ka-star. Basta mo request lang yun mo og song. Basta na ara sa itong playlist. Awa, ito na yun i-play ara mismo mga ka-star. Don't fade away. By Acosta Russell. Requested a song.

0: because I want to hear from. I want to hear from Jesus, Elvie,
1: yeah,
0: Ben Boy, Sherlyn,
1: oh,
0: Michael, Reggie, Muffy, Elfie,
1: okay,
0: Girl,
1: oh,
0: and to all the neighbors out there.
1: Yeah. Present. Continue. Any song request?
0: Let's see. I'm gonna do request.
1: Yeah.
0: We did.
1: What do you want to play? What song?
0: I'm gonna say one.
1: Ay, nako. What's your song request?
0: Yeah. Let's see.
1: Yeah, well, you're fine. Dear song request, want to shout out to Gretchen Carliana Shaiko, the employee of Jerry Customized Printing Services, and her husband, the Sir Rina and Renato. Happy listening to you, both of them, okay? To both of you there.
0: What song? I haven't heard this in a while.
1: What's that song? Josh?
0: Groban.
1: Oh,
0: Groban.
1: What's the title?
0: You raised me up.
1: You blowed me up? I
0: miss you. You raised me up.
1: Oh, you raised me up. Sorry. Okay. I will find that song.
0: Yeah.
1: That's worship song. Anyways, Mike, thank you so much for participating with my program, Morning Pasada. Thank you so much, Evan. There is everything, and here is daytime, but still you're awake. Well, I'm having a program of 98.3 from Star Radio Tayasian. Anyways, Mike, thank you so much. Salamat kaayo, Mike, ha, sa pagkatawag. Basta naka-star. Basta naka-star? Again, basta naka-star? All right. Tampeng, God bless. Bye-bye.
0: God bless you also. Amping.
1: All right. Dagang salamat, Mike. Didirect sa Balaba, my USA. Grabe layo. Amananing Amerika, oi. Yani ka, powerful ang instrumento sa ginobing yatag nato. Sabi, sa glayo kayo. Nasa lepdan, og pila ka, mga milyado, mga isla, mga kadagatan. Pero, grabe. Sa ito mga kaiksyo ng mga OFWs, shout out mga OFWs. Og sa itong mga balikbayan ng mga gikan sa abroad, ni DJ Love Amato from Kuwait. Welcome back to Philippines. Mabisit pa siya po. Mabisit ko siya diri sa Star Radio Tayasan. DJ Love. And then ni Ma'am Eva. Nakaari naman to si Ma'am Eva. Gantog Dubai. And then naaroon siya Cagayan de Oro. Pitaro po na kabulan tingali yung bakasyon po. Kaya ang bakasyon, dili good summertime. Mga ginaiting bakasyon, basta from Middle East, mga ka-star. Oy, sa itong mga suking, take paminaw karon diha. Take na mo ash the sun. Kaya doon na kini mga health benefits ng makaayos sa tangkalawasan. Improves blood circulation, makatabang sa doon ay mga high blood pressure. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante. Ngayon ay sa klase, improves sa fertility in men. Makatabang usap sa mga lalaking, gaminosag sa milya. Lowers blood sugar, makatabang usap sa mga tao nga doon ay mga diabetes. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer improves muscular performance, makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Anti-aging effects, para magpabiling batan-on og daghan pag yung mga depresyon nga makuha nato sa Astaxine Natural Pure Santon. Mapalit kini sa inyong mga suking botika og tindahan. Dire sa Tayasan, mapalit diya sa my Ix Pharmacy o Curie Pharmacy diha sa my Ayungon, mapalit sa botika Gil og Lorena Drugstore o diha sa my Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Gacarinal. Mao na mga ka-star. And ayun, gin mo ka kuan kay mahutdan niya mo. Oo. Salamat ka ayo. Niya pahibalo sa itong mga suking tig paminaw ilabi na sa Amigos Coffee user o sa mga Amigos Capsule user. Naatay good news unyang taod-taod sa kung pagbalik, ha? Basta na ay good news good para sa mga Amigos Coffee user o Amigos Capsule user, ha? Labi na sa inyo mga empty boxes, di ha? Sige. Abe, right back mga ka-star after sa pipila ka mga pahinom do.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakmahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Isay pangani mo nai?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Matuong.
9: Pila edad ni mo?
10: Sa 28.
9: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mukuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya di tumi anak hospital dong. Karon ning pirma jucog Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo parti na mad yung hubaga sa iyang mga iyang
9: tuan. No, sa mo yan til.
10: No hubag jug maayo.
9: Hubag tanan.
10: No, kani ino huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paa.
10: Nakapatay mi sa radyo nga naaday kalang amigos ko pe siya ni Incha sila yan na to gitu na mauju ni nakakuan niya dong hantod karon
9: ya karon okay na yung bata
10: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
9: ka idadad to
10: kuan 79
9: so sa mga naminaw karon mamon sa ikahistorya ni mo okay
10: magamit sila ini kang kambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan TL di na dyan siya kabangon okay, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
9: amigos ko pe ray gino
11: salamat mga idol.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka
13: na
12: po.
13: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
15: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
16: Si Jane, masagbod sa KPL daw Oriental. Katong itabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Nga, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
15: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Maria Bunangera on air.

friends, another time with us now, 49 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkaraya mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubohilanan, sakit sa ulo o uban pa. Amigos Capsule, madungog dari sa Star Radio tiyasa ng ilang programa. Matagala sa isang tudala sa isi media ang takna sa gabi. Luni sang tud sa Baro uban ni Kuya Angel dari sa tiyasan mapalit sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Di siya may bago tiyasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyak sa Labio Carinal o sa mga neighborhood ng mga provinces like Cebu, Bohol, Security, Gros, Island, Region o sa mga kasikpit ninyo nga dapit. Pangitaan lang yun ang Amigos Capsule sa mga nakariya, mga butika, farmasya o mga tindahan dool sa inyo nga mga lugar. And good news sa atong mga suking tiggamitan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Okay? At ating basahon, kiring maong paibalo. Join the Amigos Mega Promo now. Kapi na at capsule na may premium pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Nako po! Sige, kanang inyong mga empty boxes diha. Ayaw yung nag-ilabay ha. O kanang gikuhaan ninyo yung capsule gani. Kanang tab ha. Tab naman ino ani ah. Muna siya, empty blaster. Ang Amigos Capsule diyan. Promo wine, Amigos Coffee. So, ang may chance ka nga makadaog og 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 2,000 pesos. Sa promo 2 sa Amigos Capsule, may chance ka nga makadaog og 50 kilos bugas, 25 kilos bigas o 10 kilos nga bugas. So, good news na para sa inyo ha. Basin ikaw na ang palaran aning maong mga papremyo. Healthy ka na, kikita ka pa. Boost energy money and support sa digestion and immunity, healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. So, mauna. For details, contact number po para po nga maka balo mo kung sa po yung mga importanteng impormasyon. I-connect lang po din yun yung number in caso man. 0975-5033-857. Again, 0975-5033-857. Just Borong or Kuya Josh. Ay, sige. Salamat kay Boss Angel Blaise Chason. Kay mauginitig pa si Ugdagid Ani pong mga papremyo sa Amigos Capsule, Amigos Coffee. O, diba? Bungga kaayo mga ka-star. Asa pa kaana. Dako na kaayo nagtabang para sa inyo, ha? At least, liusin yung pagpalit sa mga unga produkto. May chance po nga kamo usa sa may mahimong winner. Sige, mga ka-star. At aling hatagan o pagtaga na nga to ang mga viewers, diri mga commentors. Nathaniel Tanilo, DJ Maria, pwede pa maka-request tog song, love song, bigay na may kapal, male version. Salamat, DJ. Okay, Nathaniel, pwede kayo. Good morning, DJ Maria. Bungangera, watching live in Palaslan, Tayasan, kay Basta Naka-Star. Sikat! Oy! Palaslan, di ka, Nathaniel. Murag relative romanta, kita Nilo. And Glacy Villar Morados, ilam ni morning DJ, please request the song. Maybe this time it's my grandson favorite. Wow, no one. Sige, maybe this time ito nang iya. Note diri. And sa isang abrasado, good morning DJ Maria, shout out sa tanan. And Gretchen Kiliano, Psycho, hello CC. Request the song, Madam Gretchen, hello CC loves. Talaga taga ng pagtagat para sa imuhang partner po. Sige.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit?
6: Welcome Visayas
5: ug Mindanao. Welcome sa usan pud nato ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan.
6: Yes.
5: Maayong adlaw din ha kanimo Dok.
6: Maayong adlaw sab diha ka Dragon Mail.
5: Ilhan jud kaayo pag naka Dragon Fruit Dok no, alagang Dragon Fruit kay hayag jud kaayo Dok ug ngano nagka blooming man ta Dok Alan.
6: Naay may mga sekreto ka Dragon Mail.
5: Yes, mga soaking tig paminaw. Kabalo na jud taon sa mga sekreto ni Dok Alan Autida. So sa atong mga tigpaminaw Dok no, sa ato ang mga user na special sa atong mga user Dok sa Dragon Fruit Herbal Capsule or sa Dragon Fruit Products.
6: Okay.
5: Welcome pa mo sa ato ang programa karong adlaw. Of course Dok Alan no, madungog ta Dok all over Visayas ug Mindanao.
6: Yes.
5: Madungog ta over 60 radio stations.
6: Okay.
5: Mga ka Dragon Fruit, so welcome ug sulod na mo sa ato ang programa Dok Alan.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga soaking tigpaminaw. And of course, maayong adlaw ka Dragon Mail. Maayong adlaw usab sa mga soaking na ito na gasunod kanunay sa nagkadaan nilang mga soaking sibihanan. Ay mo kabala ka mga soaking tigpaminaw. Ano yan sabi niyong obong sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay? Naghatag ninyo og dugang impormasyon mahitungod sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ay mo kalimot ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga soaking tigpaminaw, mga produktong, mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan. O protektado ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention. Now ay makalimot mga sokin tigwala og dili angay kabalak-an from St. Vincent GSK Healthcare Possible Product from Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pag-take nini. Batasana mga sokin tigpaminaw ang pag-inom o pagtumar sa ato usab nga kapsula. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dasok na kini sa nutrients, dasok na pud-usab kini sa ingredients o sa nagkadaiyang classes vitamin C. Anay gala, kung gusto mo nga mo take nini, pwede ka mong mapalit sa nagkadaiyang butika o pharmacy. Doon lamang sa inyo ang mga lugar. Anay gala, ang pinakanindot kayo. Another kasama ng produkto, mga sokit na paminaw. And of course, ang ato-usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini sa klase nga kape, mga sokin tigpaminaw. Mga kaisona na to nga gibawalan na sila mga sokin doktors pag-inom sa pampublikong kape. Kaninagyot ang kape, mga sokin tigpaminaw, nga angay kaninyo o angay usab ka natong tanan. Ana nga nindot kayo nga klase kape para usab sa mga negosyante, estudyante, makahatag ni siya o nindot nga memory. Mayo nga pangunan at pagpainundom sa inyo hausab nga mga obligasyon, di ba? Hindi na ito kalikayan mga sokin tigpaminaw. Pwede mong mutik sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna higala, aside ana, atong iskutan usab, wrinkles, resulta kinigikan sa changes and collagen mga sokin tigpaminaw, the cell cement or nakulangan baka ta sa mga vitamin C. You cannot produce collagen. Muna higala, ang pinaka-importante ng inyong masairan. Drink fresh carrot juice daily, mga sokin tigpaminaw. Avoid sa sunburn ha. Ay mo kalimot usab pagbulat sa insakto nga kainit sa adlaw. Makadaot usab ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Barato, epektibo, Mapalit ninyo si Rayden Butika o sa Bisaya o Mindanao. Basta tatak, send mo sa GSK Healthcare Possible Trading ato ni Bay.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix sold in one with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions. Ang auga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa atong libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta lakas ta.

0: oras sa Pilipinas, 11 minutos ang nakalabay sa las 11 sa Kabundagwan. Katong mga oras, gitod ganito sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa may National Highway, bunga tamataya sa Negros Oriental. O ang line branch na diya sa may National Highway, palash lang taya sa Negros Oriental. Dapat sa Guadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin printing, mugs printing, photocopy, lamination book binding o daghan pa. Jerry Customized Printing Services opens every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag, tama nalas 5 sa hapon. O gipanagiya kinigidumalan ni Ma'am Nerica Castrayas o shout out po kay Gretchen Kiliano Saiko. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. A shout out po ta sa mother ni Ma'am Nerica Castrayas na kanunay nagpaminaw sa programang Morning Passion o sa uban pa mga programa dere sa Star Radio Tayasin. Ay, ito din itimbaya silang Sir Lorito Lato. Aluta, di ay, sorry, good kay Sir Lorito, ha. Say, makuha na ako, mabal, unsa ni. Luta family shout out. Nanay Erlinda Ali, Sir Danilo Alijo. Yan, of course, ni Ma'am Nelly Alijo Altate, Sir Domingo Calumba. Shout out po ta kay Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Island Ganaganag. And also to Sir General Reed Dobley, og sa iyang family. Sir Leonard Pauner. And of course, ni Cresty Taob Del Monte Hilomea. Sa mga Garunita family din sa may Shokib area. Shout out ni Timarites o sa tibok nga family. And of course ni Renita Vidal, shout out sa iyang pamilya. Sa mga pamilyang Amihoy Bakil o sa mga Kaliaw, Panteros, Laguine family, shout out. Sa mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Colorado family, shout out. And of course ni Kapitana Ayan Terrano, shout out niya. Uban sa iyang mga Tosino girls o Tuho girls, Juicy Cuiabra and companions over there in Kangkaandong Kabulutan. Shoutout po tang Timber na Hinuong, Kaubang Di Boy, Sir Soy, Mama Gasparita sa Panasa Pera, og Tibok Family. Ma'am Ibe Kaliaw Gakayan, shoutout. Yup, anyways, ni Ma'am Susan Biranio sa Batong Silent Listeners. Sige mga kasar, balik rakurong taon-taon. Kung naa si Sir Leonard, makapadayon ta sa tuwang episode sa Drama on the Spot on Air segment. Apan kung wala, depende kung makapatigayon po ko ga Drama on the Spot on Air. Sige mga ka-star. Balik na ko. Minaboy siya ko. Stand by.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay G3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
1: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
1: So wala pa siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may isip. G3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabilis sa mga butika. G3 Bio. Mabibili sa mga butika. TX500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
3: TX500. Mabili sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX500. 100 o G3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngunit nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bio o DTX500.
3: DTX500. Mabali sa mga butika. G3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Agi.
7: Naunsa ka din ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck desad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
6: Dili. Uy, gikan mangguko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pag igkukulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
6: Ah, imo na bukong binuangan ha.
7: Dili uy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba?
7: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
6: Dagana din ingredients ani, no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Trees, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigik pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko'y tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagka-anam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
8: Dragon Fruit Plus. Tag-$12 lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako si Merlinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule UAID at Servicare. Tanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayon sa akong balatian. Nakanunay ko lang siya gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan munay na ayos akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood diabetes muna na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng lance o new aid muna gisigil akong inom ko noon hantos ka ron himsog lang akong lawas muna na kanunan ako giinom salamat kayo mga kaali
11: amin ang dang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops
12: nabilin bungkukan Galvador sa sinab Wakan. Balinsya, ma'am. Ang ako may kwan sa Vitron Drop, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitistingan, hello yan sa ginong. Abti kasi sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
11: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig.
15: Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan, Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri, usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
17: Merna Bromo.
16: Pila edad nay, kusga nay?
17: 60.
16: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
17: Dugay-dugay na yun,
16: pagsugod
17: yun. Sugod, oo.
16: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay, unsa mahimong gigamitan?
17: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya, karon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
16: Ah, okay. Sa una dahil nay?
17: 180, 200.
16: Muna yung blood pressure ni mo?
17: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
16: Karon wala na kailangan.
17: Wala, Jun.
16: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
17: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
16: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
17: Matuog.
16: Barangay.
17: Barangay, oo.
16: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
17: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
16: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
19: White Nights Dumaguete Pension House
18: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
20: Dumaguete Pension House.
21: Maria Bunangera.

Philippines Standard Time, oras na 24 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, gatod ka na ito sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligyan sila o mga lamian ng mga cakes. Magpangitagit ka sa kalamitungot kay wala sila katipid o ingredients. Murawat sila o orders sa mga wedding, birthday, christening o guban pang special ng okasyon. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. Para sa dugang impormasyon o inquiries, i-connect lang ninyo ang tagiya o tagdumala sa Facebook account at Jenalyn Villar Morados Ilamnia. Shoutout po kay Lilith Medis in Clonar, ang iyong assistant og tindera din sa Maynalincious Cake Shop. Naapot sila ay bouquet flowers. Available po niya og affordable po mga kastar. Musaon sa inyong gihulat, bisitahan ang Nalensya's Cake Shop kay Nadia ang ipangitan ni mong type sa lamian nga mga cakes. Busa palit na. Ayan mga kastar, lami pa sa iyang gugma. Bisag walay celebration, basta ganahan ka mukha o cake. Murag ka na ba ganing gidlaw ka ka o cake? Anha, ragidiya sa Nalensya's Cake Shop. Oh, inana, shad me. Matingala lang, uy, na birthday, wala. Kumbaga, lami na yung ikaw no cake. Anak lang. Kanabitang, imurang i-reward imong kaugalingon. Kasi ginilang tagka-busy, ani. Yeah, wala yung reward-reward na ito at ito ang asaw. Ana, ragod. Usa man,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sado Rosemary Telos Belian November online shop at Jolhans Pasobelio Helen Katapusan Busmion Helen Turis Bapa. And of course, dugang pa Ma'am Eva, orin na shout out to Ma'am Daisy Ates, Thanks Juan Ates, Char Dacia, William Ates Misa, Judeline Gadjani, Edna Quino, Angel Luzano. Salamat kay Ma'am Eva, orin na sa paghatag o pagtagay na kumbaga sa imo ang pagtunol o mga greetings diri sa comment section. Do shout out to sub sa mga Team Opa. Murag nalakip man ini si Pero ni Bay ining Team Opa. Napasikat naman yung Team Opa. Oy, magkataw mong yuko ini. Panahon nga mo, sign na si Ma'am Ibag Opa nga sign ba sa Korean nga sa Korean nga na siya nga word. Ay, nako mga Bisaya talaga. Mga ganing matingala ko nga advance gitang mga Bisaya nga no inanaka smart ang mga Pilipino sa mga Pilipino gini mga Bisaya mo pinaka smart isang TL sa mga Bisaya diha kita diri perming nga advance oh di ba advance gani tag 13 hours Amerika oh di ba oh ala no amo na diha advance advance kit tinod advance kit training mahulog sa pangpang agay ayo po at kay pwede man ta magunitan sa Amerika before ta ito ang ginigin si Lola Ishka oy tigpak gang sa mga good vibes na to during the pita alright sige pa yun ta at ating itim pa niya ang mga naminaw ba yung radio set. Kumusta man ang inyo hadihang pagpaminaw? Na, in request dari si Tatay Sitoy gatang sa drama. Sabi akong drama ho na ni Tatay Sitoy. Huwag masa Sir Leonard. So, man, on the spot na lang po ning drama ha. Pero, dili rin yung mabasi sa mong episode sa Miyagi ha. Kay Kulbahi naman to. Good vibes rin nga drama ha. Eksena lamang kini sa usag nga pinakalit nga eksena. Oh, nabahan na yun ato. Chay. Ready na bang maminaw sa itong drama on the spot nga pinakalit? Sige. Mauna ni ang itong drama. Nga wala diri, wala dito.

0: Sige malam akong bahis-bahis ining ato ang lugar. Sa bagay, konkreto na ba ning mga dalan? Kung nayuta palang tingali na bantok na ni. Bahala na. Basta kay, balag permi ko nila makita na importante nga. Tinarong lang niya itong panginabuhi. Sa una, maulog yun ko nga mupasan o kinilong bugas. Pero karon wa na ko'y paki sa palibot, importante na ako'y makaon. Ah, ganang sa unahan. Kinsa magkahana. Hala. Siya gid na. Nipahiyom siya. Samtang hinahinay niya kuha ang iyang asyid. Ay! Di naging kuha ni palabot. Hala. Ag ako maning cry. Mubalik ko sa agi, oy.
1: Mauba?
0: Kibasig. Nga nung mutan ako niya mura makugma ko yapay. Wala tingali ko'y kaon. Ay, nako. Mutago ko dirit dapit sa may gwardya. Mupasalipin ko. Natingala lang ba gwardya? Guard, guard, guard. Tago sa kong kadali dirit dapit ha. Siya lagi di ay ang binuhat nga akong gibasted eh. Siya kong di pa manggukod. Masulad ko di arang putang hangagot kay mahal kayong bugas. Lagan kayong bugas diha sa merkado pero di manta ka baking kung wala tay kwarta. Pagkadaghanan ginuang bugas dito.

0: Halaka. Nandingil naman ang ani siya, sing gisulti din rin ako. Giingnan pa na ako nga. Hunugin ako. Ake, di na ni matuno. Kung ikias naging ko diring dapita, bahala na mo, ipon ko aring bargain. Ani, ana? Mm. Agoy diri man sad ko na butang sa tag-singko. Hala, mupasaliping ko gamay akong iwahin ni mga panapton o akong ipalusutin akong mata. Hala, diri man siya magpadulungan dagang pang binita ay dihadapita. Kuyok ba o kayan taane? Kuwa na giyot. Pwede na inayagway ko kamang dito tapit sa may taga 50 taon. Hala kariya, para di ko maukayan diri kay abi palang panapton pod ko. Ay, among-among naman o ani ay. Mura man ko gidulaan si kapalaran. Kung mabutang man ta sa bargain, jamba nagmaukayan ta o mapilihan. Dili na lang yung kumupunta dito. Ay. Mura na kong istatwa diri, kinanapo ko diri sa luyo sa manikin. Kabuya pa, aning kinabuhi. Aoy, sugtun dili. Ay, sakin sa matsad ko ngayon gugod-gukuron. Pero wala ko igong katakos ng igugmaon siya tungkol kay Kapoy rin ay mag-control sa imong oras. Maria! Ako'y si Lula Gibisto na maninuan ni Nia.
1: Maria! Mga ikog sinsinyo kay ko ibay na itong akong naukayaan.
0: Bangas ka. Ni pasiklap na hinungon siya. La. Mubayad gani ka bayad? Eh na si kiglangas-langas di. Kay kinsa man gud imong gilikay likayan? Kuan bang gud? Kana pa siya kana.
1: Ah, kana. Ayaw ana gyud. Eh kung imo gani nagsugton, duha na gyud mo sa inkina buhi.
0: Ha? O ako masayod anak la.
1: Naunsa ka baya nga dito sa Pikas Barangay na nasay darling. Kaya nga naman di sutihe ko, nga naman yung wako ni Mustoria yun yung bahina. Karaan ako kay balukog unsa eh.
0: Kuan bang good? Nangulit ako na siya na ako niya akong gibastid.
1: Adi na mahimo mintras sa'yo pa. Prangkahe ginasag todo, prangkahe eh. Kung dili ka mo prangka, ako'y prangka niya.
0: Unsa?
1: Ako ato on, be. Uto ang manuan, hadlok manuan siya na ako, Maria.
0: Hala, mas mahadlok na siya ni mo. Ang makuyog na kita permian nila. Pero, what if ako na sad ang mahigog ma. Paita ba anila? Uy.
1: Ah, shush. Ang tinood nga gugma, di na ka mag-ipot-ipot og taman. Ang tinood nga gugma, murarunag ka na bang kalit murakilat. Dili na ka magsigi pamugo. Sa diha, uy. Dilibasihan ang kadugayon sa mga tuig. Ang tinood nga gugma, dilibasihan po ang kadugol sa mga bulan. Basta sakto na mo sa mga edad o dili pa ahat. Sakto na sa kahingonggon ay may tinood na gumbah matadagamtam na nimo ang kalami o kahinaon sa ba.
0: Sago na mo sa prutas.
1: Ay basta na. Ay pero ay tsuon na ako kay mamang ko forever.
0: Ako. Saan na lang?
1: lang gitong drama ha, oy. Naabot naman og barginan. Wow, na naabot na gituan nga dalawa na silang apel. Palayain ang isa. Ay, nako. Ya, chan, okay na, chan? O, lingaw ako nun ni Tatay Sitoy. O, nag-agik-ik si Tatay Sitoy. Nang talsik ang haway. Oy, chan! Si Omen is chan-chan, uy. Tripingan na po niya ng iyong apuhan. Sige, kamudi ka na, Mina. Inaot nga na, gamaniho na mo sa iyong paniod to. Ma'am Iba, ori na request ko sa iyong fave song, The Ain't Heavy, He's My Brother. Shout out DJM to my habibi, Jory M. Orina, sa akong apo, Zatch Orina. Thank you po, oy! Nindot ka ning kanta sa iyong habibi, Ma'am Iba, ay. Hala, oy! Nice ra pa ni Paminahon. Sige, Ma'am Elsa, ako nang i-play later na imuhang kanang fave song sa imuhang darling. Ay, namawi gini si Ma'am Eva. Ma'am Eva. Kagit Ma'am Eva. Supportive report ka ay ning habibi ni Ma'am Eva, no? May nakanindot ba? Diba, Ma'am Jerry? Ma'am Jerry? One na, niki. Ma'am Jerry, introso. Di ay talk mo. Sir Jerry Orina. Sige mga kastar, balik na kurong taot-taot para sa last portion sa programang Morning Pasada. Stand by.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy. Sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-hard mama. Extreme na.
15: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
16: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pampatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
17: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
18: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
19: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule, UAID, kung COVID, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang Prada, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo, ma.
20: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
21: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.

0: Alright mga ka-star, naana ta sa last portion sa tuwang programa. Kay karong taon-taon manamilit ta sa ta sa kahanginan. Kapas-pas gyud sa oras mga ka-star. Nga ano maning pas-pas man sa una. Murag dugay man mo udto ang timanaan sa una. Katurang di na nimo makita imong landong. Wala na yung udtong tutok ang tawag ana. Ano man gitawag nag udtong tutok oy? Kana ba ganing gitumbanan na nimo imong kaugaling oy? Bitaw ay mga kastar ato digitibay diri si Ma'am Eva kay ga-comment siya. Salamat daw kaayo DJM. He's listening right now. Thank you so much. Mura daw siya og gibayaw. Ha ha ha ha. Pero ang anak ng CEO na ha ha ha ha. Masama ba paghatag ko kinabuhi sa kanabitaw nga ha ha ha ha. Yan ka third na nimo ba nga katawa ba? Kay matinood naman ang expression nga katawa. Bita shout out kong Baby Roth. Baby Roth. Nga maulawon. Pastila na. Sige. Sa itong mga suking take paminaw di ha. Shout out. And of course, sa mga naniod to di ha. Paniod to na po. Oh, sa, good day. Sa mga naniod to, maayo ka ayo. Sa wala pa naniod to, paniod to na mo. Magpapa mo kalungag, paglungag na mo. Pero humot-humot ng ahos. Gagisa unsa yung gigisa diha? Gigisa mo ahos ngano dagway ning ahos sa manilingan man. Bisag wa kagatula og manok murag yung kagatula. Nabisag lang mo mga paas sa tanglad hastang nindota. Di ba? Salamat ka ayo sa inyo ang pagpaminaw mga ka-star. I hope ka kamudihan na ni Otto na mo. Dili na kita mo matag sa tag sa pa kaya wa na jud gaong-ong na. Sunod na ang dragon fruit nga pahinom doon. Dagang kayong salamat sa inyo nga pagpaminaw. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan, haniya lahat sa kinatibok ang Pursa sa 98.3 FM Star Radio Tayasay. Sa Gyapon, kinilang si
1: Maria Bunangera.
0: Ako mo ingon, bisa naluka, pagkaban, barug, ug padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniot to. Bye-bye. Ampo o gamping. I love you.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinapkabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
8: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes. Isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga yes. Suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tikuminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tikuminaw. Ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tikuminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tikuminaw. And additional mga sokin tikuminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions and clothing mga sokin tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo mapapalit usab sa nagkanyang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
7: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
8: Mm-hmm.
7: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
8: Yes.
7: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
8: Okay.
7: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
8: Kun yes.
7: Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
8: yes,
7: o kababainhan.
8: Mm-hmm.
7: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
8: Yes.
7: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
8: Okay.
7: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudlanan sa bukas.
11: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, sirs? O kayon, bagunay mong isda, o sa makita ang dagat?
10: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
11: Unsa makahinungdan aning tanan, sirs? Uya, pwede pa ba natong mapalit sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
10: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
11: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Judge.
10: Maugyod ang buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagproteher niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
11: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
12: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12:05.

0: anduraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: natin sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudling kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan. Subo palandungon kining akong kahimtang. Ang kasakit mao'y gipahamtang. Si tatay ug si nanay ang nakasa. Ako mao'y gisilutan ni Bathana. O ako mo tuo sa gisulti sa akong mamang. Liwat ko noko sa akong tatay. Ang akong pagkatao, akong gisaway. Kay wa na ko makita ang akong dagway. Ila akong yalam-alaman nga ipadawat na lang ang kamatuuran kay satiyan pa ako sa akong inahan. Buta ko no akong daan. Nagpasalamat ko sa akong mga ginikanan. Mapinanggaong inahan o amahan sa pagkaon ila kong hinungitan. Murag bata nga ilahang giatiman. Sukad sa akong pagkabata, wa ko makatunubog yuta. Ibilanggo ako sa gamayng payag, king alaot nga hinikawan sa kahayag. Alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: di ba? Maghintay ka lamang. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Atot kanin yung sa pinaka the best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamo yun mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. No, nindot ba ni atong Wonder Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag yung ganyan nigamit, ipa-epektibo kay Wonder Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya pwerte nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin namutang nga pa, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto ng Wonder Herbal Oil.
1: Regin, Jabordo Balabag from Tabaguhan, Proknoy, Bitter Option, Fernando, Bukidnon.
2: Ma'am, unsa day imong gibati nga nung nigamit man kaani atong Wonder Herbal Oil?
1: Ining kabuhi, dayon magsigig sakit-sakit ang ulo, ako ang pinminti ang tiyan, ako ang ginabutang o kini ang ininit, tatuluan ako daan o Wonder Oil, ay ha, na ko rin nung tong na ininit. Then, di na din kayo magsigig, lain akong tukuto. Okay na dayon, ma'am, salamat.
0: Epektibo, gid kay siya, ma'am. Una na, ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vita. Magkalimot, kato na buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, misda, guban pa. Gamit na sa produkto ng Wonder Animal Vita. O ni makatabang, uy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy, ba na. Gamit ka, Wonder Animal Vita.
3: Ako, gid mismo, ani, Animal Vita. Makapamatuod gid ko kay anay tabo mangod ani na koy baka nga gibatnan.
0: Mhm.
3: Iwang na gid kaayo to nga baka.
0: Mm-hmm.
3: Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung gipaglaom nga igamitan na ko sa animal baita kay makita naman yung kagongkong tungkol sa kaniwang sa baka.
0: Mm-hmm.
3: So ang ako na lang yung gipaspas na kog painom ang animal baita.
0: Mhm.
3: Ang akong baka nagatong kong binatnan.
0: Mhm.
3: Natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa animal baita. So napasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
0: Mm-hmm.
3: O labi na gin sa itong animal baita nga kung gigamit. So akong backup from February to April, nabaligyan ako siya. Mm-hmm. Tambok na gin ang baka. Awago na to ang atong mga tigpaminaw.
0: Mm-hmm.
3: Nga magamit po sila sa itong animal baita dahil gawas pinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ay pubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Magamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang tested eh, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Nirejin Bautista.
4: Taga?
1: Taga Lunhot si Agiri Manukan sa Bungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
4: Wonder Banaba Plus.
1: Oo, katong mag-try ni kaya nga kang bana di sa kalibang kayo, di ka bawas.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung tanang wasay ka na kayong kaon, kay luya na dyan siya, di kayo kapindog sa nawadan sa kuso. Gitryan ko na ko siya kung painom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa painom, yan ko dyan ko sa butusa, kaya ako gito gituyo, katuray gituyo na ko para painom niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nato sila kadlaw, nakulian doon siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kung mga niya o kumusta na, nakalibang ba o kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ako, moto, ako gimintain niya. So narakad daw niya, gininom ato, naukin na siya.
0: Unana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Taray Kuya Cars diri sa Isla Noa. Magsaysay malay-balay nilang Junjun James, Inday, Adong, Bantoy, Bibi, Phoebe. Aya ug Ian, greetings coming from Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Garay ko tanang namina, studling sa mga garay sa Buyugan. Garay si Milda Puroktris, salamat Kuya. Taray ko si Papa Ruri ug ni Mama, ni Manang Ningning ug iyang bana si Merlito. Ang mga anak og sa kong maguwang si Ronald kana lang si Justin Denidre sa Tugawi Dawin. Karay ko sa Flores family, Lidisma family, Narsing Simila, Los Bilyorijo, JR Flores, Michelle Comiques Flores, Ronel Traya, Naris Flor og Angelica from Little Lidisma sa Kibatang Don Carlos. Karay ko nilang Princess May Sopieza, Analin Oralio, Bibing Saligomba, Dinsing Family, Kabiguna Family, Samun Family, Ogabaw Family, gikan ni Bikbik Kanoy sa Lawa Viewon, Gandingan, Pangantukan. Karay ko kina Norman, Girik, ka Phil Dave, Rain sa Sambuanga City, kay Luz, Tidi Martinez, Bibs Ili, Gracias Kuya Cards, Rose Island Garden City of Samal. Karay ko akong manay, Firi Cordero, na minaw si Muntudling sa mga garay. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganapitong inyong anak, bagong natao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Mauna yung pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong natao, taman 1-year-old.
5: Kinsa ganini, ma'am?
6: Si Harabilia Maturan, sir.
5: Taga?
6: Taga Calayagon, Buena Vista.
5: Buena Vista, Agusan...
6: Del Norte.
5: Agusan del Norte. Okay, ma'am, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nga daghan malagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron, so ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, pinuod gid ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtestay na mo na anang Vitron Drops ang bata. Pag inom niya mga kaupat man siguro, kaupat man ganado naman siya mukaon niya, ganahan siya matulog. So eh mag-isod di ami ani niya ani nga bata kay hilakon niya kanang bigit siya ingon nga hinaon ba. So manan gitestay na mo Vitron, so pinuod gid ay nga maayo pud ang Vitron.
5: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon mag 1 year na siya hapit.
5: Mag 1 year na. Nya, okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
6: Oo, padayon gyapon yung Vitron. Wala na mo siya undangi, mga pagana gyud siya taon.
0: Unana ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron syrup na yon para din sa tuang mga kaigsuunan nga naay mga anak pod nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron gyapon ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya nagamit siya og Vitron syrup.
7: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
5: Pumusta ang paggamit niyo sa Vitron syrup?
7: Ay, kaloy gid sa Ginoo, maay gid ang among pagkatulog og akong pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na. Ako nga nakaron paskog na magdula ay titing niwang atong wala pa magagamit sa Vitron.
5: Pila edad sa imong bata?
7: Wala pa mo 4 anos, 3 kapin pa. Kaya na may baligyan din ako, dahil nang umpre na sa kagayan, doon na rin na baligyan din sa pagon. Kaya may nagpalit.
5: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
7: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayo ang kaon gani. Pagkupay naman ang kaon, kanuha na mo kaon. Hindi ka sa panigto, nangayon na sa kaon.
5: Salamat kayo sa Vitron syrup, ha?
7: Busa, nagpasalamat din ko sa inyo, ang Kuya Cards nga, doon ay... Imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
0: Ingon na kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Unang inyo na testingan, suwayan, gamiton. Kay epektibo kay natong produkto nga Vitron syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, kinatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ang Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon. Vitron tablet, yun ang atong gamiton, mga pinalangan tigpam. Epektibo ni Vitron tablet, tistingi ka ni. Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
5: Salti daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
8: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kuhan po ko ba kay Murag Pimente, mang okay ganas pagkaon, may tao niya, luya kong lawas. So ako gisuwayan, pinimpilaro din, pusway-suway ko ba sinda yung mulian. Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, itong tumar, taga-buntag.
5: Kada-buntag lang ka maka-take aning Vitron tablet.

0: Dayon?
1: Nigaana ba kong kaon? Karon ka rin mo. Factory ka kong kaon. Karon tagay ko isa kachupa gani isa kakadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas na magkagbugas noon.
0: Kalas nagbugas?
1: Okay, then. Masalamat yung kaning dito pa makatabang yung tinood.
0: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
1: Randy na, taga-soklima ni Ipil Sibugay.
2: Ingonana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Haray ko sa Viga Family Makam, salba din sa akong palangga nga si Ate Giselle Makam. Sa may Dumaguete City, salamat from Bert State of Aurora. Haray na ko akong self na minaw sa imo, shout out lang po na ko akong pilanggang asawa si Regine Budanas. Minaw sa imong programa, dagang salamat sa pagbasa Kuya Carlos, nagpa-shout out si Arnil de Guignon. From Damulog, Bugidon. Pwede ko magpag-aray kay January 2026, Mularga, Biag, Manila. Uy, na-late na ni. Dugay na ni nakalarga. Pebrero naman. Trabaho ko, caretaker, tagig. Ako di ay si Tonton Balinsua, taga Purok, Kumintang, Gango, Labuyo, Sambuanga, Sibugay. Karay na ko akong bana, Danilo Sumuoy, si Ariana, Princess Joy, o Gerson, nagpag-aray si Juby Sumuoy sa Miarayon, Talakay. Rit lang ko akong mga kauban, Dre, Mama Rinita. Ate Regina, Ate Roxanne, Ate Mimin, MJ, Warren, Imiat, Biray, o Maria. Greetings from Rhea, dari sa Dumalahay, Subdivision, Kasisang, Malay-Malay, City, Bukidnon. Shout-out kami dari sa Tibuli. Shout-out Kutabato, si Nilsson, salamat. Garay ko akong Ate Marlene Diaz, Don Carlos, Bukidnon. Ako yung son, dia sa Banasilan, si Judy Marigay, o si Tata Janjan, nagpagaray si Juby Malagina, taga-Araka. Katong-atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Mi ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw ng mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Katong atong mga kaigsuunan, bitaw nga mga hayblaron, ha? Kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga unay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gyud pud ba, di na gyud parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, ngayon na ba karon kay lahi na daghan na kayong mga instant ka mga foods. Nang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun. No? Pagkid alang-alangon, katong yung naghuboy-huboy sa katambo. No? Kira maging ng kuan god, kanang tambok, basta kaya di lang ni mo itulon. Ito. O nang magamit kag Wonder Cardio Care, natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, traidor na. Maabot ang panahon, traidoron ka ana, muhiwi ra galit imong naong, maotro lang galit imong linakwan. Mao nang prevention is always better than cure. Karon pa lang daan, mientras di pa gyud mo atake nang gitawag nag stroke. Ah, kanang ma-stroke bitaw ka, mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Wonder Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay manood ako, nakay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Wonder Himoaid mo ay champion anak. Oh, natay Wonder Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema ana karon. Oh, daghang mga tao nga di lang yung kamutugan kay oh, mauaw man kang kamutugan nga kay almoranas, no? Oh, pero naay daghan kag problema ana. Oh, mao nang kinahanglan magamit ka og Wonder Himoaid. Oh, na imong gamiton ha? Wonder Himoaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Pero katong mga

Kaigsuunan na to karon nga kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag patag pong proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi po na'y magkagalingon, ay. Pag yun, mag-Wonder C+. Kanang Wonder C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga mutabang na i-capsule ana para sa mga dagko Wonder C+. Pangitaan ko na sa Parmasyag Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated na po'y syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C+ nga syrup na gani may drops ana para sa mga bago na tao taman 1 year old. Na i-drops ana kanang Wonder C+ ha? So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mogamit ka ng atong Wonder Radio. Pwede mag-ask kapila imnon si sa kadlaw ang himuid, binitis. Pwede kaduha, pwede pong katulo, basta kay grabe ng almoranas. Pagaray ko ni Art Kibin, April Joy Renato, Ridilosa Angelica, nagpagaray si Janet Dison sa Dangkagan. Karay ko akong mga anak, Jim Mark Tanyo, Rimar Tanyo, Jimboy Tanyo, Risa Tanyo, kumbana Nestor Tanyo, kanunay minaminaw sa imong programa, nagpagaray si Emily Tanyo from Pinamula, Kibawi, Buginon, salamat sa pagbasa. Shout out ko sa mga guwapa sa Lower Sulitan, Naga, Sambuanga, Sibugay, nga gipanguluhan ni Silay, Kantal, Burning, Luisa, ug Tata, Bayi. Pinakapugi nga si Coco Archie, salamat kuya. Sa tanan ng mga naay katakos, magbuhat og balak ba? Ayaw taguin na inyong talent. Ha? 3,000 ang premyo dari o. Kada bulan may gata ko 3,000 nga premyo niya. 2,000 ang second, dayon ang third o sa kalibo. Magpadalang kag suwat. Dali raman ka, ayaw po di pada ang imong suwat. Muaddo lang ka sa Facebook page sa RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede ka dito. Wonderman Cardo po. Pwede po ka dito. Wonderman Richard Villarontin, ano? Ang pangalan? Otro na? No? Oh, okay. Buanto ka dito. Dito ka magkuhan. Dito ka mag... sa atong third prize winner. Ang pagbuhat sa balak, ingon ani, kinanglan mo, abot o gupat ka istansa na imong balak, ha? Lima day. Lima ka istansa ang minimum. Unya, ang ato ang sentences kada istansa, kinanglan mo, abot siya og upat. Upat ka sentences. Lima ka istansa. Muna ang minimum para pwede kang makaadaog. Kay maapil mo na sa pilian kung ingunana ang ginaganon sa imuhang entry, ha? So, gidasig na ko tanan nga may ligon magsuwat og balak pagpadamo sa balak writing contest. Shout out Dixie Dison, Danica Wing, Burn, Edith, Danao, Dolores, Ibol from Amalia. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much. Atong hatagag pagtagad ng entry sa balak, no? Pinada ni Rolando Campuso, taga Purok Dos, Poblasyon Mahayag, Sambuanga del Sur. Dalan padung sa kalampusan. Ang atong usabisan sa atong kalisod ato silang suportahan. Kay gani ang atong gobyerno pirming nagpanawagan nga ihatagayon ang edukasyon sa kabataan. Kayang panglantaw good karon sa atong gobyerno.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pinikanan sa dugay ng panahon, gipahantos. Pusan.
2: Paning entry ni Rolando Campuso, Burokdos, Poblasyon, Mahayag, Sambuanga del Sur, dalan padung sa Kalampusan sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

Higala kumustag maing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa makausa pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

2026. Lagi suwat tamo no sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagalan o Warren. By Warren, alas sa muswat. Of course, brought to us by NAS Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre, ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system.

0: Maka-prevent og anemia sa laktod lami ang imong tulog. Maka-reduce og cholesterol labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong kapanan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbon ko, stand by Warren alang sa Musuan. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

ko sa pangalang Warren. 42 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Hagunoy, Davao del Sur. Ati daghan na miingon nga ang bungan kuno ko. Tall, dark, and handsome. May hinungdan nga, bata pa lamang ko sa dihang nakabato na o hinigugma, 16 anyos pa lang. Ug batawag ta nga, babae nga nahimo kong first love, tawag iyang gitugyanan sa iyang gugma ate. Sa tinuod lang, sobra ang kalipay nga akong gibati. Apan layo ni ini, adunay mga kabalaka. Tungod kay, sayad ko. Alanganin ang ako pagkatao para sa ilang pamilya. Sa laktod ate, miabot gyud ang akong ikahadlokan sa diyang akong nasayran nga gipalayo ka na ako sa hinginikanan si Melanie. Human masayring ang among relasyon, grabe ka sakit nga pulong ang nabati ko gikan sa maginikanan. Tungod kay miingon kini nga rikan ako, dili ko na sila gusto nga magkarelasyon ang ilang anak. Sa usa lamang kahalos dili makabuhi, kauban ko sa trabaho. Nakita ko kaniya nga caring kay siya nga rikan ako. Busa ipangulitawhan ko siya. Salamat nga wa niya pakyasang akong gugma. Apanambot ba? Sukad nga nagkabulag mi ni Melanie na hadlok na kong masakitan ate. Mahinungdan nga wa na ko'y planong mas seryoso sa mga babae. Tungod kay di lalim ang sobrang masakitan. Og tungod lagi kay sige migkuyog-kuyog ni Eliza. Nagmabdo siya ate. 19 anyos pa lamang ko sa dihang nagmabdo siya. Ambot ba? Kulang ang ako pagmahal nga to kaniya. Mahinungdan. Nakadesisyon ko nga mapalayo kang Eliza.

RTR. Sa akong pagbiya, nang-apply ko laing trabaho. Nakasuot ko isip driver sa panel. Sa laktod, adunan o sa ila, minuhat kami abot sa akong kinabuhi. Siya si Joanne. Guapa, sexy. Apan, adunan ay kabilinggan sa kinabuhi. Hambat ba, TR, sa diyan nagkasulti kami, kalit ko niyang gihagkan. Utukod lagi kay tao lamang ko, dunay nahitabo ka namo na tihigayuna. Sa laktod sa hilom ati nagkarelasyon kami. Pipila pod katuig nga magkarelasyon kami sa ang malambigit og laing babae. Apan miabot sa punto nga ni bati kog kami nga nga dunay kauban sa kinabuhi. Tuod man gikaila ko na usab ang laing binuhat nga tawon ta lang sa pangalang Ani. Estudyante kini ate, nagkabulag ang iyang maginikanan. Dito'y gayon na, 31 anyos na ko, samtang si Annie, 18 anyos pa lang. Isuportahan ko siya sa iyang pag-eskwela. Sa laktod, nag-live-in kami, kay lagi, wa na may ginikanan na nag-atiman kaniya. Apan ate sa among panag-ipon, dili kami magkasinabot tungod sa iyang kabatanon. Kanunay kini mag-uban-uban sa iyang mga barkada. Gani ang buluhaton sa balay, ako na ang mangunay. Napay mahigayon nga mo pauli siyang hubog gikan sa diskuhan. Nakadesisyon ko ate nga, mabiya na tungod kay di ko gusto nga mamahimong miserable ang akong kinabuhi ubang kang ani. Sa laktod nagkalain-laing babae ang akong gikauban. Apan, tinuod gidi ay ang ginaingon, bisan unsa kataas ang prosesyon, mabalik ka sa simbahan. Nakadesisyon ko mapauli sa among panimalay ate, sa among lugar mismo. Hilabihang lipaya sa kumaginikanan, apan ako nasairan. Nakapauli na di ay si Melanie. Wa ko lang hibantay, taod-taod na di ang panahon nga ng labay. Taas nga gayon nga, wa kami nagkita. Dagang pangutana sa kung nauna, pareho pa ba ang akong pagmahal gato kaniya? Kumakita ko siya pag-usap. Okay ba yung kinabuhi? Malipayan ba siya sa ilang kami niyon sa Yambana? Pila na kahailang anak? Sadyaw ako magdahom ate. Sulod sa 20 katuig nga, wa kami magkakita. Magtagbo pagbalik. Ang amundala ni Melanie. Nakurat na lamang ko sa diha.

doon ay mitapik sa kulikod. Paglingi ko pa si Melanie D.I. Sa lakto dagkabalik ang among relasyon, ate. Mahal ko paghihapon si Melanie. O di gayon na di na ko buot nga mawala pa siya sa kong kasing-kasing o sa kong pananaw. May hinungdan di atubang ko ang iha mga anak. Giigdan ko sila nga gusto ko mga asawa sa ilang mama. May hinungdan, ate. Nagpakasal gayod kami ni Melanie. Sa katapusan na angkon ko ragyod ang babae nga mao'y natingban sa kong pagbati. Ate R. Malipayo ng among pagpuyo ni Melanie. Mot ko, para kanila. Ate R. Ipakaingon ko nga, wala problema, tali ka na mo. Ako na Siren. Sa wapakasal, doon ay lalaki nga nalambigit ng Melanie. Tuwa kini sa abroad. O sa diyan, may pauli kini. Nagkita sila sa maong lalaki o wa siya makapauli. Ugo sa kagabi, grabe namang away. Natural, ate. Di kumutuo. Ngaway na hitabo niya. Apan matod niya kanako, nagkita sila para doon na lang kung may closure. Apan kinahanglan pa ba di ay nga makikita siya, ate? Para lang nga magka-closure sila. Sa matag higayon nga, magkita niya sa kong asawa. Di ko tuyuan nga. Magdula akong huna-huna. Nga nagluib siya kanako. Bisa nung sauna ko siya pangutana, apan maingon siya nga nagkita lamang siya, apan nga nung siya makapauli na itong gabi una. Ate R. Hangtod karon. Pila nakabulan ang nakalabay. Apan sakit pa alang kanako. Nga nasayra na ako nga milakaw siya nga wao kahibaw o nakikita sa iyang ex. O sabay ang ikong mga buhaton, ate. Kalimtan ko na lang ba? Or makigbulag na lang ko sa babaeng akong gimahal? Truly yours, Warren.

0: still.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200 over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong

0: mamo to siya nga hian nga dai paliti ko ani nga capsule kay magaan-gaan jud akong lawas ana every buntag kadi pa siya makakaon maginom na siya gyud og nans capsule kadayong katulog niya usa pa siya mo inom og balik atong nans capsule og UAID dunganon yun niya galaw sa ginawa si Arlene galakaw-lakaw na akong mama dali ra kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke mga 3 weeks lang nakatindog na dayon na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS score.

0: makakapagtulong.
1: Yes. Problema sa mata? Gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: pagkaapan siyempre. Sa kaya atong mamahimong linugdangan ni ini. Si Warren yung problema karon. Di na magidya makaya.
1: Ato Ate Arlene Capjun, usan na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ito URP professor, Capjun yun di as. Marag mo niya yung master. Diri siya nag-koan. Diri siya nag-kusani.
1: Experto siya an.
2: Doktorate na tayo na.
0: Doktorate.
2: Yes, basurti ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Unahong yun ako all time si DJ Nova. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Warren, gaya pa ba ni mong patuhoon ni mong kaugalingon nga wala ginahitabo nila bisag nasayod ka nga usa ka gabi wa ka uli unya ex ang kauban ikaw DJ Nobs.
1: Kung ako si Warren, wala man siya na witness nga nang luib gyud ang iyahang kuan, walay ka nang wa siya na sapon o siya na kuan tuod man isip po sa kalalaki, insulto mo guni sa ilaha ma'am nga kanang ingani nga mga sitwasyon ba murag mag-overthink sila knowing Warren nga murag kuan kay ni siya kanang
0: muna, playboy.
1: Playboy.
0: No? Okay. Yabog minyo, nag-uyab po sa dyan. Kasi na uyab.
2: Pero retired na.
0: Retired playboy na. Nag-minyo na ba ya?
1: Para na ako, dili niya, murag sa kaya nga rason, dili pwede nga iyang bulaganda yun. Kaya imagine ka ning iyang asawa, iyan ning gipangandoy nga mo, iyang maasawa. Imagine na sa iyagian nila sa iyang ganing nga bayi nga. Ipagbulag sila kay tungod lagi kay sa estado ni Warren na itong panahuna. Nga karong gitagahan sila chance nga. Sila niya. For sure, kani si Warren, murag nakuha na niya. Hanggang. Every sunrise, man, the sun. Maayo. Nga, fortune, igugma mo po gining asawa ni Kuan.
2: Bisan good pa sa kadagang babae na naling sa imong kinabuhi, bisan nga kanang taugon takag kanang
0: Golden and handsome bien.
2: Dagaman ni temptation sa iyang kinabuhi pero ni unong gid sa aning
0: ni Melanie.
2: Melanie usahay man gud kining kaygayunan mapagbiro ba. Kung aha pa ang lalaki kanang nagtinarong nagyun nagretired na mao pa binuangan.
0: So you mean nagbinuang si Melanie?
1: Di ka sure ka.
2: Awari na, dara ko'y example sa imo. Usan ako ka amigo. No?
0: Dirita sa example.
2: Amigo.

0: Mabunta ka mo sa imong ex?
1: Gibulagan gani. Bulag eh. Bulag sa imagine ka pa, gibulagan to niya nga uyab niya dato sa gawas. Parang pag uli niya din ikaw yung giminyuan. Pasabot ikaw yung niguma.
2: Ga-explain lang sila niya nga, pasaylo ako, kanaminyo ko. Kay sila man dati.
1: Sila man dati, ni uli siya din sa Pilipinas. Actually, ikaw ang giminyuan.
0: Bisag duwa lang ako oras, tako na may tabo anak. Kanapang nabuntagan ka. Isang lang oras.
2: Di ay, ano ba?
0: Tako na kayo ng mahitabo anak. Kanapang nabuntagan, imong pasayloon.
1: What if gani ato ra siya sa iyang kuan amiga ini human story na ato siya nagsayang amiga na pahungaw siya sa iyang gibati idto kay siguro nay mga nasakitan to nay mga hurtful pud nga kuan ba conversation what if imo kay mga assumption ra man kuni nga nikap nga nabuntagan siya nay hitabo sila what if gani ato siya sa iyang mga higala after
0: nay hitabo nagay na hitabo warin
1: wala ay wala kay evidence
2: sa sulat nga nan dili gid inquiry accommodate gyud
1: kanang dito ba? Kana ka na closer lang? Nya, imo na yung kuanon.
0: Ipariya lugar ninyo yung kogaling mo sa lalaki. Ang lalaki kabaluan mga manage.
2: Basta lang kabaluan manage sa babae.
1: Ano mang gina, mag-overthink yun ang mga lalaki.
0: Ang lalaki kabaluan magbalibad.
1: Dey, ang mga lalaki.
0: O sabay kusog ninyo mga babae nga pagkulit.
1: Lahi gini lang ang nahuna kay mo may ilang binuhatan.
0: Kami na lalaki, bisag pugso ni sa babae sa among ex. Hindi mo matarantay. O babalibad bi dili na magibi bisag usa.
2: Natugay lang tong pauli kay taas-taas ay lang istoryahan.
1: Yes, ba, what if layo ilang meeting place.
0: Ayaw na gipailan na warin. Milagro na gina.
1: Sa kamabaw sa rason bulagan ni mga asawa.
0: Ako
1: nga
0: ko warin na. Ako nga migwa na kigbulag yun. Nagilak. Hindi rin gano'n yung makaya sakit.
1: Ngayon na siya nakita yun sa iyang mata nga wa diha. Explain na ganiyang asawa.
0: Masakit pa na ka nang imagine lang ka. Yun sa
2: lakang ba? Nakikita ko kay nakigbulag ko kay Minyo na ta.
0: Nga nung makikita pa man ka?
1: So na kuan si Melanie murag out of kana iyang kuan na lang pud ba konsensya ba nakikuan siya nakiklosure siya nakikstorya siya pero di mo pasabot niya na aday yung nahitabo nag overthink lang gid ka dili pwede bulagan ni mga asawa lang
0: ko ka ba padultion niya once gani nga makikita ka pa na pa intention
2: di intention
1: niya klaro ho ng tanan
2: di ba kay ang katuyang uya because abroad nag-expect siya nga sila pa mo na nakikita siya pero once and for all mabuta ang close
0: yes. Klaro di pagingon sorry
1: lakan pa lang arong pa kay lalaki
0: di man matintal
2: ay tingali nagkatawa si Balong
0: kay kami once ang gato mi sa among ex kabalumi mo balibad
1: ay nagit ka lele yan
0: kamo
2: sa istorya
0: mga girls
2: kung sa istorya, kabalo mo balibad. Basta tinuod lang, hanggaton pa.
1: Ano yun? Taas ako tumapit.
0: Ay, ano si Warren? Retired playboy na. Nagbago ng tao. Gusto na, naigugma sa iyang asawa. Binuangan lang.
1: Dili man to binuang kap. Ang, kung nagbinuang siya, nakakitaon ta siya conversation, mga kuan niya, nagkuan yun sila sa iyang ex. Wala. Closer raman, nakikstorya raman.
0: Lagi nakakita.
1: Grabe sa kamabaw o pagsabot si Warren o kanang iyagi nang gikuan mo nga. Sayod man siya nga, naiuyal si Melanie sa abroad nga ni kanang isa gagipili, siya giminyuan niya, magduha-duha pa siya sa panigugma ni Melanie.
0: Ay, napagtuwa na, Warren. Nabuntagan, Warren, nabuntagan.
2: Bulagan na lang ba niya yung asawa? Or iyang kalimtan o pasayloon na lang nga wa ka ulit usang kagabi. Stand by, balik taman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Pati nga pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson, tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit.

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika.

0: inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Nagagamit po Nance Eye Drops. Kung maupot kinay akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayaw gudiyahang sambol-sambol o uptime na gudiyahang panglantaw o epektibo gudiyahin nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: naman siyempre ato sa Nibayon ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Ruth Cantero Bueno Gonzalez, watching from Medina, Misamis Oriental.
1: Hello sa inyo tulong watching samtang nagbiyahe pa dulong Davao City sakay sa bus. Si pa kaayo ang signal sa live. Dili na lang ang biyahe basta kamo ang madunggan from Gina Alferez.
0: Ayan, shout out to siya, Madiscarte Bataa kay Gapaminaw niya permi from Hernani Ginto of Candelaria, Quezon.
1: Hello sa inyo tulong, makalingaw kaayo nga usahay, seryoso ang topic niya, kalit lang ta magkatawa tungod sa inyong mga banat from Lilibeth Soriano of Bansalan, Davao del Sur.
0: Ay nga po natin, Arlene de Genova og Kakap June. Bisan kapila na ko nakadungog sa inyong programa na agyapon ko'y bagong rason nga malingaw o babalik patang adlaw from Harold Cagas watching from Dumaguete City.
1: From Maria Anlap Tito, hello Ate Arlene, your program is really a perfect blend of seriousness with a touch of comedy. Audiences are drawn because your program always brings happiness, joy, and lesson after every story you tackle. God bless Ayan. Everyone from Bayawan City, Negros Oriental.
0: Ate Arlene, ganahan ko sa iyo mga advice. Kaya tinuod kayo og makarelate gid ko from Rex Cantillas. Listen, Amparo Bernal, watching from Bulawan, Gindulman.
1: Hi to Ao Pareja, watching from Norala, South Cotabato.
0: From Mark Anthony Celeste, hello Ate Arlene, watching here in Singapore. Sa iyo pa kayo diri, pero nakatutok na ko sa inyong YouTube channel. Bahalag busy, basta ang tambag ni Kap June, diligid palang pason.
1: From Panerio Yolanda, hi Ate Arlene, tipa minaw, Diyos ko ni mo, basta wala lang ko'y lakaw, taga Malawanit, magsaysay, Davao del Sur ko.
0: Salamat sa inyong tulok, kaya wala lang mo naghatag o kalingawan, naghatag po magpaglaom ang mga sa mga nawadag.

0: ex. Lain magud nga manangid siya.
1: Oh, lain.
0: Hindi siya, siya comfortable nga mapagawa sa ihang side pod.
1: True. So, pa, sa kuha, nasabtan ako si Melanie nga, wa niya gisulti kang Warren. Pero masabtan po nato si Warren nga, nasakitan siya sa kanabitang wa nakauli niya ni kikita sa ex. Malamang sa malamang, mag-overthink siya. Pero again, para nako, gikinahanglan ning kanabitang ipaubos ni Warren ang iyahang garbo. Nga maistoryahan pa nila, magpinasayluay pa sila. Kaya again, minyo naman sila. Sayod man tanga si Warren, iya giningihandom si Melanie, no? Daghan silag naagian. Naas nga panahon, ilang gihulat, hangtod sa sila gid ang nagdayon. So, dili pwede nga sayangan ni mo sa usalang ka, bi, para nako. So, dili pwede nga sa isa ka, kuwan, ana magyunang, di ba? Ikaw, ganingan kap nga, sa kaminyo, naagi mga pagsulay nga muabot. So, dalos-dalos
2: na makigulat dayon.
0: Oh, yes, oy, may... Ala-ala, papaulian mo, kadlaong dako.
1: What if?
2: Oh, no, daghan. Kung akong amigo, nato'y barkada ko, ban babae, at least may body ka na. Similan nira isa, nabuntagan.
1: Mo gining ko sa mga lalaki, di ginis lang musugot mabalusan.
0: Correct.
1: Di ginis lang musugot nga kung sa'y binuhata nila kay mahimok po sa babay.
0: Di ba minahon sa kay Basi?
1: Yes.
0: Di mo man, imo mang ma-feel ang sincerity sa iyang mga isulti. Kung maminaw ka.
1: Yes. Di ba? Di lang ipatigbabaw ang garbo. Okay. Di ba? Ang sagit ay mong ingon kap, ang love, love is patient.
0: Oh, di ba? Love is patient.
1: Love is kind. Love is forgiving.
0: Oh.
1: Kung kinahalan ipang-apply na karon.
2: Love, amay, honesty, ana.
1: Honest, si Melanie kiningon siya nga.
2: Mabuntagan na.
1: Honest, siya kiningon siya nga. Wasa, oh, di ba? Nabalaan gani kayo. Og tumong pa ni Melanie nga, dili makabalo si Warren. Di gina makabalo. Kaya mga babae, once mo tago si Kreto,
2: lubay na. Pagkita lang imong, imong uyab niya. Nag-text-text pa yung ex. Murag babuak, di mong dugay. Kada-kada buntagan mo.
0: Sige,
2: kiningon. Ingani, dili tanan lang kayo i-convince kung sa ganyan mong buhato, bulagan ba o dili. Ay, re-enact, re-enact lang na ako ang naitabo.
0: Re-enact.
2: Oh, re-enact na ako. Samtang wala ka sa inyong balay, kini si Melanie,

0: nakadawat og message gikan sa yung ex. Hi Han. I'm back in the Philippines. Kita mo kita.
1: Oh. Yeah, English. Panindig ni English ka.
0: Sige, sige,
1: English. Sige, English.
0: Kini mong asawa gikilig. Kay wala man ka.
1: Ay, gikilig. Sabi ka pag asumero kay kaka.
0: Giri anak ganin ako.
2: Giri anak ni mo.
0: Kay kung wala sa gikilig, dili na sa makikita.
1: Uh-huh.
0: O gikilig.
1: Kilig di na yun.
0: Siyempre, naingon siya, pakipot pa sa, dili na ako makikita ni mo kay minyo na ko. Naingon ang iyang ex, na for the last time,
1: nagkikita
0: pa din ako magsinamok na yun si mo. One time lang.
2: Oh, sige.
0: Nadala ang babae. Nadala si Milani, nakikita.
1: So, ako nagkita, nagbulag sila.
0: Pagkita nila, siyempre, ni prangka ang imong, buta na to, gugbahan ni imong asawa sa imuhan. Ni imong si Milani, na sorry,
1: minyan ako.
0: Minyan ako. Putlo na gidato-datong relasyon.
1: Girinakin
0: eh. Ngayon ang lalaki. Han, gipalitan ta kag pagkaon yung paborito ni mo.
2: Grabe imagination.
0: Gibutangan og cake, gibutangan og bulak. Tanan yung mga paborito sa imong asawa. Nga wa na nimo nahimo na.
1: Wa na sa sulat ha.
0: Oh, diri anak ka din ato. Nakita, nabutagan man.
1: Diri anak ka, imagine imo.
0: Actually, kini diri anak mint ato warin. Gamay lang ni kay tibok, isa ba ka gabi. Ya kay ako ni anak mint, pilalang ka minuto.
1: Imagine. Maabtan ta kani kon tong gabi.
0: Pilalang ka minuto ni. Sa laktod, nangaon sila. Niangyo ang lalaki din. Daghan ng tao diri. Pwede nga mag-check-in sa tatay.
1: Hey!
0: Nabutagan man!
1: Wala pwede nga mag- sa
0: sulat. Pwede nga ito sa tasa room kay para wala yung makakita na ito. Kaya mas
1: matsis-mis na ito. Kung ikaw ang ex. Oh. Kung ikaw ang ex. Hey, yan lang yung may tabo.
0: Sulat sila sa kwarto. Nabuntagan ba yan?
1: Oh.
0: Alang-alang ka sila bertulog dalan. Nag-hotel gina.
1: Hindi pwede mag-istorya lang. Hindi, nag-assume lang kita kap. What if kap nga? Nag-istorya sila. Pangman nila istorya kay ang lalaki na sakita ni walk out uli. Si Melanie na kunpun siya na nag-drama sa sakiya. Sorry isa.
0: Pag-read na krabugin niyo.
1: Lay, pero I'm sorry.
0: Hindi, paminaw kawarin. Mauna yung kasagaran niya kahit tabo. Siyempre na, nulod sila kwarto kay nabuntagan man. Assume nila ito nga na, sulod yung sila kwarto kay nabuntagan man.
1: O na, diha, kawa sa sulat.
0: Muingon na itong ex nga one last hug.
1: Yeah.
0: Sinko na galok. Butang tapak, kipot pag inibong asawa, dili pag yun. Dili ko. Sige, patulog lang ta, tibong kabi eh. Kay gusto na ako namnamon ang atong panag-uban last na itong panag-uban tibong kabi eh. Gipakusgan sa laki ang aircon. Tugnaw kayo ang kwarto.
1: Pilagin na ako kay binuhatan ni Nikab. Grabe baka detailed, uy.
0: Nikab, niingon tong lalaki. Tugnaw kayo, pwede kaksan ko nun mo.
1: Oh. Last
0: hug na po. Tibok gabi eh. Unsay na itabo. Ikaw na magsumpayan na wala pa sa iloon. Timani warin. Ang kredibilidad nato ng mga lalaki. Kinanglan nato na kinang ampingan.
1: Grabe ka advance na ako.
2: Grabe, grabe.
0: Ang atong garbo nga pagkalalaki ba? Dili ta gusto nga kanang makapasakit og babae pero pagkita nang gani pasakitan.
1: Ay, mo
0: ibang na. Usapan na yan. Sa gihapon mo rin kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor ko.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako gibatik. Noon niya, ay nakasulti na ako nga. Uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butike kay naata na doon. Sumay ako ganun. Pagpalit o bigaman, wala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o bigaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa bigaman.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nans.
3: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ay gyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babay. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
0: Mapa

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag kainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika.
2: Ang akong mata, gaduka na, pero karon sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Mega Man Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Mega Man Gold Coffee, ang performance distance.
3: Pharma Corporation.

0: Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa toang Non-Self Educations Program.
0: Oh, siyempre, alam sa inyong mga pangutan, ha? Text at 0917-159-5812. At Terlene and Doc John, pangutan na lang ko, akong dugan ba? Mupuot gid siya. Halos ko mamatay kay digid ko makaginhawaon sa may angay ko buhaton. Ingon ang doktor, dako kuno akong pikas kasing-kasing.
1: Mm-hmm.
0: Ah. Doon ay heart enlargement.

0: So kumbaga ang iyang symptoms is magahuot ang iyang dugan. Mm. And then mako to noon na nagpa-check up siya. And then nakita dadto na sa iyang x-ray na nagkaroon ng mga cardiomegaly.
1: Mm.
0: So particular na sa iyang left side sa iyang kasing-kasing.
1: Mm.
0: Sa atong kasing-kasing mga kanons noon, naamago ni siya upat ka compartment. Na ginatawag ta na left and right. So sa right na ita right atrium, then sa ubos-ubos anak niya gamay mo na right ventricle katong medyo kusog siya mo pump. Then sa picas pod sa left atrium, then sa ubos niya na ay left ventricle, ang left ventricle maugit bulan. Sometimes yung heart enlargement it takes mga more or less mga 6 months and up.
1: Okay.
0: Kung ang iyang BP bitaw nagsige na og taas na taas. Na uban pod na bisan nagainom sila og mga anti-hypertensive drugs, nabantay nila after mga pila ka tuig mga kanans, pagpa-check nila usab ngano ni enlarge ang ilang kasing-kasing. Kay tungod ang ilang kasing-kasing mga kanans no, yes na maintain nila ang ilahang tambal, religiously na follow nila yung mga anti-hypertensive drugs nila na ginainom matag adlaw. Ang kaso lang mga kanans, walang blood volume, and then ang imong giinom lamang yung pagkontrol lang sa imong BP. Pero yung pagkontrol sa pagtaas sa component sa imong blood volume, wala ni mo siya gitagaan og tambal. Ang may tabo mga kanans, when that time mo ubos ang efficacy sa imong tambal na ginainom, auto kalit diretso ang imong kasi sa ako ang dughan dok. Kay kana siya mga kanans no, kay tungod naa kay problem sa imong blood component na wala ni mo siya na address. Kumbaga gi-ignore lamang ni mo siya. Niabot sa punto nagsige na og huot ang imuang dugan, mauto siya, pagpa-check ni mo usab, giingnan nasad ka na aside sa imuang pagtaas sa pressure sa imuang dugo, na nakita nasad na nagkaroon ka ng heart enlargement. Dok, napa ba'y pag-asa yung mga nagkaroon ng heart enlargement na mubalik sa iyang normal na size? Yes, nasa'y pag-asa mga kanans. As long as i-follow lang nato kung unsa ang angay nato na pagabuhaton para mas ma-improve ang imuang lifestyle, para ang imuang lifestyle o imuang mga pagkaon dapat pabor para sa imuang kasing-kasing. More on healthy siya, kumbaga mga kanans, no? Dok, kung mo enlarge ba ang kasing-kasing, pasabot ba na siya kusgan na ang imuang kasing-kasing? Kaya ang katong kasing-kasing nato is muscles man siya. Opposite siya mga kanans. Kini mga muscles nato kini sa atong braso bitaw, kumuda ko ang atong mga braso, kusgan kita. Pero pag ang ato ang kasing-kasing mo enlarge siya mga kanans, muda ko siya kabaliktaran, nagaluya ang ato ang kasing-kasing mga kanans. So mo na mga kanans no, kung naga-enlarge ang imong kasing-kasing, nagaluya imong kasing-kasing, and then sige na kagpalpitit, maguot ang imong dugan, din talagsa sa gabi makamata ka bitaw tungang gabi, and then maglison na sa ka o ginawa. Kay imong kasing-kasing dili niya kaya ang kalit na pagtaas sa blood volume. So kung magsigi-sigi siya, mapasagdan, there is a possibility na pwede magkaroon ng cardiac arrest yung pasyente. Pwede ikamatay sa pasyente. Dili na to ikadinay mga kanans no, kaya ang mortality rate o yung morbidity rate, isa sa mga gapanguna ng mga sakit ang ana ay problema sa kasing-kasing. So ayaw pasagdi ang imuang kondisyon aron dili ka mapabilang sa mortality rate sa kasing-kasing mga kanans, para dili ka mabiktima mga kanans. So naay mga pamaagi anak para makalikay kita. Naay mga pamaagi para mas ma-improve ang health sa ato ang kasing-kasing mga kanans. Number one, of course, iwas muna sa mga fatty foods, mga dairy products, iwas pod ka sa mga oily na mga pagkaon, mga parat, and then of course normal na pag-inom sa water as much as possible, mga 8 to 10 glasses of water para makapatabang pagpalig-on, pagpataas sa resistensya sa imuang kasing-kasing. Dako kayo ikatabang ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day. Then you either ba capsule, 1 capsule 3 times a day. And then mas nindot po mga kanans na sabayan nimo og omega-3, itong mga gel capsule. Pwede imna nimo once a day ang pag-inom mga kanans. Dok, how about yung anti-hypertensive nako na drugs? I-continue pa ba nako na iinom? Yes, i-continue gihapon nimo siya ang pag-inom yung anti-hypertensive drugs nimo mga kanans. Pag makita nato na nindot na normal na ang imuhang blood pressure sa imuhang monitoring,

0: dahan-dahan nato siya. Dahan-dahan nato siya na wala o nang ubani mo ng mga synthetic drugs. Hantod, usa na lamang ang imuhang pag-aimnon or
1: kahit malayo
0: ina mga synthetic na mga medication kung ibalik naman siya og normal. Mga kanans, no, monitoring pagyapon kita mga kanans, din pag makita nato, so dandaan nato na i-reducean ang ubani mo na mga synthetic mga kanans.
2: Ate R and Doc John, I am 67 years old and suffered erectile dysfunction. What do I take from your products? Ayan, from Manuel of Lanao del Norte.
0: Okay mga kanans, problema sa mga kalalakihan o dilingid ni ganahan ang mga lalaki lalo na kung medyo batanon pa. Makabantay na sila. Na nasalay erection pero dili siya mulast. Kumbaga kadali lang siya mga kanans ba. So yung partner niya dili masatisfied mga kanans. So kana siya mga early symptoms na nagkakaroon ka na ng erectile dysfunction. Dok, unsa pag yun ang uban ng mga mailhan sa naay mga erectile dysfunctions? Kung makabantay na ka, na pila ka days na, na every morning, ha? Sa normal na mga lalaki, every morning, naagi na siya ay erection every morning. Normal gina siya mga kanans. Pero kung ikaw nakabantay na ka, pila na ka days, wala erection sa every morning mga kanans, pasabot, there's a possibility na naanak ay mga erectile dysfunction mga kanans.
2: Kumbaga, mabalaka na ka.
0: Yeah.
2: Kung wala ka, dili ka magkuhan sa buntag.
0: Wala yung flagpole na itabo mga kanans.
2: Or flag racing na itabo kung buntag.
0: So mga na mga kanans, no, early symptoms or dali natin mailan sa mga lalaki kung anaaba sila yung mga erectile dysfunction. So balikon ko sa mga kalalakihan, kung walay erection sa morning, yung pila na siya ka days na walay erection pasabot, angay nakakabalaka ana. Kaya na ay possibility na pwede ka makaroon ng erectile dysfunctions, lalo na kung sa inyong family history na anaa sa inyong hereditary. Kumbaga anaa sa inyong genes mga kanans. Yung halimbawa, yung diabetic. Kung diabetic ka, yes, there's a possibility mga kanans. Dok, unsa bang akong angay pagabuhaton para makalikay sa mga inaani na mga problema sa mga kalalakian? Don't worry, anaa ang ato ang Megaman Herba Capsule. So sa mga kalalaki, I recommend every morning 2 capsule ang imuhang pag-aimnon. Straight na siya for 3 days mga kanans. Then after 3 days, pag mubalik na og nindot ang blood circulation mga kanans, malimpiyuhan na siya ang mga nagbarabara ng mga kaugat. And then Megaman Herba Capsule, 2 capsule every morning mga kanans.
2: Ikalawa naman tayo yung oras sa itong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective na combination para naligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang NANS Herba Capsule.
2: Kaya yes,
0: para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay maana karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So mao na yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
2: Yes.
0: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang

0: dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan
0: og coffee every morning.
1: Pero yes,
0: pangunta na ang coffee ba nimo ana abas yay benefits atong panglawas.
1: Mm.
0: Sa ato ang non-corn coffee makanans nakabenefit na ka, nakahatag pag enjoyment sa morning coffee nimo makanans.
1: Okay,
0: og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan.
1: Mm.
0: Sa mga babae na medyo trabaho,
1: limpyo nga itong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Attorney ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
6: Star Radio.
5: Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:54.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalinaw na programa.
9: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
10: Ay!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin, Jong Trang. Welcome na sa Abdris Program, Mas Kuri Mahubalang Naguri. Ah, kumusta, kumusta? Okay. Magina out lang tanga na mo sa si Kapiskay sa panlawas. Agro adlaw adlaw gro. Miyerkules, July 29, 2020. Mga kurimaw.

Lao to ba kana imutig mo kay nilaban nga gipanghalay. Okay? Og di abyod. Ako to ba imutig mo kay Bundo og anay Jimmy sa Asturias Cebu. Onya antigo ang kasun kay ang maligya kay sabon man. Ito no. Sabon ba? Ito no. Sabon ba? Aga nong ato bag si mutig mo kay naglubok og lusong si naglubok og lusong lito sa Balamban naglubok sa lusong tingali ang lusong.

cleaning. Sige, pag-cleaningan. Ha? Bilahan? Lahit bang tubag nong at tubag kay baba or ngipon lito ng balamban. Kanay mong tulog ito ka last three bitos yung number lito. Pati ganina.

nga naa sa gingharian dili managan bisag arakrakan. Willy ng Barili, Cebu. Kumusta diya, Willy? Ay, katuwa pa diya yung number na to. Kaya bago ato number, agwaan ninyo ha. 0997-521-0657. 0997-521-0657. God day, sir. Pwede mayong number sa 3D Loto. Gatag man ta. Nui biga ha, otso ganing una. O gatag da otso ang una. Aga kurimaw. Ang sanis siya. Bonali ni Karon. Aga hapon niya nga text. O 395-965-1000 Karon. O aporti yung tapos uya. Diba? O 395-965 gahapon. O 29 man tagkaroon. Ugma yung gagapon yung date. Porte yung takruta sa kalima. Ha? Ang nigawas mo doon. Ang iyan noong last 3 sa number niya. O 5-1. 5-1 to yung number. Na sa baon tagkang imong last 3 sa number mo.

Autobagi mo tigmo kay palito sa posporo. Lasolod sa bayanan o kidok sa bakalso. Kandulawan talisay. Ayan. Aga di apayod. Autobagi na imutig mo kay nagtoothbrush si Edi ng Dalagit. Kumusta mga taga-Dalagit? Kanta.

Richard sa Carita, Cebu City. Oh, ito'y Carita. Ano, Carita the Pit? O si may ato, George? O may tubag nga na mag-address. Lahang akong tubag, anay muntik mo kay nag-toothbrush, hindi sa dalagit. Ag, taga-dalagit. Ag, balong. Ang akong tubag, balay na sa anay long. Computer. Wap, agapong. Lahang ang tubag, stig mo kay buwan sa... Buwan sa tuig. Ayan. Eutor. Di abayod. Palito sa Pusporo na sulod from Okidoksa. Bakalso din sa Kadulawan. At Talisay. Kumusta?

0: mga taga-Kadulawan, Talisay. Lang si Simini sa Bohol. Akong tubag si Muntigmog kay. Why tawag kay palihog, be? Bawa itong kabasahan. Taki ba ilaga, bay? Grabe na ganak ilaga, bay. Aso may may buhat ito na.
1: Ay, ang nindot na ba? Magkaya pa, bay?
0: Unso man? Spray, eh? Unso spray? Spray, kiring? Ah, binuang mo na mo, bay?
1: Aog di po kaganahan ng spray, kiring, bay? Napo isa?
0: Unso man?
1: Daghamang ikang ilaga ka.
0: Ay, daghan lagi kayo.
1: Tanawan niyo mo, bay? Pagkita niyo mo, klaruha og babae, baglaki. Og bay, bay?
0: Unso man?
1: Dakpa! Onya, birahi na yon.
0: Unso may na anak. Pagburos ang nabay, pagpanganak, katong inahanog anak, mamadlong na to sa ilang mga kauban. May nga bay,
1: o ayaw sa ilabti na nga area, o kaya ako, kaya ako ning tatay.
0: Katong po diyang nanay po sila ga, may nga po sa ilang mga kauban, di nila na to apilong diya, kaya ako nang banana. Kanang iriyaha. Ah, katong nga problema. Ah, katong nga problema. Ilaga sa masakan. Aga pala yun, tapos ligan. Narita sa dahil pang mga tuwag. Good afternoon po balong siya tapo from Hagna, Bohol.

Gilles. Comment t'en Gilles? Bon, ahan, anti-puerra bohol, 6335. Ano sa mani? Ano sa address sa mani? Dahil pa ang tumag. Akong tumag, 28 ka mga senador. Ang lain, siya? Ang lain, ognaw. Aga, akong tumag. Long sa imong tigmor. Mga pungkol, 28 ka mo. Ako ka na, di ka nakadagan yun. Di ka nakadagan. Aga, balong. Akong tumag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tumag, anak kay. Okay, tumag, anak long sa imong tigmo. Manok panabong. Pio Tour. Wap agya po. Wap agya po. Oh, wala problema mo sinyong basagan. Bisag maisan. Ha? Basta kaya takihong ilaga mo tibuhan. Dili na lang ang takihon niya.

Hello. Aga balaw akong atubag anang tigmo ni mo. Ang akong tubag anang balong kay bulig sa lubing.

Balong anang imo ang digmo. Manay gunay. Oh, di pare sa una ba nga grabe ang manay gunay. Oh, manghatag mabuto sa una. Karon kay di naman manghatag, di na gamay po manay gunay. Ang gikan daw kang Inday sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga akong tubaga. Long anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Nagparade. Compute.

0: Pagala, slide pang Pasiaw. Gikan daw kang Bintong may gala. Sa Buhol. Kanang bayhin. Oh. So ito ba yung kung tingog sa mga ihis baybay?
1: Yeah, I'm not good.
0: Oh. So kasampulan taga?
2: O, sa man ba?
0: Ang tingog sa talaga bay. And I wish. Ay, gawis talaga pa man. O, gawis pa siya.
2: O, niyag minyo na.
0: Ang minyo bay kuan. Man, always.
2: Ya matra. Dabi ang balo.
0: Aw kana ang balo kuan. Unsa man? I miss.
2: Ikaduha ang ligaw-ligaw may gala. Numero dos. Og paabot ang usa para makumpleto.
0: Mani tingog.
2: Pero katong kabusagak na gitambot lang. Wow. Mana is

0: ang tubag ana longkay. Gatrin mo anak dito.
1: Ay, kuha na kayo, ay, maayo na kayo. Ay, kuha na siya. Abtik na kayo.

Okay, but that's not the only thing that happened. I'm going to go tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay injection pump. Hindi ka buhok ng injection pumps. Akong tubag long. Sibin-sibin. Upat ka nagtao, sibin-sibin ang alot. Pwede yun sa lagar. You too. Why, pag-iapon. Oy, diyan sa may lasi secure. Mayong pagpamina diyan. Long, akong...

akong tumag anang imong tigmolong anak sa bao ang otik, otik may galas dumagiti kinis balong nga tala magic ay may galas higilag pamajad o babaeng babaeng badjeran gibadlong siyang tatay balong tay undangin ng kalaki mo daw samantay kanang si kini mo pamajad o babaeng ba undangin ng kalaki mo galas kay kwarta ay tay kanina tayan ha ang kwarta tay magita ra pero kining akong bungango tay manampak makita di gid makita tay wala na ingon mitaw gamayang sakit pa admit dayot do ang kwarta makita ra pero paggawas ni mo rot imong kwarta kabalo ka kisa ni kita doktor Lahir naman sila pagtanaw nga magpa-check up ka o niya murag na aga ikorta ah. Completed eh. Oh, completed.

atubag anang imuhang digmon. Ayan. Bulig saging. Piyuto. Pagigyapon. Completed. Long agong atubag anang imong digmo. Huh? Ang tubag ana balongkay. Nanani. Ha? Ang agong tubag.

ang tumaglong koto sa ulo or ulo sa koto. Okay, long tubag na ko ang imong tigmo. Ang tubag anak kay karas nga. Piyoto. Huwap agapon. Og agong tubag. Balong sa tigmo mo. Ayan, tigmo mo. Okay, tubag anak balong. Sa imong tigmo kay bugas-bugas naong ingangap sa una bay. Grabe akong bugas-bugas naong bay. Karon ay so ka nigamit ko ni sabuna. Wana. Wana. Wana kabutangan.

Atos apokot, gikan daw gang, at ata may galas mabinay. Kumusta mga taga mabinay? Dari tama'y galas ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ako ang langgam, gitawag ka ng mga grupo ba? O grupo sa langgam, gitawag o flock of birds. Ang isda, grupo sa isda, gitawag o school of fish. Ang grupo sa mga lamigas, gitawag o colony of ants. Ang grupo de may galas mga kababayanan, gitawag o Vivi. As in, bravo, ikaw.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la...
1: Sanang sir bang ang gigamot, di mo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Pinya. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

Auntie Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pinangutan na din eh. Yan. Onsay kalaina ni Tatay Digong o ni PBBM. Lahiro eh. O si Tatay Digong, mahinga man siya. Huwag mong subukan. PBBM kay, mahiya naman kayo. O mali kalainan. Diyan pa. Panahon ni Tatay Digong, ipangbuhian niya itong mga kurakot ng mga senador. Ah, napriso mas Jinggoy o si Bong Rebilla. Okay, blunder mo talaga hapon to. Paglingkod ni Tatay Digong, ipangbuhian niya. O, kang PBBM karong ipangpriso, balik.

Orang si makapagal aroyo ra agwa na presyog balik. Maluoy po dyan si PBBM. Magbutang-butang rapin dyan si Gloria siyang liog o kanang. Oo, sana kanang panumural di siya kilingi. Pero pagpagawa si tatay, ah, igata na ganyan. Di naman masakit doon.

Okay, tubag na kulong anang digmo ni mo kay. Blade sa traktor. Unsa man na, Rastilio.

0: pag-iapon magab. Og agong tubag long sa imuhang kick mo. Ayan. Ang tubag anak kay Rastilio. Ang mabawra. Tama ras labit-labit. Katapos ang ibili may galas kurimao numero uno. Oblito na ha. Wadday oras, salamat kisa pagpapinaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

market siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty say, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.

0: papalit sa mga
1: buhay. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong naay mag
6: Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Ayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino.
8: Foundation College. Not only that, we also have room for inquiries and reservation. Please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
9: Na may special nga okasyon? Na makay tao nga gusto ni mo mamalipay?
8: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: and fruit plus.
1: Ako dahil si Rodalinto, panglimpyo. Gana kayo ba sa kwan kaya mawag ka pa minong kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kaya nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kaya maka, kwan sa lawas, makabagsik.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Happy birthday!
3: Uy, thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni, baby, abi-abi-abri.

0: sa nako. Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
0: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
0: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
0: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang kinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard
3: short og motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Max Extreme na.
4: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
8: Uy, du! Kanusa magkanaabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot.
9: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
8: Wala na dong kay dugay na kuni undang ng bisyo, ha?
9: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang?
8: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligro po yan. Kay daghang mga katawahan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
9: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
8: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
10: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:55.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
3: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
5: yes,
4: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes,
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay,
4: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali ka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga soken tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga soken tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga soken tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, oh, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, oh, di ba? Musuportay bacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, oh, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naasa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan, pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
4: Yes, Doc.
5: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
4: ari. Ayaw
5: lagi. Mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad ang inyong kagalingon, labi ni gyud paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, mataga takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no? Kinina gyud para kaninyo ang kape nga mohatag og kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa katanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, dai, Doc,
5: mm-hmm,
4: Indonesian, uga,
5: yes,
4: Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo,
5: yes,
4: ni mention ni Doc Alan,
5: mm-hmm,
4: o nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahigabay sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugo.

Today's Bigits and Yesterday's Favorite. Playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibas na rekastar, sikat na sikat kita. Love hurts. Hola, oy. Itong mga sawi, diha karon kamp sawi. How are you? Oo niya. Kaning sa ginaingon pa nato, yummy ems nga. Kamp sawi na gani niya. Kaning panahon po nato, dili pa jud mo kuan bitaw. Mo suporta. Mag-ulan-ulan naman noon. So it means nga pahila akong junta. Sa mga broken-hearted yan. Tungod sa gugma, ay nako, syudi na. Karong mga panahon na kaning gugma, kabalo na tag-asa unsay padulngan. Ngunang kinsa magani ang pinitik sa mong kasing-kasing diyan. Kinanglan na siguraduon gini mo o nagmatidundaanon ba na siya sa imong paghigugma. Kay kun wala raaw. Pwede ra po ginagawa pa. Dili, ranato, dugay yun. Ato raning dalion, yami eh. Kay useless ra manggihapon kong agugma, binuangan ra. Pasakitan pa ta. Biyaan pa jud ta. Samantaan ni, ay. Ano dayon mga kwan, dayon kanyang mga pangutan na bitaw ang kung kinsa patong giseryoso. Binuangan pa ta, yami ems. Kung kita na po'y dili mo seryoso, siya na po'y ang mo seryoso on sa drug. Kabalo mo mga ka-star. Kuan maguna siya sa ginaingon pa nga. Kuan maguna siya, opposite. Kung na ay seryoso, na ay magbinu. Opposite. Pariha mong seryoso. Mas nindot unta gyud. Pero namagoy time nga og parihang seryoso. Tagsaray vocals niya na. Tagsaray kung bitaw tintasyon. Dali ra kaayong magkabikilay. Nang mas may ginang na ay seryoso na apoy. Alo, eh. Huwag naman. Dapat sa gugma karon nang kuan bitaw ka kontento na ka sa iyang pagkasiya ug unsa pud siya dili kay mangita pa kag lain kay ong mangita pa man na pa kay balak mangita og lain nganong nang asawa or nanguyab pa man kaniya di ba pat wala na lang unta question mark. Question po ba yan? Ano ba ning gugma, oh? Dagan mga, ooh, love hurts. Dagan mong masakitan. And 11 minutos man makalabing alas 4 na sa kahaponon. Welcome sa atong programa karon. This is Hapontastic. Yes, of course, kini nga programa. Hapontastic mga ka-star, which is mo-cater ni siyag hugot lines and pick-up lines. If you have hugot lines and pick-up lines, please do drop lang sa ato ang Facebook account. Kaya nag-live ko karon sa ako ang MLabs nga account. And of course, ato pong mupadangat sa ato ang official text line or pwede mo tawag. Text or tawag lang mo sa 0969-484-5454 and then sa Globe 0956-664-7734. Pag naapod mo yung mga pangutana, kung may magtatanong po ko. Tungkol po sa love. Pala sige. Comment ka lang dyan. So sige, sa ito ang programa karon Hapontastic mga ka-star. Ang pick-up lines and hugot lines. And if you have requests, kanara pong ma-fit sa ito ang programa. Kaya itong gina-play karon is Alternative Pinoy Rock and Bass Rock. And of course, napag-yod siya ilain. Katopong

ang bitaw katong mahiligon sa social media og katong mo tune in via online stream lana diha www.starradiotayasan.webly.com. So ka click ni ana automatically nakadayon nga maka tune in mga kasir. Loud and clear, di magmahay, okay? So later on, atong pagtimaya sa itong mga avid viewers, sa ito ang mga Facebook Live viewers, daganting salamat. Ato nang i-cater. Ay, hello dito ni Sir Otter Meraflor. Hello, Ma'am Guapa. God bless the DTX Coffee Mix. Lami kayo. Yes, of course. Lami. And Chris na May. Romano Capriti, Jude at TM, Sakita Pod. Haha. Oh, pretty. Salamat kayo. The idol, Betty Kaday. And sakit jud ng gugma, no? Wa joy kabutangan sa kasakit anang gugma. And usay pud malipay ta. Usay pud ma-inspire ta. Depende maguna sa pagdala. Pagdala sa gugma. And hi to my May Aguirre. Uy, may hapon ka ni mo, ma'am. Maayong hapon, Pinas watching from Dubai. Ayaw na taan ng gugma-gugma lagi, uy. Sagitan na ta, ma'am. Taan ng gugma. According to my May, ay na taan ng gugma-gugma. And to Eric Maricel Agliones. Agliones ba? Baldado, hello. May hapon tayo, may hapon sa Nima Dieday. How are you? Maraga, long time naman tayo nagkita, oy. It's been a year. Wow. And hi, pare ko ni Ma'am Cecil Reyes. May hapon, mate. Pa-shout out from Antipolo City. Oy, may hapon ni Mudia, mate. God bless you. Sa my Antipolo City. And to Mommy Minda, maing hapon na Mom Emma Loves. Good afternoon, sir. At again, salamat sa pag paminaw sa kuwang programa karon. Hapon-tastic mga kasal. So anyway, 15 minutos naman makalabay ng alas 4 sa kapunan sa itong oras. O play tag song, I get something here by Three Doors Down. Titled Here Without You, Baby. Stay tuned. For now, we're playing Alternative Dari Lamang sa Star Radio. Oh.

0: Litribayo.
1: Ako si Pilika Bugnason.
2: Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Litribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Litribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Litribayo. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Dintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir.
6: Bayo o kanang unsa ta isa oi text 500.
7: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am sa
6: kan yang sakit ihan murag imong minor ba og mata tumar kita sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta maka state og tumar ani.
7: So wala pa na siya nanginom ana unsa day ang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
7: So unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na number one yun ni ang kwan may isig Litribayo o kanang TX 500
0: TX 500
3: mabilis sa mga butika
0: Litribayo
3: mabibilis sa mga butika.
8: Heto na ang astig na kape Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Joseph.

0: Spin Agar.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Valencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
3: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.

0: testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya ngayon. Makalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakog. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Mawala, good eh. Hindi siya makapag... Hindi, mahalas sa yung kamo. Ngayon, kabagan niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibo, good ang haplas ng Wonder Oil.
0: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

And it's hard for me to say goodbye. Pero kailangan. Sige na yung pa, maning palad. Kaya aron na mabuhi ang tanan. Wala siya. Never say goodbye by Bon Jovi, mga ka-star. So we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Basta naka-star, sikat na sikat gida. Itong oras, 33 minutos man makalabing alas 4 na sa kapunan. And this time check, ginatid ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Katong muna siya, bago nga sabon nga pang pagwapa. Skin-friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Pang pagwapa nga, dili isog sa panit, makapuputi, makahumok, o makahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahami sa imong kutis naturally. So, diri na, mapalit sa tayasan. Secure Pharmacy o Ix Pharmacy. O dito po sa may ayungon, mapalit usab ka na diya sa may Butika Gale and Lorraine Drug Store. Usab mga ka-star, ato po nga ipainungod kini mo ang oras. Pasalamatan po nato, syempre. Ato po na ipainungod sa Epers Benzel Motorcycle. Yan sa punto ng ita, diag sa kanan yung motorsiklo. Sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and LG. Nana, dito available na nga, kuan ha? Motorsiklo. Second hand mga kastar. Kainig sakay ni mo, mararapog brand new. And then, huwag na po may motorsiklo na mismo, pwede po mong mupalit sa ilang motor spare parts. Mapabrand new mapuna siya second hand na apuna dito available sa Epers Benzel Motorcycle. So naana din mo tang sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung panaganumala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. And pasalamatan sa data ito pa na ipinangod kini mong oras sa St. Jadel Funeral Home. Thank you so much ni kundi ay Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. And of course, napunanay mo tangdiya sa may dakal-kalag-kalag ayungoy. Oh God, the stand check also, ginatid ka na to sa Amigos Capsule, mga ka-star. Ang Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. So, of course, yung mga, ano na to di ha? Mga suking tipo minawag yun yung kalimti sa pag-tune in ha? Boss Angel Shazon or usa sa iyang staff ang mag-onboard later 6 to 6:30 in the evening. Dili lang kayo unsay sagol sa mga produkto ang madungog ninyo kundi naghatag usab kini og madamo nga pa-premyo. So speaking of pa-premyo mga ka-star, join na mo sa Amigos Mig Mega Promo Now. So kapina at kapsul na may premyo pa. Ano siya mga ka-star ha? Ipon lang. Mag-ipon lang mo empty box sa Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus napagyoy bugas. O, diba? So, pa'y yung ipaabot diha. So, ang promo number one. So, mo ni siya, Amigos Coffee. Siyempre, ang pinaka-highest gudani sa cash price ng mga ka-star. Nani siya sa 10,000. Og ang ikaduha, 5,000. And then ang ikatulo, 3,000. And then sa pinakamubo, pinakagamay, 2,000. Then ang promo number 2, Amigos Capsule. Amigos Capsule mga kasar, adunay 50 kilos nga bugas. And then sa ikaduha, makadawat usab og 25 kilos nga bugas. And then, pinakagamay mahatag or madawat nimo is pulo ka kilo nga bugas. So, healthy ka na, kikita ka pa. So, boost energy, support the 0975-503-3857. Again, 0975-503-3857.

0: 0917-503-3857. So, inyong makakuan din na, no? Inyong ma-istorya or mahinabi. Si, it's either si Josh Borong or si, or it's either Kuya Josh. Wala siya mga ka-star. So, join us sa, ano, Amigos Mega Promo Now. So, muta siya ito mga pa-premium. Kasi hindi ay, malay mo, ikaw na ang, ikaw na ang maswerte. Karong tuigang, it's either makadawat o 10,000. It's because nakakuan ka, nakaipon ka og empty box sa Amigos Coffee. Get a chance to win dyan siya. And of course, it's either Arikas 5,000 or sa 3,000 or di ba ka sa 2,000. And then of course, sa Amigos Capsule Usab, yung mga nakaipon di ha, empty blister sa Amigos Capsule. Kasi hindi ikaw na po ang palaron nga makadawat og usak ka sa kong bugas. 50 kilos rice. And 25 kilos or it's either sa 25 or sa 10 kilos. So, unsa pa'y mag-ipaabot di hala sige. Apil na. Apil na mga ka-star. Kape na at kapsul na may premyo pa, premyo pa. Diba? 38 minutes down 4. Og kinimong oras. Again and again, ginatod ka na to sa Amigos Capsule 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. Go. Itong ko ano, nag-message diri. According to Maymay Aguirre, I feel I'm at home while listening ka nais. So, salamat kayo, Maymay. And amping ka di, Maymay, ha? So, another pagyod, gikan usab. Hello to Elmar Kabugwas. Hi, Ate Ems. Ming hapon, you're so pretty, ate. And hello, salamat. Shout out, ate, and good luck ko, ate, for Somative na mo. Oy, good luck to you, ha. Elmar, keep it up. I know nga, kaya ginani mo. Ikaw pa. Sige. And sige sa tong oras karon. Aragid siya, ha. 39 minutos suman makalabay ng alas 4 na sa kapunan. Balik lang ta later. Padayon ra mo sa pag-drop. Mag-comment this. Atong hi-day ko ni Ma'am Neddy Romano. Ay nga po ni Ma'am Neddy Romano. And of course, to Elmar pa shout out. Ate from Barangay Gumintok. May hapon sa mga taga-Barangay Gumintok. Especially ni Elmar. Ato ang sender this afternoon. So, sige. 40 minutos naman makalabing alas 4. Later, balik lang ta ha. Right after this break, so stay tuned lagi mo diri lang sa Star Radio FM.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit so nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
5: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka? Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Isa yung pangani mo, Nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
11: Matuong.
10: Pila edad ni mo?
11: 78.
10: So, isa yung pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana.
11: Oo.
10: Ang saan na imong sorry, bana, Ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, muuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
10: no, tuan. Ang sabi na yung tail?
11: Nang hubag, siya maayo.
10: Nahubag tanan.
11: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
10: Punuan sa paha.
11: Oo. Nakapati mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Asura yan na to. Dito na. Maudyo yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
10: Ya, karon. Okay na yung bana.
11: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magtungkod-tungkod pa hinoon. Apan dili
10: pa. Kailan na idadad to?
11: Kuan. 79.
10: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am. Unsay ka istorya ni mo.
11: Okay. Umugamit sila ini. Kaya ang bala kayo. Maudyo yung nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayot sa iya.
10: Amigos ko, pe. Regino. Sadaka salamat, mga idol.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
13: and
12: more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
13: Palit na!
12: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
13: ENC Mart.
12: Your all-in-one store.
14: Fruit Plus.
15: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga. Dragon fruit, gay ang akong kilid mo ini sakit.
16: Okay,
15: gay atake ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on dragon fruit. Akong inom, akapipod. Sulayin ninyo ning pag-

0: time sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian yung ko.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang isulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
4: Kaluon sa juice eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong push-in, di nasakit akong kilig, na ayawan yung kuwani nga produkto.
3: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
5: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, Amazon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Mariyerehe na sa Kristan kung gigamit kaning Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa putiin oo. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape kay huwag mo inom ko kape, maragbati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans.

0: Emmy on air. Walk away.
1: Yeah, we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kebesara ka stars. Sikat na sikat gida. 55 minutes down 4. At this time check, kinatod ka na to sa Rendy Store. Kinsa tong ganun nga magka-extra income. Huwag ka na magpa-member for registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Ogban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market Stall number 22. Huwag ko na ikaw taga Himalalod sa Gargolis Building. 0919-412-2652. Thank you, Rendy Store. Pero sabi ka na to, kinimong oras sa D3 Bayo. Ang D3 nga may visi, yung visi nga may D3. Ano ba rin sabi ka sa DTX Coffee mix with ang palilib chia seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee mix, nakakapi ka na. Siyempre, nakadetox ka pa. Thank you so much sa CEO sa Clinica di Alternativo Products Wellline kundi si Doc Ramil Uy. To Ma'am Aniana Lera. Matod pa ni Ma'am Aniana. Hi DGMs. Pa-shoutout ko sa akong apo, si Alia. Salamat, maying hapon. Maying hapon sa Nimo diya karon, Ma'am Aniana. God bless. And hi to Sir Warlito Kapunay Indico Jr. Good PM, Ma'am Ems. Maying hapon sa Nimo, sir. Kumusta diha kagawad? Mustang kahapon nun? Maulan nun kay... Dito sa Ayungon, grabe kaulan ka ganina. Abot po na ako diri sa Tayasan. Ni kusog po ang ulan. Mura bitaw, gatubag na lang. Sa una, terno man ang ulan. Kung kanang Negros Oriental, ulanon gina siya tibuok. Pero karon mo reg piliun lamang og ginsa tong wala kaligo og wala kaligog straight mo na siyang lungsura atong paulanan. Diba? Reg choose better good guys. Kinsay paulanan niya. Sige, alabir.

0: Basta ba naman ulan, pilian. Mura pa day gugma ning ulan ay. Sa kuan pa na siya aning ulan na ulanan raman og kinsa tong iyahang nagustuhan. Ay nako, ay 58 minutos man makalabay ang alas 4 sa kapunan. Balik tang ta later kay nisulod ning ato ang gawin. Gamay nga, pahinumdom. Mga kastardikan sa Nance. So, stay tuned. Dari lamang gihapon sa Star Radio FM.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta nagasta.
3: Alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind.
4: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 4 plus 4 8 plus 8 16 5 plus 4 9 5 plus 5 10 My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
6: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy.

0: Mag Smart ang atong anak. Remind Chocomix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Yummy Emmy on air.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mabasa butika.
3: Okay, si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko rin sa radio about sa GTX 500 na kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapa
1: Testimonya sa kibiktimo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Pilatore sa Naguhoy Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imo kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kaon ako ang among ang ato, gisagol ako saya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra pud kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man yung tigi sa kabulan ang ito pa ila naman pangtuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
5: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
4: Oo,
1: kung
4: kayo kausapan,
1: dito
4: ang among mga
1: hayukan,
4: ma'am.
1: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga Agri-Vit Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Pag-iay si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.

It's 36 minutes down 5 o'clock in the afternoon, and you are still listening into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Hello, Daitani Kalihan Ethan. Thank you so much, Ben, sa pag-watch ni mo karon. Di atangan dyan niya akong live. So wala pa mang gugo nag-live, guys. TikTok o sa... Otherwise, salamat everybody sa Anywatch, especially to Kalihan Ethan Sabanal. And of course, shout out day ko sa iyong mother and father. And hi day ko ni Drop Zone. Hello and good afternoon. And Anthony, thank you so much. Sir Anthony Flavial. Flavian pala. And then 1993, salamat kaayo. And also to Ferds Bermejo. Thank you so much. And good afternoon pa, shout out na nilang Papa og ang Dapita, thank you. And good afternoon sa tanan. Okay ra ba nga tong audio karon dia, guys? Klarong-klaro ra ba? Klaro pa ba ni sa gugma atong audio? Diba? Relate this gugma. Hello, salamat. Thanks DJ, miss you. Ay, hello, salamat kay JR. Asa mo di karon JR? Hi Shine, salamat Ma'am Shine. Walay live karon Ma'am Shine. Nasa Cebu. Hi to Janelle, salamat Janelle. And napaba atong i-shout out. Salamat kayo sa pag-tap-tap. Mga nipadayon sa pag-tap sa ako ang live karong hapuna. Bisan it's just a quick live lang ni kay ilaramampod ko ka minutos nga

0: Saturday mag-program. Kunya, na-late lang ko sa pag-live. Actually, kagani, alas 5 ako mag-live. Mas inuuna ko pa ang TikTok. Kaysa maglalahi. And, sige, salamat. Uy, salamat Sir JR sa pag-send og... damo gyud ha. Daghanig tinigo. Selena, hello Marcian. Salamat EJs. Manlangit, salamat kaayo Sir EJs. Sige. At to saning palutsan itong magkabuhayan showcase guys. Balik lang ta later ha. So stay tuned lang mo diri lang sa Star Radio 98.3 FM. E basta naka-star sikat na sikat ganda. Stay right there.
1: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao, mong gamit ang Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Chemically blended, I use the Bond Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use the Bond. I use the Bond. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy.
4: Nagbasi og Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Adong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
7: Kan kung mangihi, ginako gid ni stone kay lagi ko ang piyotin ko kugot sa akong mga tambal ba. Karon mag-inom ko ang akong ihi murag mga balas dala sa pag-ihi nako ang murag balas.
4: Mga batos guro to? Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
7: Wonder
4: Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at ang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape.
9: Mash, hard mash, extreme coffee mix. Dali na mga pinatang.
4: Pakondisyon sa kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply. Konstruyentang ENC Mart. ENC Mart, your all-in-one store.
10: Mga penata!
11: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nga malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
10: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
4: Dragon Fruit Plus.

0: William Anfone.
1: Okay.
0: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, yes. Philippines.
1: Mm-hmm.
0: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
1: mm-hmm,
0: na herbal. Lili na ko naghano ng istura. Mayo yun.
1: Yes.
0: Mayo, mm-hmm, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
1: Mm-hmm.
0: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
1: Mm-hmm.
0: So, layan ninyo.
2: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

Balik tayo sa itong programa this sa Puntastic. Napanan sa inyo nga DJ, walaan ko di si Yummy Emmy. And napatay ko ano, kaning sa ginaingon pang pick-up lines. Pick-up lines. Gikan kini ni Maxine Sweets. And matod pa niya, EBS-CBN ka ba? Bakit naman kasi Maxine, tinanong mo pa? Eh kasi tinatanong na ako ni Mama at Papa kung kailan kita maging kapamilya. I came in like oh, salamat Maxine. Ganun naman. Sa panaginip lang ako. Live karong hapunan. Carrots ka ba? Nagana bala ni Maxine ay. Eh. Bakit naman Maxine? Eh kasi bakit kumain ka ng carrots para ha? Ito rin tarongon, be. Bakit kumain ka ng carrots para makaiwas sa taong maharot? Ganun ba talaga, Maxine? And to Mom Shine, good afternoon. Also to Maxine, another password ka ba? Bakit naman? Eh, kasi, ano ba to? Hindi kita makalimutan.

0: Maxine Tolog say yo. Ay nako, salamat Maxine. Dami mo ng ano ha, pahirit dyan. 58 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunan. And hello day ko ni Ma'am Evelyn Reyes. Salamat sa pag-gift ni mo di, Ma'am Evelyn. God bless you. This time check mga ka-star. Ginatag ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Nabagan o parisi sa Alka-Seed Sodium Ascorbate. Pag-ingon mo sab sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Kining tanan available ngayon sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you sa CEO nga si Ma'am Catherine C. Thank you Ma'am Kat. And usab Summer TV Vlog. Thank you sa pag-follow sa ako ang live. And don't you forget to catch me tomorrow again. Salamat Ma'am Evelyn Reyes sa pag-follow. God bless you. Ugma na po ta guys, same time dali lang magyapon sa inyong pinakapaborito yung station 98.3 FM kaya basta ka star sikat na sikat gita. And once again, kinausap niyo boss ka kanunay nga nagalagad, Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa Panginoon. Salamat, God bless. And have a good afternoon sa tanan. I love you all. Bye-bye. Mwah.
1: Conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.

0: sa atong mga KM or GBFM diha sa Argyle. Sa atong mga ka-Groove FM, Idol JR, nandyan ka na. Nandyan na siya. Yes, mga ka-Groove FM, diya sa bye-bye. Amigos, amigos, coffee, amigos, capsule na mga higala. Oy, ingon si Sir Anli Pops. Unsan yung mong GPM, Sir Anli Pops? Ato nang ipagawas diyang tubag ron, Sir Anli Pops. Medyo na-busy ang mananap. Yes, tara mga higala. Kauban ang inyong DJ Baday, mga lods. Maulan, grabe no. Ulan, na painit, painit. Timpla na gamigos coffee. Inubanan sa atong gamigos capsule karong orasa.
1: Kugabok, nag-isot mag-kugabok. Oy, di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
1: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat na ng amigos coffee. Kay 1 year na kong gamit.
2: Usa na katuig ka na gamit o gamigos coffee?
1: Oo, usa na katuig. Sa katuig kape, unya maura dyan na akong gamit. Wadyo ko, wala dyan ko'y tambal. Unya kaloy sa Diyos, tambok naman ko. Batkog na kuglawat.
2: Unya, kamusta man itong mga... At agod, katong mga sakit ni mo. Usa ka ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
1: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
2: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
1: 400.
2: Ya, karo, normal na?
1: Normal na, kanang...
2: Sa may experience ni mo, tagay mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bibi, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
1: Oo, kanang...
2: Madami mga
1: kasaon na.
2: Ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
1: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato Nanay no, niya.
1: Oo, oh, katong din ako kabakot, nagkorog-korog ng tir, din ako katindog.
2: Okay.
1: Niya ka ng hangguiter sa una, arang dakua.
2: Okay.
1: Niya ka ng, yun, pagsugod din ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year,
2: August 24, 2024.
1: Oo, niya, so August ko nagsugod, niya, sige ko ginom, niya, pagka October,

0: nato na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nya kanang ang witir gamay na nya. Tauna ko ay magsigi ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello.
0: Sige, sige. Kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay kanang UTI.
1: Anaka UTI, abrapil.
0: Oh, kanabang sigid panginig, sigid panginig niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka, bitang gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang, asang, imong. Kala ko ay litisin, doon sa gumam.
0: Ako'y napaiyak nang ako'y magsige ko silak sa kasakit ba? Ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
0: wapit. Oo, mawag yun pwede akong nakatabang na ko, amigos kay. Sukad yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukak, magsukak na lagluwa, wala na. Wala na dyan ka nung, sa katong pagbagyong tino, dire, di hubak ko kayo, amigos na may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check
0: up. Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka na gawang sakit, amigos na may nakauli, wa man dyan ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na dyan. Di dyan ko magpakawa o amigos. Misan o hindi may makapalit o kinarton, mupalit man dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo, kapasunod-adlaw tulo. O nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasusasi, no?
0: Kuya Ingil, gitan pagsugod ako ginom o gamigos, huwag yun ko'y undang-undang, hantag garon.
1: Is that straight ragyod?
0: Oo, mauna lang din ay akong gisaligan. Ay, ang gutain ng ko gamigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong imong gwiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya tayo, siyempre. Kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
0: Nahilig ko na buyag ko'y kanang ako na malanggay makatrabaho ris walay mang laba, mang hinlo sa una kawadyo ko'y mahimo kay galubog rabog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato na naibibiyan ko kay imong sugar gikan sa 400 na pin na normal na karoon
0: na normal na kanang akong diabetes mura magnawa na ba.
1: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka na pa sugar itong naging semana.
0: Oo, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ang imong
0: di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yun ang magmagumintik. Kaya nila, di pa magamit si Ara, labing niwa nga kay. Niwa kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng, way, kuan ba? Kuan na kang bana at tunadlok na gali ko, basig ngunit paglain ang bana. Pero
1: karon.
0: Nga, grabe.
1: Nga naman.
0: Kadagabiin kamang.
1: Sila sa ilan di mo? Sila sa ilan di mo?
0: 56 niya. Pero mura na, mura o kung kagakong lawat. Panahon, mura na 30 ka, 30. Masakit naman, mura ko naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na ipagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
0: Isangog mito po niya! Isangog po niya na ina! Kuya, diyan po po yun ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya?
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig din, undangan, istak sa kumparis kay, tanan, ligayaan ko pirme.
1: Sige, daghan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
0: Ah, thank you kayo! Thank you kayo, Kuya Angel!

0: og pagapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
1: Pagapinan sa natugtungan
0: 2,000 pesos na kay.
1: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo! Mura bag, ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, alay ako, nawa naman ako pag-aong taon ah. Kanaluwas man ko sa amigos, man. Ako magpasalamat sa amigos ko, pe.
0: Okay, yan na kayo, salamat na kayo, parang kahilak ko sa gunimo eh.
1: Saan kayo na kumunog kayo? Lalipay manggugo kayo?
0: Lalipay dyan kayo? Oo,
1: lalipay kayo ko ba? May upat ka karton kayo. Upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang utna. Really feel,
2: girl. Nga mapalit diha sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar, labi na sa mga taga Leyte nga nagpaminaw na usa ka nanay nga naglubog na mga lods. Adunay daghang giya pamatis pang lawas sa Amigos Coffee. Ug Amigos Coffee lang ang nakahatag og kaalibyuhan. Di natakay ba mo lito ka ni Idol JR? Dapat kingog natong kadong na pagaw-pagaw doon. Ano din ang kinabuhi? Laban lang. Yes, mga higala, amigos. Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. And yes, by the way, mga lods, doon na tayo good news, no, kay sa mga amigos natong dayon, upadayon nga ni Kutaw ni inom diya sa atong kape. Isan pa man sa mga pipila kabuan nga nagtaas sa atong presyo. Nagtaas na magid ang tanan. Nagid na kalikian. Nagmahal na ang tanan. Ikaw na lang ang gibiyaan. Mahal sa kwan ba? Mahal sa presyo. Lahi po itong pagmamahal na. Yes, good news mga higala. Adunay price decrease ang atong Amigos Coffee. Save tano kay less ang atong Amigos Coffee mga lods. Price decrease. Lili increase ha, price decrease mga higala. Effective na siya karong August 15. Ano na tay kabaguhan sa atong presyo sa Amigos Coffee, pero ang nakaanindot diha kay mo decrease.
3: Hi, good morning.
0: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
3: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
0: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Oh, yes, sir.
0: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, sir, Cebu.
0: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
3: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
0: Okay, lumbar pain. Oh, sige, ma'am.
3: Oo, sir. Kay last December, gini na ako, sir. Nako panggipa mati. Balinag yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Inyagi, tagaan lang ko o kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan ako o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang di apuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agarin na gani sa ubos gani, sir. Gani

0: kumpa amaminhod siya. So karon lingon na kumpa na nga padayon na lang na kay ganang reaksyon na siya. So mauto sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gyud po sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gay, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
1: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad yes, na Amigos Capsule.
0: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad, sir.
1: Or usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisigil na ako. O buntag ug hapon akong inom sir, buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya sumuotong nga hing kuan ko hing try lang yun pod ko
1: so, wala na ang sakit ang imong hawak imong lumbar wala na
0: wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule so kaduha pod nako sir no mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati na susama nako kaning ako ang kuan sir kaning ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal gan sir kay 49 years old na baya ko so nagtuo po og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako nga to sir og take sa na po nga li ka capsule sir again ala nibalik man ako ang menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na ako nga nag normal na siya sir pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kaya nakugid kayong tabang sir
1: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag yes, inom yung Amigos Capsule na normal na sir
0: oo kay since December sir 2025
1: ay by the way ma'am Melissa pila yung edad ni mo
0: 49 ako, sir. So, maumitaw to nga.
1: 49. So, angay naging magminopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po nag-administration. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugod itong ako ang kanang bingod na padong dere sa lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam, arita sa butang ng mga minyo. Kamusta, maka, kuana, mo dagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang ko-answer noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalaga, ani. Bola po na ko ang experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato
0: pa. Budagay-day na din, sir.
1: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadung sa time, kadung wala pa nagkuan, sir. Kadung napakoy, di pa mati nga katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad did ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na did ba yung sakita did, unya. Kung ano, dry gid siya, sir. Honestly, dry gid siya.
1: Dry gid siya. So, karoon na naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagay-day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang. Sa katong nag-print yung sir ba? I-try lang yun nila sir, ang kanang mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas guys, ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun, labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na, i-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kong pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisaya,
0: so,
1: ang Bisaya.

0: ng lumbar pain, mama, ano ay sakit sa hawak?
1: Oo, kaning likod yung sir, kaning nga ang sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kaning likod nga, kaning bukong, balig yung sakita gid anak sir, grabe gid ka sakit.
0: Okay, so, nagkagay salamat mamilisa, tag-asa ganita mamilisa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
0: Arpili Balamban, Cebu, Milita, Abadinas, Lumukso.
1: Oh, yes sir.
0: Daghan kayong salamat ma'am.
1: Daghan po kayong salamat sir Angel.

mga higalan at igong oras diha mga gastos sa atong mga ka-Groove FM diha sa Baybay, sa atong mga ka-MRGB FM diha sa Argao, at tuwa lang sa mga butika parma siya sa inyong lugar. Amigos Coffee, Amigos Capsule, proven at tested na yan. Palit o mapalit ha sa mga butika. Yes, dagang salamat mga lods o mga yung gabi iya sa tanan.

0: si Lenin Bulanga, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika Di Alternativo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.
3: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Dero, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio about sa DTX. Kami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, maka muli kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500. Mabalisa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong ag.
5: Is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. Nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule!
6: Nagpalit sa imong product na lunch o buid o melanin's oil o nasun coffee o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang arthritis mong good ko ma'am. Ganit ko ang nakay. Sabihin ko yung programa nga. Sana ka isiya, makayo dito sa food. O kung ba na po na ko ano yung sisagit na tipo.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30
2: sa katulog. Katuwa pa ka tilaw sila kanang kapsul o
3: mga pena ta.
4: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news.
1: And this is your music and information radio, Star Radio. Mas naka-star si God.
2: Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being.
2: Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.

0: 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako dyan namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo kung ang akong

0: Tibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: The Petwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Himalalot. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing Linear Streets, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas
3: in mga hapas na usaw ang anak kami among tulog magabi nya mawa among panuhot salamat kayo
4: sa ken kay ayaw gyud ang lugar and dili pud mo titingyo ang lugar wala pud nga boy kaya amo na ni sulayan may gyud ka sulayan lang sa tawong sulayan kay mismo gyud ko may kasinatian ning sa wonder school ning mahimo
5: inlain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang pamina.
6: Gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with
8: antioxidants and essential nutrients. Not too much.
9: Senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala.

0: ganunay naka-DTX 500 o ganunay naka-D3 Bayo. Dog hands a liman. Para nga magkapita, gapanambal ta, the same time ga cleansing o ga detox ta. Ika na kanindot mga higala kong naka-DTX Coffee Mix ta o naka-DTX Premium Coffee. Ang mga bago kain na ito ng mga klase sa herbal nga coffee hanaanas mga butika at tua na yun. Anyway, mga higala, di ba galing?
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hello sa itong mga higala, there is the polo, gumisamis, pila ka mga health benefits na makuha na ito, okay? Importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3 bio. Dakay sa D3 bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinaka-nindot nga klase sa form sa vitamin D. Sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 bio. Kay naana kay vitamin D3, naapakay virgin kuko na ito. Muna'y vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Diba? A natural antibiotic. Killing disease. Huwag ka lang mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite. No. Daghan man na. Daghan gina, no, ang kagaw, gakos ginag balatian. Aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas. Pagkanindot to. No. Gusto tang protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag inom ka na adlaw D3 bio. Giila ingon as unnatural, gibantog ingon as unnatural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka coming from 97 Juanito li aini sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala dres Pulangko ha sir, Juanito sa Pulangko. Oh, mara daw na gina, actually mga higala in fairness, very effective ang D3 bio. Kala maghubag yung tonsil bitaw, pagka-tonsilitis ka, sakit imong tutunlan, oh, kalat imong tutunlan, imo nang iusap pag di HIV o AIDS. Munang kining BCO, kaning virgin coconut oil, kaya niyang patyon ang kagaw nga gakos og HIV, even AIDS, kaya niya nga patyon. Ingana kanindot mga higala ko na yung BCO. Ganin karon daghan na karon ang gagamit sa BCO na na yung mga celebrities nga gainom kada adlaw. O, gainom kada adlaw BCO. O, daghan na. O, ginainom, nila kada adlaw, no? Katong BCO nga virgin coconut oil. Mas, makapahami sa panit, makapabatanon. O, muna yung benefit sa dasakuan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No, makapating mga higala ang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas. Ingon, gikan sa tumbaba. Tutunlan, sa stomach, gamayng tinaing, ganto sa kolon, ganto sa anos. Pagawas, mga higala, sugaw na to. Kaya niyang limpiuhan mga higala sa virgin. Ma-prevent na to, mga higala, ang gitawag na to mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to ng mga problema sa bowel movement. So magdito or either sa na ang karon sa mga butika sa inyo.
2: TTX 500 mabibili sa butika. TTX 500
3: one day. May mga araw na pakiramdam mo taga ay matutunan mong bumangon kasama ang TTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves ni Sugar Sugar Cane Extra. From the dead.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako sa ngalan na ito, ma'am.

0: Supermen. Food Superman from Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Turbo sa akong pagspila kay Sikog Absent.

0: types of cancer inay. Remember mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. Oh. So possible nga mutaas pug yun ang cases sa pagbato ng cervical cancer kaysa usas dira. There are places. Oh, dili maayo mga. So tungod ni ang causes ani sexually transmitted disease, ha. Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Oh. Karon ang may TC maya na is ang at musagakan minopause na 40 na ang edad, 50 na ang edad, kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na mag-cause og cancer sa atong lawas. GTX 500 og may TC na as mga butika, ha. Sa mga nangutana sa Buanga del Norte na as mga butika. Sa Cebu na as, sa Cagayan na as, sa Butuan na anisya sa mga butika. Sa Mindanao na ani mga higala, si Quijor, Negros Oriental, Misamis Occidental na anis mga butika sa inyong mga lugar. Musay babay ko mga higala. Ang atong Xten Herbal Capsule na as sa mga butika. Kung may panahon mo mga higala nga mag-
1: digestion and can even help boost your immune system. Try DDX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ginalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Ug
2: kanang panglawas. Pinchon is bitter than cure. O dili ang ngayong lakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa

0: anak mga higala, ah, naapuntay mga problema sa panglawas. Ah, labi na gyud kining sobrang pawis sa gabi, ah. Abnormal na nga kot na, dunay pagpawis nga sobrang pawis sa gabi mga you know, during sleeping hour may mga panghitabo nga duna kay mga toxins or siguro adunay thyroid disease problems, ha. Ana igala ang ato usab nga pagduda sa ato usab nga panglawas. Pero mga sokin tigbinaw.
1: Ka dragon fruit nakasuwa. Imo kapag higop ni an nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang dragon fruit coffee mix 12 in 1 with
2: ug hangtod sa nga higayon.

0: Mga mga ay adlaw karong nga Miyerkules, Pizza 29 Bihnimo. Kumusta magkaroon ato ang kagabhion mga higala? Samtang naminaw kamo sa ato ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Kumusta minong nga kagabhion? Mabugnawon or mainiton? Sa mabagihapon sa relasyon nga mainit habang importante mga bay o mga inday nga ana ang paghinigugmaay sa amo o katabang. Mandi ay tungod kay ana magud ang pagmahal sa usag-usa. Murang atang idiot kining sugilanon karon ni Lula Claridad kay ato usbon maghat. Ang tangi kong hangad. Sa tung higala diya nga nag-antos siyang beauty. Wailain siya mao si Ma'am Christy Taob Del Monte. Kamusab sa mga tanaid o di Baguio pamili. Pinangluhan diya nila ni Day Ivy Tanaid, kauban ni Inday and... Sana ang puso ko'y malaya pa. Di maglangay. Timbaya detong amigo diha. Sa nasunggan la libertad. Nga kanunay ni tat na ni kagabion, kanunay nagbitad-bitad. Adi asibay nilon pirulino ato din basahon kini pagtimbay ni Brad Nilon kay aron nga di magmahay si Brad Nilon makayong gyud nga mahay si Byron ni Bayo kay ako nga pagtimbay gibasa dayo sige amato pato ni Brad Nilon ay BA Brad ato ba Brad ako ang tubag Brad ikaw ang sagot no. Kanang ikaw ang sagot Tagalog na unyak sa Bisaya pato ikaw ang tubag. O sa English pa to, Brad, you are the answer. Ano ya? Muto ka, Brad, sa kong paghubad, Brad, nga, ingon nga, you are the answer. Kamuto ka, Brad, ano yung kanta sa Diyos nga naguluhan, maniwala ka.
1: Mga lamang.

0: This should be funny.
1: Patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Patanawat po to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTX 500 para sa mga pigado, maka mulig, kag makapapansa lawat sa tao.

0: 100. Mabalis ang mga butika. Victory Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa Osaka, Simana. Ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalis sa mga butika. Victory Bio.
3: Mga higala, atong paminaon ang
4: Kan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan.
5: Herbal oil. Katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unahan ang Wonder Herbal Oil. Katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
0: Wonder Herbal Oil. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV. Nadaloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Ako si Rinli Sita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa.
7: Minaw nga kung mo gamit og mga...
8: Even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang endless life. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Heto na ang astig na kape.
12: The Art Max, Extreme Coffee Mix, dali na mga pinatal.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani atay. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
14: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai.
15: Atong oras mga bay, 24 minutos ng milabay sa alas 8, mga bay, 5 times beta-carotene, taas vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkangubay panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
14: Mga lama sa kagahapon.
15: Segawa, Catherine Asorinio, Nico Rusiana o ni RJ Gahiluma, Cherry May, asawa ni Miko Rusiana o ni Adoy Rusiana. Okay, medyo nga gabi diha. Gawas ni Boss Dindo Abrensilio, may gabi diha diha ni Ma'am Catherine Sorinio, kauban ni Idol Miko Rusiana o ni Ma'am Cherry Rusiana, nga naminaw karoon ini nga tak na ni kagabihon. Kauban po si Adoy, Idol Adoy. May gabi na ni Idol Adoy. Dayon, Dume, ani Boss Dume, Rira Lidama, hook up, ay ma! Ay, okay. Salamat niya, Boss din. Boss Dome Lidamang naminaw karon. Ilabi na gid ni Kuya Doms. Ang kanunay naminaw niya, banggiitan po ni ang DJ ni si Kuya Doms diha siyang programa sa DY GE Idol Radio sa lungsod sa Bindoy. Niya, sa tanan hang, naminaw, tanang mga taga-Bindoy, pinanguhan niya sa mabtikon niya ang mahal.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Bunggamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa
4: Panit, makahulog.

0: Wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giyahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa Abuslan.

0: mo.
1: Yes, nasunggan na libertad. Unya, kato mga kantang Ikaw ang Sagot, gikanta ni Tom Rodriguez.
2: Mga lamang.
1: Sa herbal capsule nga barato gepektibo, ayaw na kabalaka kay anayana sa itong mga suking butika, ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede jud kamo nga makatumar o ayaw hulata. Ngayong lawas, mubigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banbang nga mabalatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tila we disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Gabimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya sa itong mga kaigsunan karon nining atak na nining kagabihiyo na itong hatag pagtagad. Kinaila mga pagtimbaya mga bay, okay? Ito na nga lantaw nire. Kinsa nito nga mga mitimbaya sa itong panaguban sa itong live sa handus. Okay, handus naman. Matumatagbuntag. Mga lama sa kagabihiyo na. Mga lama sa kagahapon. Okay, mama, or ba na? Kagahapon, kagabi. Sige, hindi na maglangat. Ito ang hatabagtagad. Kini nga mga pagtimbaya, mga bay. Dari sa itong panag-uban sa itong tulumanon. Okay, nadiya si Ma'am Perla Kiliano. Good evening, bay. Magibidaan mo, Ma'am Perla. Dayon na apo diya nga si Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso, Tinebroso. O si Bay Jilo Tinebroso, Tinebroso. Okay, atong hatag pagtagad, kinayang ilang mga pagtimbaya. Okay, matupato ni Ma'am Ninet

Indonesia tinebroso maunay tao nga walay utang kabubuton nga pag papahawaan na nawi daga dire dakuog uli ana okay dayon sa patuloy la endere dona patuloy la pagtimbay si Ma'am Ninet Indonesia tinebroso mga bay og mga kandos ato bulungan ha musumper to dayon na pod matupad ni Boss Dendo Abrencilio vlog baro ni bay pa shout out mag-asawa idol May Cruciana and Jeremy Antanoy advance happy wedding okay advance happy wedding sa nila ni idol May Cruciana og RJ Gahil Luma Jeremy asawa ni May Cruciana og ni Adoy Rusia. Okay. Baliwala lang imong tabang. Sige. Doon na po rin. Ni Bay Jilo, tinebroso. May gabi eh, Bay, shout out sa kuang pinalanggang asawa, Ninet Indonesia tinebroso. O shout out sa kuang mga bayaw, Prelen Samura, Maris Indonesia, Fredelen Indonesia, Lanchoy Cantila Indonesia, Biabib Cantila Indonesia, Barinian Cherry kon Barinian Cheryl Indonesia Frenelen Indonesia Daham og sa ako ang pinalanggang inahan Vivelin Indonesia okay dayon dapat lain pato ni Bajilo salamat bay dan dugang pa niya shout out po deko sa ako ang iyaan Enel Rah Villahermosa nga naglantaw dayon mato pato ni Ma'am Ninet Indonesia tinebroso B.A.T. yang Inerlia Villahermosa. Ya pelain. Ni bay Jilo tinebroso. Shout out po ni Kos ako among sa among amo Alan Arbois Guzman, Juna Moreno. Okay, dahil doon na pelain. Uy, naglantaw. At umabtikon nga election episode tong lungsod sa Tayasan ko din sobre na pagpangandam ron kay hapit na ang filing sa BSKE mga bay na karoon nga September. Okay, matapato ni Sir Mark Concepcion S. Asentista, dumabti ko nga hit. Mga between ako. May gabi ito yung niya po ko ilaing kanta atong ipahinungod kaninyo niningatak na niningakagabi.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Sa maayong pagluwas o garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon okay. sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
3: yes.
2: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme
3: yes.
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay.
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan.

0: karong adlawa.
1: Tama.
0: Ang kining Tongkat Alidok. Unsa ning Tongkat Alidok, Alan?
1: Okay, so maing adlaw diha kal, no?
0: Yes,
1: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat Ali aka dragon makainom sa ato nga produkto. We improve ang testosterone level mga sok and tikwabi, no? Enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala. Dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tipaminaw usana nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tipaminaw matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mo na higala mga sokin tiko and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kirisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang naasa hard max extremes, no? Usan ni siya nga matabangan pinagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
0: Yes, Doc.
1: No, sa ibang mga pinulungan, tong-tong, kat-kat, sana ay ali. Ari,
0: Yawal lagi.
1: Baka na mga sokin, tiko pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.co mga sokin, tiko pinaw. Tongkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kontik pamit. Hatagi ninyo ang pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Mataga takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no? Kinisyan,
0: yes.
1: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mamuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
0: Yes, mga ka-dragon fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni uric coma longifolia. Usa katanom nga lumad sa Southeast Asia.
1: Yes.
0: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian, ug yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-dragon fruit. Mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa especially katong

0: Pangalama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 8 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, ano na idag kong premium nga? Inyo nga madag. Tigo malang ang walay sulod nga mga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. Garoon na higayon nga makadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukin na inumadagaan. 10,000 pesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, makadaog mo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy ka na, mahimo ka pang nga winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya, himsog o mas batan-ong pamanit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa pay, imong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, i-message...

0: mo madiuy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magka. Dayon, amay kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdo.
2: Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan, natinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Maraming taon ng pagsusuri, ang essential oil ay ating masisip... o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat.

0: Siya na yung tiyo. Asun na yan na to. Dito na. Maudyo na nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya ka ron. Okay na yung bata.
0: Okay na. Makakuan na siya. Makalakaw. Ang Amigos Coffee mo'y nakaayo sa iya.
1: Amigos Coffee, Regino.
2: Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential...

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability.
1: Fighties, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
2: Agi, agi, agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa ni mo para anak, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, Nerve Pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?

0: ko, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, ihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May isa ka na natural, ngatay viral, o ngatay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin

0: ang main power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
2: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
3: Po si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong puso ang permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 51 minutos ng bilabay sa las 9. Mga bay, kin mga atak na, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain og tambal, sulay og natural nga pamaagi, pagpamasahi. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, adunay de fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa imong lawas. Ubanan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos 38 Buyag, Labyug, Karinal. Og sa Malaboyog Cebu, sa Bit Sarasa Restore in front of New Malaboyog People's Palas.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, dita maglangay at untambagan kininga sugilanon ni Lula Claridad.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay mga bay, kininga sugilanon ni Lula Claridad. Dili kini kabahin sa iyang pamilya, kundi kabahin kini sa iyang katabang mga bay nga ilan ang gisaligan sa taas ng panahon. Hagikan sa nag-edad pag 15 anyos, hangtod nga naminyo na lang kini o nag-edad sa 37 anyos mga bay. Kung diin, wala siya masayod. Kung ngano ba nga kalit ang nausab ang kinaiya ni ini mga bay. Kaniadto, buutan o kugihan. Apan, sa unsang paghitabua, nausab ang batasan o kinaiya, nahimo kini nga bati ng kinaiya. Kung diin, kung unsa isugo, dili na kinimutuman, o di ba kaha, magbuot na siya kaugaling gusto, o kanang di na maminaw, o labaw sa tanan, magyaw-yaw na mga bay. O mapagyang gikasakit mga bay, maginibang kung doon na ba'y mga pagpadungugdug nga sulti. Unya, ang tanan nga nahitabo, wala kinimalilong sa iyang nga anak nga iyang ipon, nga maoy nagdumalas sa usa ka grocery store ilang tindahan mga bay. Mauto kay isip anak og ilisan mga bay. Unya, tungod sa maong pag-warning, nagpakiluoy ang maong katabang nga si Vanessa. Umingon nga mag-unsa na lang siya kung papahawaon siya. Mihilak siya, misaad nga magbag-una siya nga kinaiya. Unya, tungod lagi sa hataas ng panahon sila nga panag-uban, gani gisap ni kung giisip na nilang pamilya ang mga katabang, matong naluoy siya iyang gihatagan og another chance. Lain nga higayon mga bay og makandos. Apan unsa man pagkatabo ah? Wala pa gani abtag bulan tungod kay gihatagan sa higayon. Kaya ngunag sa kaugalingon si Vanessa nga di na juko pabuhaon ini. Mao na nga libalik ang iyang kinaiya nga way respeto nga to siyang amo o labaw sa tanan kanang ikasakit ni Lula Claridad sa diha nga gipadugdugan siya nga giinan nga kiniuban dere o waray maintenance nga tambal aw hagbay na nga mipanaw unya kaya siya doon na magoy maintenance nga tambal mga bay maghandos malagi sakitan siya mura bagwa na respeto niya isip iyahang katabang unya. Tungkol kay kinilaging amo, doon na yung mga panghanglan ng katabang, niya, o doon na yung mga problema, di magpahulam. Niya kay giing namin nun siya nga, ipanabi man siya, giing naman siya nga, aw, oh, may katabang akong amo, kaya naapa na, iyang ihatag ng kwartahan, di na ipahulam. Amo itong isakitan siya, taman mga bay. Anong utana siya? Anong utana siya kung saman? Abo ba niyong papahawaon? O antuso na lang ang tanan niyang kinaiya? Ako ay katambag diya kanimo, ma'am, ma'am Claridad, ang naani mo ang desisyon, makig-meeting ka, mga kag-advise mo hang anak, duha ka buok, unsay angay buhaton. Tungod kay, murag di na nimo maantos ba ang tanan, nga nabuhat si mo hang katabang. Unya, padalitag di nakakantos, adi, imo siya nga hatagan siya si separation fee, kanang hatag ba nga pahinungod sa yung pagservisyo sa taas ng panahon. Dahil yun, hindi mo papahaon. Napanog, maluoy ka.

tungod kay taas naman inong nga panag-uban sa tahaas nga panahon, imo siya nga klaruhan. Klaruhan yun ka na nga mitingon mo diha, nangin mo nga mga anak, dahil na po ni makatabang, di ba ka, papirmahon ni mo. Papirmahon ni mo nga, papirmahon ni mo siya. Inon ni mo nga, papirma ka dari, pamatuod nga, kana nga, pag tinuray nga magbago na ka. Panog, di ka magbago, basis to pinirmahan, aw, aday ni mo kinayang di mayo, aw di, kana nga, pasinsya nga, mahawa d'yo ka dari. Kaya mula pa siya, ala pa siya pahawa, aw, di ka kahatag, kaya doon naman may pinirmahan. Di katag si Paris yun. Kaya doon naman pinirmahan. Milapas mo sa pinirmahan. Betaw, abang ako tambag din mo, mama, ha? Ang naanin niyo. Naanin mo ang final decision. Kung di naging mo maantos, paminang nga wadyo respeto na mga katabang, hindi pa pa ha. Apan o, yung pa sa mantos, di hatagag laing higayon.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Amangon atak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong nga dagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapo sa inyong bana. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong higala sa kangidad. Kanunayng magpaubos kay ang lami na sa obos.
2: Luya pod.
1: Luya pod ko lang.
3: Ang mga tambay tagaan ug sweldo.
1: Adlaw karon nga hoy bis pizza 30. Bulan sa Hulyo tay 2020 sa yes. Umaga birthday nung adlawa. Happy happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday.
4: Happy birthday.

0: More birthdays to come and always good health. Mga ginay pinaka the best sa atong birthday. Abdikus ganang atong lawas. Nga magliok-liok sa matag adlaw og libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gyud kana nga gasa gikan sa atong labaw makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gitang.
1: Lami, magdudla siya.
0: Lami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong makapanog ab-abot sa lubot. Okay, itong oras, 48 minuto, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigit sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Dali arigit ang mag-birthday ka na tuig. Dali ratang mag... Nung samaan ba'y dali rang? Dali rang mukhaon o glitson ka na tuig.

0: usa.
1: Okay, to ras 25 minutos sumon makalapay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga. Open ra kaya tong call and text line number sa tong Smart 0969-484-5454. Og sa tong Globe 0956-664-7734. O na tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay andam gida nga matag o maayong pagtagan.
0: Pero
1: kon may mo timplan pamanigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Anang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi man gani kana regyong makaayo. Para hapsay og malinawon ang atong kinabuhi.
0: Ang para sa mga tao.
1: O kandidato lagi. Sa mga kandidato dia. Mga kandidato nga mulan saray. Unegiyon nga yung plataforma tumana gina ha. Don't lying your plataforma.
0: Basta wala
1: lang. Okay, kumusta? Kumusta sa batong kasikbit nga kalungsod na binaginin sa tulungsod sa Tayasan? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, ayungon, bindoy, manhuyod. Og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad. Paingon sa kusina. Tak ang natong madagkong kaldero. Madagkong sampot, lagom-lagom. Butay tubig inita. Aron makainom og kape si Dudong og si Inday. Kanang kape the best gina kada buntag mao gina tong pagita on inigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because you know coffee, it's very delicious, it's very good benefits. What are you waiting for? Drink coffee every morning. Bangat ah, wow. Makalimte na to. Pagdaog niya, naglingkod din siya sa trono. Ngayon siya nga kato akong plataforma, joke na to ah. Kalimte na to. Naga-joke ready ay siya. Ano tayo mahims, kinanam siya sa trono. Asa naman siya sa kakandidato. Nagiron kandidatong bot-boton. Nagiron, iahapon ang desisyon. Wala tayo mahems. Okay, tara, 52 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Diyan sa Pikas, isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, dumanog, grunda, alegria, badyan, inatilan, malabuyok, samban, og saban, pangkalungsuran, nga mabot sa itong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa itong mga tindirag, tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market.
0: Ang kandida!
1: Itong mga tindirag, tindirong isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, at mga bus drivers, pick-up drivers, sa balhabal drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong matindirag tindiro sa itong mga tagsatag sa mga public market.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Okay, ito oras alas 5. Oras 4.53 na gid sa kabuntag. Kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan at mga magoma sa kabukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibton nun. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop, og magabi, ibton og mabuntag. Kay basig mabaryos, maghang.

0: Oke, terus 55 minutos na gyud mo makalabay ang alas 4 sa kabuntanggon. Kadali ara gyud sa oras. Dali ra kay adlaw. Dali pod kay anto eh. Ada masikat last day or sikan to the last? Sikan to the last ng adlaw musulod na ang Hulyo. Ugma ang last day sa bulan sa Hulyo to 2026. Ug musulod na gyud ang bulan sa Agosto. Mun ana kapaspas ang bulan. Mun ana pod kapaspas ang atong obligasyon kada bulan. Nagyon mga labad sa ulo, mga bayranan, light, kuryente, tubig, o uban pa. Need mga ginato nga mabayad, siyempre. Kaya mo man ang gigamit, bayran, gini mo na. Kaya huwag wala kay kuryente, wala kay tubig. Nagyon nga, di juga makag... sa man dili makaginawa. Okay, init kaayo. Wala kay tubig. Unay giyon nga kanatong obligasyon kada bulan ato ra gyud dang sulbaron. Og naay bayranan, bayran. Og naay utang, bayran gyapon. Og mupalit pod, bayran. Anak ramgin natong kinabuhi, importante nga maka og sa kuan pa makakuan kita kada bulan, makabayad ra ta sa tumong obligasyon kada bulan, the best na kayo na makakaon ra katulos sa kadlaw og malipayon ra kada adlaw. That's the important in our life. You need to make happy regard every day and you are very responsible to all obligation every month. Kaya na responsable rin kita sa itong mga obligation. Anak ramang ginda siya. Unig yun, don't neglect your obligation. Ayaw gino pagpabaya sa iyong obligation kada bulan. Kaya magpabaya, gani mo. Unig ingon nga, wagin mo ayaw. Ang nai ayo katorag yung gapili dog ayo. Maurang ina siya. Ang mga tambay tagaan ug swildo ug ako ang inyong ibo. Okay, tara si kita city minutos sumon makalabay. Ang alas 4 sa kabuntagon des barangay magtotayasan. May buntag dedero nung diboy hinoo. Anong diboy no? Oh, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta tong kabundago di anong diboy?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: How's your morning?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: You feel cold?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: You feel happy?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: And you feel?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Relax. Malipayon naman ganyan sinong liboy kada buntag. Sa Pairay, kada buntag. Balag na ako'y problema. Malipayon na dyan ko ba'y kay tungkol anay kong kapi. Kani akong kapi ba'y muna'y sikrito nga nung makatao magkatawa dyan ko kada buntag. O ni rason nga nung ligon ang akong dughan. O ligon ang gugma sa akong asawa. Tungkol aning kapi ba'y. May muntag doon libo yun, no, dia. Kauban siyang kapikas sa kinabuhi. Taas ng Mernay, no. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nang by Francis, may Imad Myra. Og sa mga apoy ng libo, si Sabi o si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at ang mga sikat kay Buntag na.
2: Pagbuwat lang mo sunod, eleksyon. Kay ato ning, pwesto karon. Paghuwat.
0: Okay, tara, 55 minutos sumad makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Diyan sa City of Laguna, dinato ni kalimtan, may buntag lang in Chimoy na Binson. Diyan ang kanunay po yung naminaw sa Star Radio. Bilang Titi Binson lang by Lixter, by Dan, by Joey, og Syra, Akila, og Harvey. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og Diyas, barangay Lutay, Tiyasan, may buntag, budin ng Cesar Gabunada. atong higala ning daghag asawa. Anong Cesar Gamodada, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang sawa ni Byrowilda, Byrowil Caldillero. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Manag yun, ibta na ang mga eliptunon. Ibta na ang plug sa silingpan. Ibta na ang plug sa charger. Tanang mga plug na nag-ungot, pang ibta na. Hasta si Junior dia, ibta na pod. Okay, ito ras, alas 5 yung punto na yun sa Kabuntagon. Standby, standby sa nagkita. Mino na puntag mga awit. Okay, please, song entitled Lolo Manisco High.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
5: Higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miaging bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Paminawdan ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
10: Kinsa ni ma'am?
11: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
10: Unya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
11: Nain siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy la kay makabright di na, no? Kay laanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rin ito makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, anak.
12: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh, yeah!
15: Let's get it on.
16: Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Makapag-gana. Makapadasi.
18: Hard Mama.
16: Hard Max.
19: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
16: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
18: Mag-Hard Mama. Extreme na.
20: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
21: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
22: White Nights Dumaguete Pension House
21: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
22: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
21: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
22: White Knights.

Papakriyan siya ni Colo. Gamit ko sa nang haplasta ng kape o nakagamit ko sa UAID na non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanon na yung gumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao gininte na ako nang daghan tayong salamat sa nang na mao'y nakapakutuwa sa mga ibang basit.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kay Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igalas sa kanginad. Bye. Og damoy utang. Bye. Og mo palit. Bye. Anak lagi ka simple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit. Og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Ali ngagngag. Basta lingag-gag na iskutan, kanis man ang ustay, mukatawa, gidayon. Pagkalaparag baba, God. Sa mga lapadong baba, diya. Naigyon, pasalamat mo, kay inigbanga nga, dako kaayo, God. Bisag, bisag ka to pang luwag, igo, God. di na, kutsara mo'y gamiton, luwag na. Kay, lapad, biyag baba. Sa kuan pa ka ng kutsara, bitin na kay na. May itong luwag kay Uskakalo, atay, bulto yun. Okay, to oras 33 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong malulog lula diya na nagtatay dodong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na, hayag na kay Kabuntagon, masikat, kita na kayo ang lubi. Kita na kay ang pusti. Kita na kayo mga tubo. Kita na kayo ang tanan nga angayan nga makita. Hasta paa nga puti, kita na yung kayo. Unang bangon dahil mugseo, para kita magpaa. Paa nga puti niya. Oan, ka ng busok. Okay, ito na, 34 minutos na yung abot ng paa. Okay. 24 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Aretas tong kapalaran karong buntaga. Paminaw pamati kay ato nang ihatag ora-orada.

0: Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aries. Mawala ang malas sa imong palibot, swerte ni mirog color 58 o green. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus, mabatyagan sa uban ang imong talento, swerte ni mirog color 348 o white. Mayo 21 hangtod Hunyo 20 ano Gemini, dunay manulong og laag, swerte ni mirog color 964 o orange. Hunyo 22 hangtod Hulyo 22 Cancer, madugangan ang imong basher, swerte ni mirog color 428 o pink. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo, makadawat og mga pagsaway, swerte ni mirog color 954 og blue. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, makaaway ka og libakira, swerte ni mirog color 571 og green. Og gadong katunga sa tong kapalaran karong buntaga. Ang katunga at ang atangi lang ninyo onyang taod-taod. Kadtong mga kapalaran gatod ganato sa Astasan Herbal Capsule. Ang tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasoan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-o-bag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin prada, kagipakusgan kauban ang Astasan Tin Organic Seaweed. Basta sog santo and pretty, 5 times beta carotene. Tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan apalit sa mga suking butika dool sa inyong lugar. Og dias barangay Bago Tiyasa, nabilabol sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyak, Labiog Karindan. Sa ganahan nga mugwapa, muputi, muhamis ang panit. Gamit nag-ayo sabon beauty shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi. O mapahamis yung kutis naturally. Ayo sabon beauty shop, mapalit yung masuking butika o tindahan. Okay, ito na 37 minutos. Sabon makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Nang mata na ba ang tanan? Sa mga nangatulog pa.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon na kay buntag na. Sa mga nangapi na ron, mayong pagpangapi. Kanang kapi mga sikat, the best kinakada buntag. Murag mapilgini mo ang kanindot sa... kanindot sa Pilipinas. Basta makapangapita. Tanang mga issues Pilipinas, murag malimtan gini mo. Basta makapangapi ka. Iniguman sa kape. Oh, anda, mabalik na po ng isyo. Mauna-una, anda ni magbalik. Oh, anda, gina siya. Anda, giyon nga. Kaya itong Pilipinas, Ron. Sabi, Diyos Nasional, medyo gubot kay Ron. Anda, giyon, wala magkasidab tanay ang atong mga politiko. Wala magkahiusa. Lain-lain og baruganan, lain-lain og dalan. Ang usang da, ang usang kandidato, tuas tuo. Ang usa, tuas wala. Apoy kandidato nga ni Street Dragon, wagid siya muliko. O, oh, muna giyon daan nga tuwid. Okay, standby, tama sikat. Tuminaw na kitag pangkabuhayan, syukin.
2: Ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
2: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag nimo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta naka-state og tumar ani?
2: So wala pa ni siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: yang luyahon siya.
1: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung kitrabahuan na ni.
1: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na.
4: Ang kwan,
3: may PC.
4: T3 Bio o kanang TX500. TX500. Mabali sa mga butika. T3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ang galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. Amount sa TX500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinaasang TX500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
4: TX500, mabali sa mga butika. TX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. T3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: T3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: T3 Bio. Ang T3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay T3. Papalit sa mga butika. T3 Bio. Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Pro Herbal Capsule o kape o Kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi. Yes.
4: Kapusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gitunga kay kanin kwarta wala-wala biago dok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimaintain lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
7: Merna Bromo.
6: Pila edad nay kusga nay?
7: 60.
6: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
7: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
6: Pagsugod
7: gyud. Sugod, oo.
6: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
7: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah, okay. Sa una day nay
7: gato. 180, 200.
6: Mo na blood pressure ni mo.
7: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
6: Karon wala na kay lagi.
7: Wala gyud.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
7: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
6: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
7: Matuo.
6: Barangay.
7: Barangay, oo.
6: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
7: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Salamat mga idol.

0: air by Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon. Kauban gyapon na inyong higala sa kaginad. Sinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ta sikat yun. Ato oras, 5 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong maluluglulan na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Maitak ang natong madag ko nga kaliro na itay. Butay tubig, initaron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best, mangida ka na buntag. Wagi na itong pangitaon. Inigmata na ito sa sayo sa kabuntagon.
3: On sa to.
1: Bata pa gani, bungol na. Insa man ka bata?
3: Unsa to?
1: Unsa to lang.

0: Okay, Rita, sa ato ang Swertris, sa mga mailigong dag Swertris, tanawa tutuki na ang inyong ticket kay Basin og Usamus sa mga manadaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa last dos sa hapon, 794 og sa last 5 sa hapon, 873 og sa last 9 kagabi, 3-2-3. Wag gadto atong swear 3 result kagapong adlaw sa mga nakanaog. Congratulations. Wala ka daw kayo magkatagam, taya-taya lang yapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itayag, hurot. Wala, hindi mapildi, wala na'y kwarta ang bulsa. Makaingon, jug kang. Angas kang malasa. Okay, gantong mga swertis, gitot ka na to sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa mga nangitaw, girbal nga baratong epektibo na. Anila sa itong masoking butika. Ang nabantog og maski pabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man wala pwede gid kang makatumar, ayaw lata nga imulawas, mubigay panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Uspon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Papalit sa inyong masuking butika duol sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog tuhon, malutanog ang pagbaton o gatritis, rayuma, guban pa tungod kada sa kakulangon sa vitamin C. Sa lawas, busa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi di alkaline vitamin C. Popatin aw sa nahanap ni mong mata sa alkasi protektado kada sa pamanit. Amis pagid ka. Papalit sa iyong masuking botika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ani anagi pa ila-ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medisin nyo kini nga mo ayos sa mga sakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lami ad. Mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee. Makapakusgan sa atong panglawas. Makapakusgan o sub ni Junior. Hard Max Extreme Coffee. Available sub sa itong masuking butika o tindahan. Ngayon buntag din ni Mamel Galios o sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kung matang importante lang yun, makabuka sa sayo sa kabuntagon. Muna'y dako kayong grasya mga sikat na atong nadawat gikan sa atong labawang makagahong o dako kayong gasa nga nakabuka pag yun ang atong mata. Oragi na siya. Okay, ito na, 55 minutos. Sumad makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadilagin sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirang kitang matigulang. Dalirang matigulang dinis kalibutan. Kay paspas man kayo ang tuig. Paspas man tang mag plus one. O sa mga nag plus one, dalirang adlaw. Maligyon niya. Happy, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Happy birthday ayon sa inahan sa atong station manager. Chat niyang lahat to. Happy, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Ano rin gina masikat. Palagwa tayo handa. Importante nga healthy. Regyo ng atong lawas. O libre kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar. The best na kaina nga gasa gikan sa atong labaw makagagahong. Once again, happy birthday ni Cha niyang lahat to. Nga magsaulog siyang adlaw nga natawhan karong adlaw. Cha niyang lahat to. Happy birthday. Okay, taras, alas 5.56 na good sa kabuntagon. Anitas tong kapalaran karong buntaga. Pamina, pamati, kay ato lang ihatag ora-orada.

Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, mapahiyom ra ka sa madunggan nga istorya. Swerte ni merong color 261 o yellow green. October 24 hangtod November 22, Scorpio, mausab ang imong plano. Swerte ni merong color 347 o aqua blue. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, mosota or masota ang personal nga tumong sa imong higala. Swerte ni merong color 278 og silver. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, lisod. Lisod ka pakatawon karong adlaw. Swerte ni merong color 254 og gold. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, katawan ra nimo ang mga nangasuya kanimo. Swerte ni merong color 765 og blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, dili maayo ang pagka mapahitas on. Swerte ni merong color 568 og sky blue. Magandang atong kapalaran karong buntaga sa wala kabalo, nakabalo na gin mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gin mo ang samot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Okay, Torres. Alas 5.58 na gid sa kabuntagon. Gantong mong kapalaran, gatod gratos sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C, mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain ng masakit, sama sa high blood, diabetes, adunay bukol-bukol o guban pa masakit nga gambing sa kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang ito Amigos Coffee. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SG Ed Pharmacy, Desbadyan, Butika, Santo Niño, Aligra, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Hilatilan, Wicur Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Diya sa Lagitrin Pharmacy, Eats and Deads Pharmacy, Malabuyok, Santon Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga. Diya sa Manog, Butika Marga, Ronda. Ordia sa Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga, Desi Manog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidra Krisher Pharmacy, Ordia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mugida, ang mga pharmacy ang available. Ang atong Amigos Coffee, Dina Dapita, og dini sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan, nabilabulo sa batong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Angel Pharmacy.

0: Oh, good news, masikat sa iyo, sir, sa Amigos Coffee. Aduna na po yung panaganag empty box. Sa pinakadagag empty box sa Amigos Coffee. Makadaog, 10,000 kapisos. Ang ikaduha, 5,000. Ikatulo, 3,000. Ikaapat, 2,000. Og sa pinakadagag Amigos, Amigos Blister. Or Amigos Capsule, kitawag og MT Blister, Amigos Capsule. Makadawat, 50 kilos nga bugas. Ikaduha, 25 kilos. Og ang ikatulo, 10 kilos or 10 kilo. Mo kana masikat ang pabuhagay gikan sa Amigos Coffee. Gikan na sa tagiyaw tagdumala, Angel Blessias. Sa itong mga user sa Amigos Coffee, tiguma rin ninyong box kay mauna ninyong kay gainuan nga makadaog mog sos 10,000 kapisos. Matay pagkadako amanande. Nakapangapi na mo, baka kwarta pa. Kana po, nagamit og Amigos Capsule. Kanang kita og empty blister, kanang blister. Katiyang obak ba? Tigumara po na ninyo kay basig usapon mo sa makadaog kunya og usa kasako nga bugas. So muna yun, ayaw ilabay kay mapuslan pagyud na. Okay, tara sa size 2 na yun sa kabuntag. Ito sa itong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Tinti Phoenix na mauwi. Ang Tinti Tropang 5G ang Phoenix Super LPG Fuel Masters parihong namawi sa miagi nilang kaparutan. Huwang yapon og tao apan ang Tinti na kamaniyo pagbuga sa Converge Fiberxers sa score nga 100G-100City sa PBA Season 50 Governor's Cup ni Antong Martis sa gabi dito sa Ninoy Aquino Studio. Si Rin ang Batak, may pamutog 30 puntos alang sa tropa. Nga dalaygong may bangon naman malubong og 17 puntos aron pakgangon ang duwa kasunod-sunod nilang balas. Nagparamdam sab si Jordan Hiding uban ang 20 puntos samtang sila si Henry Galinato og Darius Diz. Nagkumbuyag 22 puntos alang sa tropa na mitabla silang record nga 2-2. Og sa laing duwa, ang Fuel Masters naka-recover dayon sa miagi nilang kaparotan naman gipaksit ang Blackwater Busing sa score nga 102-93. Si Jason Perkins mo ay nango sa Phoenix Bitbit ang 25 puntos. Magandang itong balitang sports. Karambuntag. Kadto mo balitang sports. Agyatan ka to sa Shibay Sinchal Owell. Sakit ang kalawasan, tumaran rin ang tambal. Sulay ang natural nga pamagi. Pagpamasay gamit ang Shibay Sinchal Owell. Ang Shibay Sinchal Owell ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna caloric acid nga makita sa bisyo. Yaplas ng kinis apektado nga parte si mong lawas, umunan og masay, Shibay Essential Oil, ang aplas nga umot og epektibo, Shibay Essential Oil, mapalit si masuking botika og tindahan. Dinis sa lungsod sa Tiyasa, nabilabol atong Shibay Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy. Og Curie Pharmacy. Dias Malabuyok, Cebu, available itong Shibay Essential Oil dias sa Bit Sarisari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og dias Barangay Bago, Tiyasa, available sa batong atong Shibay Essential Oil dias sa panimalay ni Sir Boyak Slabiog Cardinal. Sa itong makigilanda sa Barangay Bago, Tiyasa, og sa mga kasikbit ng kabarangayan, ang nangita mong Shibay Essential Oil, visit na mo sa panimalay ni Sir Boyak sa Biog Cardinal. Kaya dahil libreng kaon dito. Libreng kaon, pagdala na mong sudan. May buntag ni Sir Boyak sa Biog Cardinal sa Barangay Bago. Barangay Bago, Tiyasan. Og siyang mga kaubanan ng mga teachers. Lang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa upan pa mga teachers diya nga mga gwapa o gwapo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga ma, mga sir, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang atong mga maestro ron o maestra, muli kitawag nga, sa'yo mag-inis lang sa eskwilahan. Kay para ilang isyante, matunduan po nung sa'yo. Amo nang ningkamot gini sila. Ningkamot ni sila nga naagi makatunan ang ilang mga estudyante. Kay proud biya po na ka ng mga maestra. Maestro, proud biya po na sila nga. May mong magna cum laude ilang estudyante. Makaingon mga utak. Kasi may maestra ane. Ah, maestra ane si Kuan, pulana. Kasi may maestro ane. Naimok mo na siyang magna cum laude kasi may katunlo ane. Sir Buyak sa Biog Karinal. Ah, di ba proud kayo? Ay, gini Sir Buyak sa iyang estudyante na imo mong magna cum laude. Naigyan Sir Boyax is very expert or very, very excellent teacher. Okay, tara sa nasay-sais na sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigalaan ron nga nabinaw sa Star Radio. Maayong buntag, kadinyong tanan.

0: Okay, from ni boy no mayo. From ni boy mayo gani kay dili ta politiko bay. Sakto gud ka dong may kay dili kita politiko. Kay na mo apil buta ng politiko dong murag di man kita kadaog. Wa man tay budget. Bisan pag naa gud tay budget murag sa dagway. Murag dua-duaan pa. Ah, pero muna giingon ni muna ni boy pa bisag di ta politiko bay ang importante mulaban na ginta og tarong bay labanan na ginato ang tarong nga politiko insakto yung kado atong labanan na gin ang insakto adunay baruganan nga politiko or ginay pinaka the best the best is to support the good politician. Okay, tara sa 6:08 regid sa Kabuntagon. Once again, may buntag din ng Liboyno diya sa barangay Magtuaw Tayasan. Diya sa Maydike, Manilang Balay. Siya silingan diya sa Bay RG Balasabas. Bay RG, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Itong higala ni nga osa na ka-Amerikano og buhok. Nagingon nga. Bay Ray, huwag musulti ka na ako. Ano diyo kong sultig bisaya? Kaya di na diyo kong sabot. Nabnisya na kong binisya. Bay, English, murag okay ra. Okay, bye, J. No problem. From now, I choke you on English language because you know you are American here. Ako sa asawa ni Bayar J. Balasabos, that's Mamil. Mamil Balasabas, good morning, good morning. Ang Madam Tikya Balasabas, Tungturo Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og nung Juni Bainusa dia.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og nung Juni Bainusa pa, kanayang radyo lagi, kaproblema gin siya. Anong Juni, kanayang mong radyo nung, palitin yung nagbago nung. Di yung kanang daan, ibutang sa sapa. Naughan nga sapa. Okay, tara, salasay sa TV na sa kabuntag. Good! Madali rin gid sa oras. Mahaw na mo, kay gutom na. Sa mga gigutom niya, pamahaw mo sa iyo. Sa mga wala pa gutma. Muna yung giingon nga, ay, sagkaon ka pa may gutom. Diyas, barangay poblasyon tayasan, may buntag po ni Boss Jirjus Nabdos diya. Atang higala po ni nga Kusgad, kawan siyang asawa, Madam Mirian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Itsaran Piso Office, may buntag ni Piso Manager, Madam Chris Miramirez. Og may buntag usab sa amahan ni sa tulong sustayasan, Mayor Bimbo Roberto. Og ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at takay buntag na. Og ni Boyax, Boyax Barbershop. Boyax Barbershop nga loud and clear po kayong studio diya sa Ahang Balay. Good morning, Yax.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon ako na Sir Boyax. Actually, si Boyax na may Boyax na biyogre na po yung Boyax Barbershop. Kani Sir Boyax, maestro mo na eh. Kani si Boyax, kani siya mag-alalot. O sa ka-barber. I need to trim my hair. I need to cut off my hair. O, kanang buhok, ato ng putlan. Kaya siyempre, taas na kayo di putlan. O, patriman. O, putlan mag-iapon. O, trim, cut, trim, what? Trim hair. O, cut off. Cut off hair. ilang i-cut off ko lang, butang ilang cut. Cut, I need to cut my hair. Because my hair is very long. Long hair. Og mataas og ilong bay. Amo na kita og long nose. Og mamaba na ilong. Amo na yung flat nose. una sa dagang klase sa pagputol. Cut off putlon. Lay off. Amo na yung lay off ka. Awa na. Goodbye. Tang-tang na ka. Lay off or remove. Okay, tao, salasay, sunsinigid sa kabuntagon. Gidlaw na in town, lagi ko na siya. ang samang klase sa hidlaw. Hidlaw kaugumba. Hidlaw kauglitsyon. Hidlaw... Hidlaw og... Ang samang hidlaw og kaad. Anagon. Okay, nagitay ko ras. Napupos na gina ito naman pagkulat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan na lang yun nga makikilala na ito nga naminaw sa Star Radio. Mayong buntag, kaninyong tandaan. Mayong buntag ni Kapitan Ayan Tirano, Dairon Riz, Barangay Kabulutan. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ako, Bansiyahang Kapika sa Kinos by Gardner Hino, Ricky Dotsky. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ako, siyahang tindira sa Tusinuan, si Madam Jima Cabrera Diaz, Kathleen Dama, Wilson Ganaganag, og Mik-Mik Bukingkito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bay Manuel Bulahan na smiling face. Bay Man, good morning, Bay. Anong smiling face? Magkakadadlaw, Bay. Mas Bay Manuel, Bay Ray, smiling face yung ko kadadlaw para mutisoy ko. Yung sige po ko kadaog, Swertris Baya. Bisa kung saan, mukatawa ka Bay Manuel o Bay Man o Dili, tisoy raman yung kapirme. Unay gyon mo kanis Bay Manuel mura ni siyag si Coco. Coco Martin. Nagplano si Bay Manuel yung daog syurte siyang gitigom. Kaya mapalit ko na siya o koan. Mapalit siyang sports car. Siyempre rin, di dyan ko mangata ganay kong daog sa syurte, bisag piso. Kaya ako nang gitigom ron, gisibings na ako na kaya na ako yung plano. Siya may plano na niyo, Bay. Plano mo pa itong sports car. Nasakto mo po na siya. Minta mo ginamunay giyon masikat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhin. Nagitay plano. Ayon mo plano daw tanak ka ng plano nga maayo. Good plan ba? Ayaw ng bad plan. Kay mo makuan ka na, madaot ka na. Nas Bay Manuel ba? Good plan kayang giplano. Mapalit siya sports car. At takabaluan ni si Bay Manuel po. Maglakaw tas krasada, magpabugan lang tas yung sports car. Okay, nagitay kong oras masikat. Ano bagi na limitan? Tingog mga kanding. Tingog bigal. O, naningog na itong malalang manap. Kaya ipanggutom na sila. Basta gutmon gani ang hayop. Gutmon po ng tao. Ay, nagka-diferensya lang kay lamik. Kaya pagkaon ng tao. Kay litsyon mad. Ang hayop. Imura na natagan diag. Kumpay. Or sagbot. Kaon raman na. Okay, sa lalad sa itong station manager, Mr. Ayan, nilatog sa itong kabanan sa buwan, Tandos 28, sa Byron ni Bailey Brado, nga mandos, og madlaw, mandos po, og maggabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa itong kabanan nga reporter, Handos 38, Sir Buyak, Slabiyog, Karinal. Ako na lang mingon, itong alagaran ang labang makagam. Sa mas pag-alagad, kinadindi ka na ito. Og panapun po, magdog-dog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only right here in favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Las 6. This is 6.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
7: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pagmemoria, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
8: 1 plus 1.
9: 2.
8: 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.
9: 10.
10: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
11: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
6: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, lasais, 19. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayos Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa

sa Macau sa pamayong adlaw na sa kanatong tanan mga igsoon. Kumusta naman mo diha, no? Kumusta ito mga kaigsoonan sa pagpanikaisikay karon? Sa ilang pagbuktaw, sa ilang panginabuhi mga igsoon, nga no, sa ating panginabuhi nga mo dagan man saan? Maunang bugtaw, yun! Tiaw mo ka na mga kaigsoonan! Welcome sa itong pagpanaguban mga kaigsoonan, ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Kinagihapon ang iyong igsoon sa kahanginan. Buyaks labyog ang maingon ka ninyo, mayong adlaw, kumusta ka mo? Kini mo ang tulumanon, yatad ka na ito mga kaigsoonan sa pinakabago o pinakakusgan karong herbal sa Pilipinas. Ang kitawag na ito, astasan mga kaigsoonan, astasan. Kumusta ka ito ang pagpanikaisikay diha mga kaigsoonan, wabagalaban na itong ulo? Problema gining paglabad sa ulo mga kaigsoonan. Kaya kung maglaban atong ulo, mga kaigsoonan, mo ginaingon nga. Mapiktuhan nyo na nga to ang pagpanikaisikay ni Maranlog nga aping sa kalibutan. Alaoy, pahimutang na mo diya mga kaigsoonan kay nining adlawa atong hisgutan karon. Kining gitawag na to og aneurysm. Kisa may nakasinati na nini, simbakulaman. Ay, palayo na po rin tao na ito ning mong balatian, mga igsoon. Walay tao nga ganahang mangandoy ning mong balatian kay perting paita. Apan sa dili pa na ito ni hisgutan ang tanan na higala. Magbalak sa taro nga malingaw, yun mo ni ha? Malingaw, yun mo, kayo mo magiging ganahan na ito ng malingaw, yun ta, di ba? Di ba? Alas, sige, ano yung atong balak, mga igsoon? Ala, kunita na nyo ang porol niyag bag-on? Ano yung atong balak nga nagkuluhan? Ikaw akong higugmaon hangtod sa kamatayon. Charot. Ali, larga.

mahimong langit sa kahaponon. Kay basin sa silaw sa adlaw, musiak sa nagtinga kong paglaob. Apan walay jutay na lang timailhan sa lama nga nahipatik ning handurawad. Nga mupasunding og mahilapyo ang madanihon mong larawan. Pagkataas na sa kutay sa mga katuigan nga ng labay. Pagkalayo na kayo sa panahon. Ug ang mga luha ang nibuhagay. Tiaw mo na.

0: Karon takos ko ikaw unya nga higugmaon. Bisan ganayon na kining lawas ngadto sa kamatayon. Hiaw mo ka na. Ingon sa tani ay, palde na sa niya ay. At salamat kayo mga igsoan sa itong pagpaminaw. Lingaw-lingaw na pa rin atay, pag seryosohan ninyo diha. Kaya po, magbakho na po mo diha o niya. Nala, sige, oy, standby mo mga kaigsoanan. Karantaw-taw na itong isgutan kung unsa magiging aneurysm. Unsa ikatabang sa produkto nga astasan mga kaigsoanan. Unsa na ito paglikay. Unsa mga timailhan. Na padulong niya, padulong na ta niya ng maong balatian mga igsoan. Sa kung itong dila, oy, pagka makasasala ba? Alas, standby mo. Humalaman yung pipila ka mga pahinumdum.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Wagtang nataran sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.

0: I-apply pagka-pulis. Kanang sir, ma-apply tako pagka-pulis sir. Ma-apply tako pagka-pulis sir.
1: Oh. O sa may kuhanin mo, no? Nga, ma-apply mo dyan ka pagka-pulis. Kanang nalang ko'y natay requirement din nga kinahanglan ang mag-pulis. Kinahanglan yung kompleto, tango?
0: Ah, mo ba, sir?
1: Oh, kinahanglan kompleto yung tango ng pulis, ha?
0: Unsa man na ini pagpamulis dai sir kanang kinitkitay na ini
1: ay.

0: balik na sa tumpag panaguban, mga kaigsoonan. Ala, sige, labyog tani ako. Alinigay kayo na, mga kaigsoonan, ito ng hisgutan. Kaya kini itong oras, limitado na kaya itong hisgutan dayo, no? Ini gitawag na ito, og aneurysm. Unsa man ning aneurysm, mga kaigsoonan? Ang aneurysm o sa kakondisyon sa ugat sa dugo, din muhuyang na kini og mulapad or muburot. Ang usa ka bahin sa ugat tungod kay nipis na or huyang na ang bungbong niini, mga kaigsoonan. Kini ito ang ugat na po ni tawag na ito og bungbong. So ang aneurysm, mga kaigsoonan, kondisyon ni sa ugat na ito, mga kaigsoonan, nga muhuyang na siya, no? Munang ang hinungda na ni or mahitabuan ni, mga kaigsoonan, muburot siya. No, onya asa man kasagaran nga makita, mga igsoon, ang gitawag nato og aneurysm, no? Kalagmitan nga makita nato ang aneurysm anha kini sa ato ang utok. Gitawag ni brain aneurysm. Onya mao ni pinakadelikado, mga igsoon, no? Onya lain pa nga makita nato ang aneurysm sa aorta. Kining aorta ang dakong ugat diha sa tuang kasing-kasing. Uguban pang mga ugat diha sa tuang lawas. Naulain pa, mga kaigsoonan, unsa may hinungdan na inining tanan. No, unsa may hinungdan na inining tanan nga magka problema o mahimo, mahitabo o mapurma makining aneurysm diha. Una, gyud kining yung taas nga blood pressure. Kinig yung taas nga blood pressure. Kinsa man ang mga igsoon na to diha nga taas kayo og BP? Oy, isang tikod! Oh, bantay-bantay ta na mga igsoon, no? Dito mo kumpiyansa. Ilabi na ng mga pagtaas ato mga blood pressure. O niya, lain pang hinungda nining aneurysm, maukining pagpanigarilyo. Kinsa man ang kusog manabako diha, isang TL! Oh, bantay-bantay tanihana. Lain pang hinungdan is kining pagkatigulang na gud. Ano, kining idara na gud. Ayara po ng tigulang, idaran ra. Masukor pa ng ubang inong gulang. Mapaingnon nga. Do, mapaingnon kuni mong kawatan ay lagi ng gulang. Ah, mo ba, boss? Kanang kawatan ay katigulang. Ay, gibate. Lain pa, mga igsoan, nga hinungdan ining aneurysm, mao ang gitawag na itong genetic. Anabang atong mo ay nasunod, mga kaigsoonan, sa mga kaliwatan. Lain pa is kining injury o infection sa ugat. Muna yung mga pipila ka mga sintoma o mga hinungdan nga ano ang usa ka tao makaani o mapurma diha sa itong lawas, ang gitawag na ito o kining aneurysm, no? Now, unsa may mga hinungdan o unsa may mga sintomas nining aneurysm? Take note mo diha. Ang unsa may mga sintomas nini, no? Kasagaran wala gyud ni sintomas. Or kung gamay pa, no? Kasagaran wala sintomas kung gamay pa. Kung mubuto na, mahimong una. Nakabuto na ni, nakabuto na. Muna delikado na naman kabuto na, no? Kung aneurysm, mga igsoon, kung gamay pa, wag yung sintomas, ngayon mo ang ma-feel. Pero inigbuto na, diha na. Noon sa may tabo na to, kung makabuto na kini, una, grabe kayo nga sakit sa ulo. No, balantayan na di ano, kisa man ang nakasinati yan ng grabe nga sakit sa ulo. No, bantayan na na, onya ikado ha, malipong. Lain pa is magsuka. Onya pagkahulog o pagkawala sa panumduman. Oh, mawala ang panumduman, mga igsoon. Onya ang pinakadelikado is kinig yung kamatayon kung dili dayon matabangan, mga igsoon. Oh, balantayan kay nato ni, no? Kay mo na yung mga sintomas nga ato nga makita diya o nadungog karon. Onya ang pinakaimportante ni mga igsoon, kung adunay kusog o kalit nga sakit sa imong ulo nga wala pag yun nimo masinati sukad sa una, adto dayon sa pinakaduol nga tambalanan or ospital, mga igsoon. No, kay wa gyud ta kabalo nga kanara itong gibati diha nga perting labara tong ulo, mga igsoon. Gitawag na nato dayon ang aneurysm. No? Oh, lain po nang maglaban na imong ulo kay wa kay ikabayad. Alahi po na siya kay galaban imong ulo kay wa kay ikabayad. Yeah. Dagan kay kitang utang, wa ikabayad, maglaban na tong ulo. Oh, kinibitang wa tay, kiningwa bito tay kwarta mga kaigsuunan. Bisa pag lagsik ay ka. No, bisa pag, ay, New Year karon kinanglan nga mag-abtik ka kita, magdasik ka kita. Ah, pero wa kay kwarta mga kaigsuunan, sos, mura d'yo kagakalibanga, pero tingluya. O, muna di ha, no? Muna nga, ito yung ampingan, kinito ang panglawas mga kaigsuunan kay... Sos, moro gini ginaingon nga moro gini puhuna na to diha. So, standby mo karon taw-tawon mga kaigsoonan. Ato nga hisgutan kung unsaon man ato aning makalikay taniining gitawag nato o kining sana yung kining aneurysm mga kaigsoonan. Unsa may buhaton nato aning makalikay taniining aneurysm kay perting yung paita mga kaigsoonan kung masinati simbako laman. Ayun na, sao na, mga mammers, para ba niya ito ang banag asawa na muna ikidangan? Na, may tabuan na, paldos, kumpare. Ala, standby mo ron taon-taon, mga kaigsoonan, humanlaman nining maunga pahinom dong.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan. Dahil mo mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May Santon ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
0: Oh, sa kadlaw na mga egzoon, ang apres buyak sa trabaho. Amo na yan, nahitabo.
2: Anang, sir? Sir Macken, sir?
3: Oh, sa may ato, buyak.
2: Ang apply ang tagong trabaho, ano yung kumpanya, sir? Kanang mga apply tagong trabaho, sir? Yawat lamang natay trabaho.
3: Bawal lagi, maluoy, unda ko na yung buyak. Sa pasudlo, nung dati ka, ang problema, kay wak may bakante ang ako akaroon ng kumpanya.
2: Ay, sa'yo na na, sir, para mabakantihan, sir.
3: Oh, sa may bato na ito, aron nga makabakante, tana.
2: Sa'yo na na, sir.
3: Unsa man?
2: Ay, magpatay ratag usar, mabakante na, di makasulo na yung ko.
3: Ay, ay, ay! Bate!
2: O, ano?
0: Nala, sige, balik to mga ingsoon! Asa man ka? Kunyara, pag ito mahuman na itong lecture. Oh, karon mga kaigsoon, itong isguta, no? Itawag na to o kung sa may buhato na to aron nga malikayan. Malikayan na to ni mga pamaagi nga malikayan na to ang aneurysm. Una is kontrolahon ang gitawag na to o blood pressure. Ano, ayaw pasagdi nga taas pirmi mo ang BP diha. Niya likay ang alat o mga mantikaon nga mga pagkaon. O niya sundon ang tambal kung girisitahan kita diha sa mga batid sa panglawas. Ikaduha undangi ang pagpaningarilyo, no? Kaya ano, ang sigarilyo makahuyang sa pader or bongbong sa ugat. Amo nang hinungdan nga muborot na diha mga kaigsoonan. Usa ani nga usab sa kini sa pinakadakong hinungdan sa gitawag nato og aneurysm. No, ikatulo likayan ang sobra nga inom og alcohol. Kana laging drink moderately mo kina sa isundon. No, kinahanglan nga mo inom ta, drink moderately. No, dili kay drink moderita. Okay, nga, ikatulo, ikaupat mga kaigsoonan is kining gitawag na to og mukaon yutag mga himsog ng mga pagkaon sama sa daghang gulay o prutas, isda o pagkaong adunay omega-3, o nya likayan ang junk food o processed foods. Kaysa man ang kusok imukaon nihang mga kuan, kanang gitawag na to mga junk foods. Masas mahilig kay tahanan, no? Ilabi na mga processed foods. Masas mga mahilig kay tahanan mukaon mga igsoon, pero bantay-bantay, ha? Usara ba po na sa mga kaigsoonan nga maka-develop tanihan ang gitawag na ito aneurysm. O niya, doon na kita'y gitawag regular nga pag-exercise. Bisag 30 minutos lang. Ha? Lakaw-lakaw ka diha. Magsayaw-sayaw ka. Jogging ba? No, niya, ayaw kalit-kalit o bugat nga buhat. Kung dili andam imong lawas, ayaw po dayo pag-abi kay pag-ingon ako nga. Mag-exercise na yun, makalit lang kagdalagan niya. Na yung mga pamaagyan na mga kaigsoonan nga dili makalitan ang imuhang lawas. No, dili ta kay mudikta po dayon ta madiha sa pag labi na kaswat na ikbugat. So, dikta rin ta na mahinong daninoong nibuto ng ato ang aneurysm kay nakalitan atong lawas diha. O niya, kontrolaha ang cholesterol o asukal. Kini mga tamis lagi. Taas ng cholesterol, bara o huya ng ugat. Diabetes, makadaot usab sa ugat. Nadeha mga igsoon, yalikay ang grabe nga stress. Kini magong stress, makapataas gini siya BP. Munang pahulay sad na, tulog og tarong. O niya, magparelax sad na mga kaigsoonan. Dili kay magsigil lamang kitag trabaho. Wala tayo pahuwais nung kinabuhi mga kaigsoonan. Kaya magapas kita nga. Madato, ta ayaw na, ulahin na eh. Ayaw mapangando yan ang madato mo, kaya ulahin na mo. Kaya manegin na yung madato pa sa una lang. Kaya kung igo-igo lang gun, mamagay magkapastress sa tao nang mabugtaw kita. Kunsa na niya, stress na hinoan tang maayo. Tabo na, sapiot na yung mong lubot na hinoan. O niya, katapusan is magpa-check up kon na sa pamilya. No? Kung doon na may history sa aneurysm or stroke, importante ang gitawag na to regular check-up mga kaigsoonan, ang CT scan or MRI kung girekomendar mga kaigsoonan sa doktor. Muna diha, no? Muna yung pinaka-importante diha sa to ang kinabuhi mga kaigsoonan. O niya, Modikta tas pangutaan na nga unsa man ay katabang ining mangustin. Hunaunaan na to mga kaigsuran nga kining mangustin. Usa ni sa mga sangkap nga anaa sa astasan. Unsa man gi unsa may katabang nini? Actually sa prangka nga pagkaistorya, wala pa'y ligon nga scientificong ebidensya nga ang mangustin makapugong gyog o makatambal direkta ha, direkta. Apan doon ay gitawag na itong indirect nga ikatabang ang mangustin mga kaigsoonan nga sangkap sa astasan sa kahimsog diha sa ugat sa tuang mga sa tong dugo mga kaigsoonan. Sa maning indirect nga ikatabang say sa mangustin. Una is kining ang mangustin is gitawag na ito og adunay xanthones. Adunay antioxidant nga mutabang batok sa free radicals nga makadaot sa padir or bongbong sa ugat. Una ang mangustin mga kaigsoonan anti-inflammatory ni. Sa manang anti-inflammatory makapakunhod sa hubag, sa sulod, sa lawas. Muni na kanindot nining mangustin na sangkap ni sa astasan. Kay anti-inflammatory na ni siya, no?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Wapo ko kabalokin sa buhay, kasangata ng panginabuhi, nga tamag yung kabuton. Na, kay nakita pa taan ng tao nga nagsapit niya ng panginabuhi. Na, ato na dagoy ng gidukol, nga naman isang at man yung panginabuhi, nga nagliso, dahil noong taan ni kabuton. Na, tiaw mo na. Kita no mga kaigsoonan, mga lingolingol ni ato ha, kay kinibay ang aneurysm, usabihan niya seryoso nga balatian o dili angay na itong kumpiyansahan. No, kay simba ko laman, labungon o pila kala tabu alaon mga ingsoon. Kung matapta na ito na yaning maong gitawag nga balatian nga aneurysm, masig mo na hinoon, hinungda ni noon nga, mupanaw tagsayo, nining madanlo nga aping kalibutan. No? Daga na itong mga nadunggan nga mga artista, mga singer, mga katauhan sa tuwang palibot, mga ingsoon nga nakasinati na niining gitawag na itong aneurysm. Kanang pagbuto diha sa ugat. Diha sa tuwang utok mga kaigsoonan, o muna'y pinakadelikado kayo. So samtang simba ko laman nga mag-ampog ito nga dito matapta ni Ana mga kaigsoonan, katong ato ang gipangsulti ganiha mga tips, mga pamaagi to, bisag dili ta doktor. No, bisag dili ta doktor, pero kini nga mo ang programa na naghatod ni og mga tips, no? Dili ni tips sa swertres, kung dili tips ni sa mayong panglawas nga malikayan ato na mga balatian mga kaigsoonan na pait yun, no? Kay unsaon na kita rin ang inabuhi di astong pamilya nga mataptan tanin imong balatian muna yung ginaingong perteng paita di mga igsoon. Muna ang karon samtang basko ka pa, ligon ka pa, ayaw gininyo o ganang haykalimti. Ang pagtuman sa gitawag na to og astasan, ang pinakabago karon o pinakakusgan nga herbal sa Pilipinas mga kaigsoonan. Ato nang premyuhan sa natong kaugalingon priyagi sa pagtumar ni ana mga kaigsoonan ang gitawag na to og astasan. Watay angay ang kabalaka ni maong astasan tungod kay FDA approved kini og halal certified, no? Ayaw mo gamit ang mga produkto nga walay FDA kay labi na imo ginan tumaron sus delikado kayo. Kalag yung naay mga FDA nga mga produkto mo ginay ato ag yung gamiton. Kaysa ato pa kung naay tatak nga FDA ang usa ka produkto kana aprobado ginaog niagi na siya o kanang makuti nga proseso mga kaigsoonan, usa na nilang ipagawas. No, kay dili basta-basta na, imo gunang tumaron o niya, sagad kag tumaron niya, walay FDA. Dugay mo rin ing na hinuunin mo. Imbis maayo ka, may ginaingong na, daot na hinuunin ka. Pero nga to ang produkto ng astasan mga kaigsoonan, FDA approved ni. Niyawasan ni Kuya sa itong mga kaigsoonan, mga Muslim niya. Kay kining astasan halal certified ni. No? So, ayaw na mo paghago o maayo nga masige pong pangabot ang manggustin. Ayaw na, palitan na dikta sa mga butika, mga kaigsoonan nga nasa inyong kalungsuran. Or di ba kaha na sa mga radio stations nga sakop sa Amapola Broadcasting System. Diin katingog kining ato ang tulumanon nga labyog-labyog sa mayong panglawas. O na diha mga kaigsoonan, importante yun nga palikuno na to. Kaya kining panahon na raba karun. Kining ato ang nasod sa Pilipinas mga kaigsoonan. Sus, nagkadaiya lang ang mga problema. No, politikanhong problema. Papay natural calamities. Nagkalainain lang ang problema mga kaigsoonan. Napay imong bana nga ga problema ka kay aslom nagignaw. Napay atong asawa nga. No? Nastong atubangan mga kaigsoonan nga murag armay timbang. Musamot atong stress. Apan, muna yung ginaingon, kung tumaran na ito, astasan, iwas stress yung ka. Muna rin ay pinaka-importante mga kaigsoonan, no? Kunya, kanunay lang kita ako, mga imbitar ka ko ninyo, kanunay yung mga mamati niya ito ang tuluman nun kay may na lang makahatag ka ginagmay ng mga kahibalo diha sa pag-amping sa ito ang lawas mga kaigsoonan. Wala yung kuy oras mga kaigsoonan. Napupos na yun. Naupos na kini ato ang tulo manon. Ang labyog-labyog sa mayang panglawas. Kiri na lang ang iyong igsoon sa kahanginan. Buyaks, labyog, manamilit ka ninyo. Pinagayos pag-ingon. Ampingan or lawas na ampingan kay Maoro Gudni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pag

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
7: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
8: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064-4491.
10: Looking for for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
13: Hard Max.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
13: Mag Hard Max. Extreme na.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Enrique Torra. 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong kangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka for me. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na yung lawa, sumalag ma, dili mo ka po yun. Kana lang.
14: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay
17: sa Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
20: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
21: Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuan.
23: Call or text 0966-348-9336.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps Flower Shop.

0: Nilirawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-stoffy. O, dili lang ng stoffy. Apil pa ang cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang cervicare o ng capsule. May nagyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
1: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
2: Ako si Larry Magmiya, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako sa unang wala pa kunitesting sa Wonder Animal Vital. Ako laban-laban na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalaikin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkinang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital, ipitibo kita.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Bayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan San Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man. Sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Jonel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
6: Jonel Brand.
7: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
8: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lamay po ang katulog.
9: Karong?
8: Katung pagkatilaw.
9: Pagkatilaw
8: sila. Kanang capsule o
7: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Vitribio. Namuno yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bagi size lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa Dutribayo o DTX 500.
7: DTX 500, mabali sa mga butika. Dutribayo, mabibili sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors na rin sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako ay Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ora sa Star Radio, alas 7:07.
14: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
15: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo, hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
14: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1
16: 2
14: plus 2
16: 4
14: 4 plus 4
16: 8
14: 8 plus 8
16: 16
14: 5 plus 4
16: 9
14: 5 plus 5
16: 10
17: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
18: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
14: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinundum, yatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
6: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karon o kunya.
6: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
7: Ronnie Librado.
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Balita!
5: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat gas sa katilingban.
6: Ronnie Librado.
7: Ronnie Librado.
6: Handos balita.
7: Handos balita.
5: Kineng maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulog ka mga Sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan na sab kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
6: Handos balita!
7: Handos balita!
5: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga Sibianan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita matag karun o unya.
6: Handos balita!
7: Handos balita!
5: Aniyan na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
6: Handos balita!
8: Headlines! Headlines!
6: Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Gisa ulog sa LGU ayongon ng ika-48 nga National Disability Rights Week.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Tayasan, magpahigayon sa culmination activity sa Nutrition Month 2026 o mga adlawa Hulyo 31.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan sa umalabot Agosto 28. So,
6: Handos balita.
8: Headlines.
6: Headlines.
5: Surfer Caravan Tayasan 2026. Ipahigayon karong umaabot Agosto 14. Maghatag og higayon sa lokal o overseas nga mga trabaho.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Lebreng Espesyalistang Medical Consultation ipahigayon sa Tayasan RHU karong Agosto 6.
6: Handos balita.
8: Headlines.
5: Lebreng Dialysis gisiguro para sa mga pasyente nga naa sa waiting list sa ospital sa Negros Oriental.
6: Balita.
8: Headlines.
6: Headlines.
5: Special recruitment activities sa Ayungon magpadayon hangtod ugma Hulyo 31.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Mga estudyante sa Gihulngan giyawhag sa pagproseso sa educational assistance ni Congressman MMAY karong Sabado.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Bag-ong principal sa Ayungon National High School opisyal na nga gipaila.
9: Andos balita
8: headlines.
5: Sa Baisete, kapin sa 20,000 kapesos nga balor sa ginudahang siyabo na sakmit agikan sa 29 anyos nga lalaki.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Samtang lalaki nga gikatahapang nangawat og motorsiklo sa Tanhay City gisikop dere sa Tayasan.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Sa San Jose, gituhang pagkalumos sa saka individual gimbestigahan.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Sa Sambuanggeta, tungod sa grave oral defamation, babay nga vendor gisikop.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Dole, suportado ang 350,000 kapesos income tax exemption.
9: Andos balita
8: headlines.
5: By bus operation sa Dubanhog, malampuson samtang suspect na sikop human na sakmitan og mga ginudahang Cebu.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Sa Cebu City, mga bayot nanulod og motel manulis.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: 500 milyones kapesos withdrawal sa OFEB unusual matud pa sa ex-land bank manager.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Media outlet gingong gikawatan sa parking area sa Senado.
9: Andos balita
8: headlines.
5: Headlines. Hangtod upat ka mga bagyo lauman nga musulod sa Agosto matud sa PAGASA.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Ghost project sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano andam ng imbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Mao kini ang gipahibalo ni Senador Peng Lacson.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Militar sa US ug Saudi Arabia kun Saudi Arabia niyatag sa mga kuta sa Iran back groups sa Iran kun sa Iraq samtang rescuers sa Japan nagpadayon sa pagbangita sa mga missing human sa magnitude nga 7.1 nga Lino.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Iran misalikway sa bagong plano alang sa Strait of Hormuz.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: UN nagpahimangno sa pagdaghan sa human trafficking nga gikalambigitan sa online scam sa Asia.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Sa billiard Centeno nahimo na sab nga world champion.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Direk Joel Lamangan gibalibaran ang tanyag ni Coco Martin sa Sigabu.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
9: Andos balita
8: headlines. Headlines.
5: Maugadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Andos balita. Andos balita.
5: Nga gihandos kanato sa astasan.
9: Andos balita. Andos balita.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
9: Andos balita. Andos balita.
5: Balita. Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
9: Andos Balita.
5: Adlaw karong Huwebes, pit sa 30 ni mang bulan sa Hulyo 2026.
9: Balita.
5: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa mong station manager ng Mausibus Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Rey Sorinio.
9: Balita.
5: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labio Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica May Calio, o Handos 24, Abdul Karim Solis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
9: Ronnie Librado.
7: Ronnie Librado.
9: Balita.
5: Mohandos na kaninyo sa mga labasog tinuod ng mga balita matagkaroon uhug unya.
9: Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
9: Balita.
5: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito ang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang sitwasyon sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa ito ang lakad sa itong panahon, dinhi sa ito ang lalawigan sa Negros Oriental, o may buntag, diha kanimo.
9: Handos Balita, Weather Update.
12: May butag sir, may butag po sa taong sa Paminaw. Kining atong latest weather forecast para sa Adawa, July 30, 2026. Ang easterly, paminis na hangin, gikan sa Dagat Pasipiko, ang nakapekto sa Northern Zone. At doon na kita karoy din na monitor ng duha ka low pressure area. Ang una ni ini, ana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Walay kini napipa ibabaw sa katubigan sa Nasugbo, Batangas. Sa latest analysis, maba ang chance na mahimo kini tropical depression o bagyo sa sunod ka 24 oras. Pero karong adlawa, posibleng kini magdalaw pagulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon o Calabar Zone. Ay kaduha nga low pressure area nga atong ginamonitor ana sa gawang sa Philippine Area of Responsibility. Walay kini nakita sa gilayong 1,615 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Sa latest analysis, maba ang siyansa ang mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod na 24 oras o wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsang mapanganuron, ngunit sa madagumon na kalangitan, nanay chances sa mga lumalabay na pagulan o pagsunod o kilat, labi na pagabot sa hapon or gabi tungod sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay, ngunit sa kasarangan na paghuro sa hangin, na magagikan sa habagatan kasadpan, ngunit sa habagatan silangan. Diin hinay, ngunit sa kasarangan na pagbalot sa itong kadagatan, na sa 0.6 to 1.8 meters ang gitasoon. Karong adlawa, walay nakaalis ang gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayonan, mataog karong buntag, alas 10.49, medyo na gitasoon na 1.9 meters, samtang muhunas karong gabi, alas 5.57, na doon ay gimugon na 0.2 meters. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mao 24 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalo po ng alas 5.14 sa hapon, nagmusilang ugma sa buntag, alas 5.38. Mukini ang latest weather update, ikan rin sa DOST Pag-asa Dumaguete, kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
9: Handos Balita, Weather Update.
5: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imuhang weather update.
9: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
9: Handos Balita. Handos Balita.
7: Balita. Balitang lokal.
9: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa maski bakusgan o maski pepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita baka mo sa herbal capsule nga barato epektibo, ayaw na kabalaka kay anena sa ito nga mga suki butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung dendele kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman uwala. Pwede gud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alcasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton og arthritis sa panpang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alcasi, nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alcasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matag adlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo gayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian? Humot og herbal bagyud nga coffee. Ani ana, gipala ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Gabimax with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, dilawi, disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Gabimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makaroving. More pa sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magkapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan system, nga with or without material sa pagkakaroon. Aduna sila baligyang kawayan ugo o Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginamala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongata Street o ang branch 2 naimutang diya sa Bravo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlen Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagto.
9: Andos Balita, Andos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
9: Andos Balita.
5: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
9: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
5: Gisaulog sa LGU Ayongon ika-48 nga National Disability Right Weeks. Alang sa kompletong detalye, ito ang dawaton ang report ni Handus 38 Buyags Labyo Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handus Buyags, alas sige Handus ug Labyo sa mga balitang lokal.
9: Handus Balita. Live. Report. Live. Report.
13: Hello, salamat ng bunda guys ng mga sukitig pa minaw. Nakikambit ang local government unit ng LGU sa ayon sa pagsaulog sa ika-48 ng National Disability Rights Week na dunay timang Rights First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Di panguluhan ng maong taliukan sa Municipal Social Welfare Development Office kung MSWDO ubo sa pagpangulo ni Marybeth Bato Malagi kauban ng Municipal PWD Focal Person na si Mr. Benedicto Digit. Gitambong usap gini ni Dr. Crystal Bulungay daw usa ka medical practitioner na magigimpita receive guest speaker o sayang pagigpulong iyang gipasiugda ang mga katungod benepisyo o mga oportunidad nga ngay mapahimuslan sa mga persons with disabilities kung PWDs isip kabahin sa pagpalikon sa ilang papil sa komunidad. Sumala sa LGU ayungon ng maong selebrasyon ng pagkita sa ilang parayon nga paningkabot sa pagpanlipod sa katungod sa mga PWD, pagpalambo sa ilang kayuhan o pagsiguro nga wala sila doon ay patas ng partisipasyon o inklusibong kalambuan sa loob sa lungsod. Pinagi sa mga kalihukan, gipadayag sa lokal nga kapangagamanan ang ilang ligon nga suporta sa paghimok sa komunidad din ang matag individual lakip na nga dunay kapansanan nga dunay patas nga kayayunan sa pag-apil o paglambo. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang mitinubdan sa mga labas o dinood ng mga balita. Matagkarunong kunya. Yun si Handus 38. Buyaks, love you, ganal. Ray! ang
9: balita. Live report.
5: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal sa mga balitang lokal.
9: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
9: Handos balita.
5: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
9: Balitang lokal. Handos balita.
5: Ilabi na sa tuwang police report ng lokal. Nasikop sa kapulisan ang usa ka 47 years nga lalaki human positibong gilang suspetsado sa insidente sa pagpangawat og motorsiklo diri sa Tayasa sa Negros Oriental yatong Miyerkules. Sumala sa imbestigasyon midagam ang biktima sa Tanhay City Police Station yatong Martes Hulyo 28 aron i-report nga nawala ang iyang Suzuki Boardsman sa sitio Hacienda del Prado Barangay Santa Cruz Bijo sa nasangpit nga dakbayan. Migula sa imbestigasyon nga gipara o gipahunong matud pa siya sa suspect nga nagbarog sa tunga sa dalan. Sa iyang paghunong ni Sulay matud pa pagkuha sa motorsiklo ang suspect o nakigbangi sa biktima. Sa diha nga gikuha sa suspect ang usa ka butang gikan sa iyang sling bag na hadlok ang biktima o bidalagan o dito nagisakiyo sa suspect ang motorsiklo. Matud pa sa biktima wala niya dayon gireport ang insidente tungod kay nagtuos siyang ibalik ra sa suspect ang motorsiklo. Apan sa dihang nakadawat siya og impormasyon nga ang maong motorsiklo na adere sa tayasan na ngayon siya og tabang sa kapulisan. Daling gikasa sa Tanhay City Police Station ang operasyon nga misangpot sa pagkasikop sa suspect og sa pagka-recover sa motorsiklo nga gituhang gikawat. Gidala ang suspect sa Tanhay City Police Station alang sa hustong disposisyon o papasaka sa angay nga kaso. Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
9: Handos balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
9: Balitang lokal. Handos balita.
5: Magpahigayon ang Municipality of Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Berto pinagi sa Tayasan Primary Care Facility nga gidumala ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga og Local Youth Development Officer nga gipanguluhan ni Lido Janel Inicio sa culmination activities sa Nutrition Month 2026 og mga adlawa Biyernes Hulyo 31 sa may alauna sapon diha sa Tayasan Cabildo Court. Kabahin sa mga kalihukan ang jingle making contest og ang Zumba dance contest nga nagtumong sa pagpakusog sa kahibalo sa publiko bahin sa impormasyon kon importansya sa husto nga nutrisyon o aktibong pamaagi sa pagkinabuhi. Matud pa sa mga tigpasiugda ang mga programa kabahin sa padayon nga kampanya sa lokal nga pangagamhanan aron mapalambo ang kahimsog sa katawhan pinaagi sa edukasyon, partisipasyon sa komunidad o mga kalihukang nagdasig sa himsog nga panglawas. Gidapit ang tanang residente sa lungsod sa Tayasan sa pag-apel o pakigbahin sa selebrasyon sa Nutrition Month pinagi sa musika, ehersisyo o advokasya alang sa maayong nutrisyon o mas himsog nga katilingban.
9: Balitang lokal. Handos balita.
5: Gipahibalo sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan nga doon ay psychiatric consultation nga bigayon alang sa mga residente sa lungsod karong umalabot Agosto 28 adlaw Biyernes. Ang mga konsultasyon pag dumalaon ni Dr. Yap usa ka psychiatrist o ipahigayon diha sa Tayasan Primary Care Facility sugod sa alas 9 sa buntag lakip sa mga serbisyong mahimo nga mapahimuslan sa publiko ang mental health check-up, counseling o psychiatric consultation alang sa mga nagkinhanglan o giya o tabang bahin sa ilang kahimsog sa pangisip. Yawag ang tanang residente ilabi na kadtong adunay kabalaka o nagkinhanglan o suporta sa ilang mental health nga pahimuslan lan amo nga libreng konsultasyon. Matud pa sa mga tigpasiugda sa kalihukan, ang pag-atiman sa kahimsog sa pangisip sama sa kaimportante sa pag-atiman sa pisikal nga panglawas. Busa gidasig ang komunidad nga dili magduha-duha sa pagpangayo og propesyonal nga tabang kung gikinahanglan.
14: Balitang lokal.
15: Handos balita.
14: Handos balita.
5: Maayong balita alang sa mga nagitag trabaho. Nagkahiusa ang Provincial Employment Services Office sa Negros Oriental uban ang Department of Labor and Employment o DULE o ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pagdumala o pagpangulo ni Mayor Susano Antonio De Roberto III o ang Piso Tayasan nga gipanguluhan ni Piso Manager Reyes Miramiris sa pagdapit sa tanang job seekers sa Job Fair Caravan Tayasan 2026. Paghimuon kini sa umalabot ng Agosto 14, adlaw nga kun magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon dito sa Municipal Gymnasium Tayasan o sa Municipal Cabal Court. Abli kini alang sa mga nangitag lokal o governors nga trabaho. Ilaw man ang pag-apil sa nakalandaing employers nga maghatag o higayon sa on-the-spot interviews, immediate hiring opportunities o application assistance. Yahog ang mga aplikante nga magdala o daghang kopya silang updated resume, mga sertipiko sa trabaho o training kung anaa, passport o NBI clearance. Apan bisan walay passport, mahimo gyapon nga maka-apply. Kinahanglan usab nga magdala og information sheet alang sa mga ex-abroad applicants, bullpen og mga valid ID. Bukas kini alang sa mga bag-ong graduado, agadto nga nangandoy og bag-ong karera og sa mga gustong manarbaho sa gawas sa nasod. Alang sa dugang higayon sa trabaho, ayaw kalimot sa pagtambong sa Job Fair Caravan Tayasan 2026 og ipahibalo usab kini sa inyong pamilya og sa mga higala nga nangitag trabaho.
14: Balitang lokal.
15: Handos balita.
14: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
15: Handos balita.
14: Handos balita.
5: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
14: Balitang lokal.
15: Handos balita.
14: Handos balita.
5: Maayong balita alang sa tanang Tayasanon, Bubigayon o Glebreng Specialist Medical Consultation ang Tayasan Rural Health Unit o RHU karong umaabot Huwebes, Agosto 6, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon, diha sa Tayasan RHU kung Tayasan RHU kun naila na karoon sa bagong ngalan nga Tayasan Primary Care Facility. Manguna sa mga libreng servisyo si Dr. Archelis kun Ferrada, usak ka obstetrician, gynecologist kung obigay ni ang muhatag o konsultasyon alang sa mga mabdos nga adunay high risk nga pagmabdos ingon man sa mga kabayanan nga adunay problema sa matres o baryo o cervix. Apil usab sa mga kalihukan si Dr. Monina P. Ponferrada, usa ka pediatrician nga muhatag og libre nga konsultasyon alang sa mga bata nga nag-edad og 19 anyos paubos. Agi hawag kung giawhag ang tanang residente sa Tayasan nga pahimuslan, kinihigayo na aron mapakonsulta ang ilang nga kaugalingon o ang ilang nga mga anak ngadto sa mga espesyalista nga walay bayad. Sumala sa RHU ang sayo nga pagkonsulta o pag-check up o maoy usa sa mga labing epektibo nga paagi aron malikayan ang paglala sa mga sakit o mapadayon ang maayong panglawas matag pamilya.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
14: Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
15: Handos balita.
14: Handos balita.
5: Mga kahandos, katong mga balitang lokal, ugtak na. Agihandos ka na to sa Herbs Med Parma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuko, Tawa-tawa sa Sebekar, Migaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, Tayasan, Gikan, Salunis, Hangtod, Sabado, ang ilang programa. Nance ko nga, sincerely, at Yarlene, sa may alauna midyantak na sabon pagkahuman, musunod na yun ang Balong the Great.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
14: Balita.
15: Balitang Provincial.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
5: Kini masunod nga mga balitang provincial, gandos ka nato sa D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Bindur. Nagbaligya sa mga grocery sa panagunang mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas kamusta o karne, ang D3 RB Store 1 na imutang diha sa Bulangata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Broma Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Bindur ana kadiya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, ug 10. D3 Herb Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita ug Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids at the sugar can extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nagkaditog ka pa. Gakaraiya store kami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, clothes supplies, cell phone, and accessories. Table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rapalagaman pa. Imutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya store o kami ang Jules General Merchandise. Gay panag iya o gidumala nila ni Amefi Omison Julius Omison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan ng antos sa kabuhit sakit sa tiyan, ng antos sa sakit sa ulo, ng antos sa mga ulo sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho sa nindot alang sa mga babaeng buntis, batasan na apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ang imong kaugalingon, gikan sa makapaaguroy nga panuhot sa ingon na pagi, ibong makabuot ang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwandar manghililot, mga kahwandar masesda, unang una tungod humot imong haplas busag sibisag-sikin sa kaman. Ang imo nga mahimusab nga customer dili dili ka maulaw tungod kay dili sila manibahong masakit hon. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manhutsot gayud sa kinahilad mong bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa IX Pharmacy, Gyori Pharmacy, sa Ayungun sa YNA Pharmacy, Butika Girl, sa Imlalod sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa San Sebastian, sa Manahoyod sa St. Teresa Pharmacy.
14: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
14: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
5: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal,
14: Balitang Provincial.
16: Andos Balita.
14: Andos Balita.
5: Libre nga dialysis gisiguro para sa mga pasyente nga naa sa waiting list sa ospital sa Negros Oriental. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal ikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasig Handos og Labiu sa mga Balitang Provincial.
14: Andos Balita.
17: Report live. Report. Salamat mimpuntang sa wais na masukitig pa minaw. Ang Negros Oriental Provincial Hospital Conino PH nagigtambaya yung sa bagong nabuksan nga M Center aron ihatag ang libre nga pagpanambal sa mga pasyente nga dugay nang nagpaabot sa dialysis. Giingon ni Dr. Lilan Istasyon ng HP sa Provincial Health Office na kining maong lakang dakog tabang aron matubag ang kakulang sa pulo ura ka naglihok na dialysis unit sa Nino PH kunikon para sa kapin sa 200 ng mga pasyente nga nagpaabot. Ang pribadong multi-diagnostic na pasilidad nga gipadagan sa Matiao Medical Services Incorporated adunay 17 kaandam nga magamit nga mga makina sa hemodialysis human sa ilang bagong inaugurasyon. Gitapos na ang katapusang mga detalye sa kasambutan aron masiguro nga ang mga pasyente makadawat na dayon ug mas paspas ug dali nga pag-atiman sa kidney. Nanukad gigan sa Bago Farms School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas ng tingod ng mga balita. Matagkarunungo niya. Kaya si Hondos, Rangda, Utso, Buyax, Love You, Kanina, Rip, Pulling.
14: Hondos, Balita, Report.
5: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simhanga Balitang Provincial.
14: Handos Balita. Live report.
5: Oras sa Pilipinas alas 7:43.
14: Handos Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
16: Balitang Provincial.
18: Handos Balita.
16: Handos Balita.
5: Nagpadayon ang special recruitment activity nga gibahigayon sa MMM Placement International Incorporated aron makatag og dugang oportunidad sa trabaho alang sa mga nangitag panginabuyan sa lungsod sa Ayungon. Human sa recruitment activity nga gibahigayon sa Barangay Hall sa Mabato gahapon Hulyo 29 og sa Barangay Hall sa Tambo karong adlaw Hulyo 30. Mupadayon ang maong kalihukan ugma Hulyo 31 sa Ayungon Gymnasium. Gihapag ang tanan nga interesado nga aplikante nga mutambong sa mga recruitment activity ug dadon ang tanan nga mga ginhanglang dokumento alang silang aplikasyon. Sumala sa mga tig-organisa, kini usa ka maayong higayon alang sa mga nangitag trabaho nga makabadayon silang aplikasyon o makadawat og oportunidad sa panarbaho. Busa alang sa tanang interesado, ayaw pasagdi kinang higayuna o pag-apel sa special recruitment activity sa Ayungon Gymnasium ugma Hulyo 31.
16: Balitang Provincial.
18: Handos Balita.
16: Handos Balita.
5: Ige pahinumduman ni Congressman MMAY ang tanan nga mga estudyante sa Gilngan nga beneficiaryo sa educational assistance nga naana ang schedule sa pagproseso alang sa kaduhang semestre semester sa school year 2025 to 2026. Ang pagproseso paghimuon karong Sabado, Agosto 1, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 hapon diha sa La Libertad Municipal Auditorium. Yang yu ang tanang beneficiaryo nga magdala silang enrollment, load slip, national ID sa mga proseso o